ngayon dahil umpisa na ng pasukan, rainy season pa naman, definitely a busy day para sa ating lahat. At syempre, dito po sa Sports Radio, punong-puno kami ng balita. Sana magkakasama pa rin tayo sa ating 918 kHz, sa ating AM band at ganun din sa ating Facebook page, ang ating DCSR Sports Radio. Pansamantala, isang private account ang ating ginagamit. Thank you so much, Jemski. Okay, so yan po yung sinishare namin. Kaya sana ay subaybayin nyo pa rin. Ano? Follow us sa DCSR Sports Radio para marami tayong nagkukwentuhan, nagbabalitaan. Patungkol sa ating Team Philippines. Sa mga bumabanderang balita on a Monday morning, Alex Iyala, tinapos na ang sunod-sunod na pagkatalo sa mga Czech rival matapos na kanyang daigin si Nicola Bantukova. Kagabi, 3 sets po yan dyan sa Birmingham Open finale at kampiyon. Si Iyala, ikalawang titulo WTA 125 na ibulsa ng ating kababayan. Samantala, sa larangan ng volleyball, si Sirodina at yung kanyang partner, Bana, si Pons. Okay, nanalo ng silver sa pagtatapos ng AVC Beach Tour Pingtong Open. Samantalang volleyball pa rin ako ang host Alas Pilipinas, nanalo sa Uzbekistan, subalit natalo sa Australia at sa araw na ito, Kyrgyzstan naman ang makakaharap sa pagpapatuloy ng aksyon sa ABC Women's Cup sa Kandon City. Samantalang sa larangan ng rowing, Joanny Delgaco nakakopo ng bronze medal sa Germany International Regatta. Samantalang ang iba pa niya ng mga teammates at ito naman ay sa local, naku, I failed to get some photos from our Philippine Rowing Association. Na nagpunta naman sila dito sa Asian Rowing Beach Sprint Championship. Naka 3 gold medals sila, naka 1 silver and 1 bronze. Samantalang sa larangan ng athletics, sina Gobotia at ganun din si Lawrence ay kapwa nag-uwi ng silver. Yes, mula yan sa New Taipei City Athletics Open just ahead of the Philippine Athletics National Open sa NCC Clark City later this week. Samantala sa larangan ng golf. Okay, sa golf, Bianca Pagdanganan kumolekta ng 3 birdies and 4 bogeys. Ito yung kanyang final round, round 4, sa pagtatapos ng US Women's Open. Siya ay may 7 over total ongoing pa ang tournament. Di natin alam kung anong slot, mga 50s and above ang position dito ni Bianca Pagdanganan. This is one major tournament of World Golf or Ladies Professional Golf Association in California. Samantala, balik tayo sa local pero international na karera. Shane Yaoyao, ganun din si Nakario ng Go for Gold, ang tinanghal ng mga best finisher para sa Pilipinas. Naka-silver sila sa UCI Asia Mountain Bike Series na ginanap kahapon sa Alegria, Surigao del Norte. Malaki-laking UCI points, nako po, ni Yaoyao and Nakario. Samantalang sa PBA kagabi, kinuha ng Barangay Ginebra ang 2-1 na kalamangan laban sa TNT. Yan ay matapos ang 116-102 na panalo sa game number 3 para sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Finale. Samantala sa French Open, natapos na kagabi ang mga laban at tinanghal na kampiyon sa kauna-unahang pagkakataon. Ano, pareho ito, men and women's. Ano. Sa men, Alexander Zverev ng Germany, tinalo ang Italiano at kaibigan na si Flavio Cobolli in 5 sets, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, tiebreak of 5-7 and 6-1 para sa kauna-unahang titulo ng Grand Slam. Long-awaited maiden Grand Slam, nakopo na ni Alexander Zverev. Samantalang sa women's side,
19 years old Russian na si Mira Andreeva naman ang tinanghal na kampiyon para din ito sa kauna-unahan niyang major

0: o Grand Slam title at yan ay sa clay court, French Open o Roland Garros. Okay, ang lahat ng yan at iba pang samot-saring balita, pagkwentuhan natin dito lamang po sa ating Headline Sports. Mamaya, meron tayong sabihin natin ay kumustahan sa isa sa mga lalahok sa Philippine Athletics National Open dyan nga sa NCC Clark, New Clark City, okay, dyan sa Capas, Tarlac. So makakaugnay natin mula sa Pinoy Athletics will be having Neil Cattrall. Nakabase ito sa Japan actually, more yung pagsalita niya Japanese, kaya kasama na ang kanyang parent na si Sir Nick Cattrall sa magiging panayam natin, plus si Enzo Williams ang founder ng Pinoy Athletics, para lang maintindihan natin kung ano bang meron dito sa talented runner na ito, okay, sprinter na ito na second best Pinoy or second best or second fastest Filipino so far. Malapit nang mabura yung 100 meters at saka yung 200 meters at inaasahan na within this year makuha nitong si Neil Cattrall. He is already a member of the national team. Okay, so mamaya po abangan nyo sa ikalawang bahagi ng ating program ang ating pakipagkwentuhan kay Neil Cattrall, his father Nick Cattrall, and Enzo Williams of Pinoy Athletics. Kasama ko si Engineer Gemart Rocamora, ganun din si Nida Eraskin Soriano at ang Malolos Transmitter. Sana naka-tune in nga kayo sa ating 918 kHz sa AM band, ganun din nga po sa ating PBS, that Presidential Broadcasting Service receiver. Okay, just click Sports Radio at kami ay inyong mapapanood, kami ay inyong maririnig, listen to Sports Radio anytime, anywhere. Mag-download lang kayo ng PBS receiver, pwede sa Apple Store o kaya naman sa Google Play. Tapos syempre nga sa Facebook page, meron naman po kaming DCSR Sports Radio. So hindi tayo mawawala ha. Magkakaugnay tayo dito lamang sa Headline Sports. It's 8:12 in the morning. Magandang umaga. First time out natin for the program. Then babalik ka agad tayo sa detalye ng mga balita.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dito kaya... parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Sports Radio 918 AM.

0: And we're back. It's 8:14 in the morning. Ang sarap ng tulog ng mga kababayan natin dahil alam nyo naman, kapag may tennis match, si Alex Iyala, maraming napupuyat, marami talagang nakaabang at kitang-kita natin sa social media ang mga reaksyon ng ating mga kababayan. Diba? Kapag natalo, syempre, malungkot din. Ang umaga, ika nga sa ating mga kaibigan. Ganyan na yung sabihin natin, yung impluensya ni Alex Iyala when it comes to the Filipinos, not only here in the Philippines but definitely most in the different parts of the world. At syempre, success. Sumakses nga si Alex Iyala, ang world number 37, top seed dito sa WTA 125 Birmingham Open, dyan yan sa England. Matapos natalunin, dramatic ang kanyang pagkapanalo sa kanyang doubles partner early this week, or yes, last week, sila ang magpartner nitong si Nicola Bartonkova ng Czech Republic. Ang score, 5-7, 6-3, 7-5 sa isang marathon, 3-set marathon match. Ito na ang ikalawa na titulo WTA 125 ni Alex after that Guadalajara Open last year. Very hard-earned victory for Alex Iyala. Doon sa last set, okay, sa last set, nauna siyang lumamang, nag 5-3, subalit hindi natinag si Bartonkova, siya ay naka-hold for a 5-4, tapos na-break pa niya, she delivered a good performance breaking the service of Alex, kaya nag 5-5 pa. Buti na lang si Alex dun sa 11th game, syempre nakakuha at yun, nag 40 love na kaagad for Bartonkova, tapos ayun, eventually siya na talaga yung nanalo. Okay, doon sa parang ayaw bumigay ni Nino man sa kanila eh. Neither player gave an inch in the 12th and final game. Okay, and with Bartonkova earning a break point of Iyala error. Pero ang Pinay, syempre si Iyala naka-deuce. Okay, may magandang service. Tapos, ayun. Si Bartonkova na...
1: Ang vitamin resins. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Sports Radio 918 AM PSC Hour. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: Bianca, this is round 4. Meron siyang 3 birdies, pero may ilan siyang bogeys, diba? Dito sa round 4 na ito. 1, 2, 3. Okay. Tapos yung bogeys niya ay, ang alam ko 4 yung bogeys niya. Pero in this, ano eh, ang mukhang dalawa lang yung may bilog na yan. But I don't know if it's a double bogey. So kung ganun yun, edi may 4 bogeys siya. Anyway, kung 3 birdies and 2 bogeys, tapos 72 siya. Yeah, probably. Definitely. Yeah, 3 birdies and 2 bogeys. That's her score for today. Pero yung total niya ay 7 over 291. But still, proud tayo kay Bianca because she was able to make the cut. Only 68 players. Okay, half of the 150 field made it to the next round. So, Bianca Pagdanganan had an opening round of 70. It was a good start. Tied siya, and I think, in 18th place sa first day. Then yung second day, nako, she faltered with a 74. Tapos pagdating pa ng third day, di, okay, yung 74, she still made the cut, ano? With 70 and 74 with a total of 144. Then pagdating ng third round, ayun na naman, she struggled with a 75. Okay, kasi ang par nito is 71. Kung hindi ako nagkakamali, yes. And then, pagdating nung last, 72. Yung 72 nila, hindi yun par eh. One over pa nga yung 72 na yun eh. Diba? So, ang par round niya is 71. Pag 72 ka, one over ka na. 291 ang total niya. So, good for 49. Katabla niya dito, marami-rami ba silang tabla? Si Lottie Wood, si Hee Jin Cho, si Kalia Romero, sino pang mga medyo, at least, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sila na tabla dyan, ano? So, ang nasa taas, okay, ay si Nelly Korda, okay, ang world number 1, Nelly Korda, who totaled 8 under 276, just one stroke ahead of England's Charlie Hall with a 277 and that's 7 under, okay, 277. Yung final round nila, Nelly Korda had a 2 over, under 69. Si Hall had a 4 under 67. Kamuntik na pala na si Charlie Hall pa mag-champion dito, no? So, yan yung dalawa na nandun sa taas. And world number 1, Nelly Korda, living up to the ranking, diba? And to the expectation, was the winner of this U.S. Women's Open. Before this, meron pang isang Filipina, si Pauline Del Rosario, but she failed to make the cut. Diba, nung isang araw, binabanggit na natin ito, si Del Rosario failed to make the cut. Medyo mababa yung score ni Del Rosario. Okay, andun siya sa baba ng standings, failed to make the cut. Meron lang siyang 12 under, imagine, 154 siya the time. Meron din mga iba, ang dami, even Yuka Saso, sabi nga ng mga followers ng golf, ano nangyayari kay Yuka Saso? Kasi hindi nagiging maganda na ang performance ni Yuka Saso, di ba? The past competitions, madalas ay nami-miss niya yung cut. Okay, Yuka Saso missed the cut. Imagine of this tournament where she was a former 2-time champion, di ba? 2024 siya yung champion at saka nung kaanunahan niya, I think 2021 right after winning the 2018 Asian Games, 'di ba? Bago siya talaga Japanese citizen. So ayun, siguro may pinagdadaanan Yuka Saso. But we would want to see her na andun din, 'di ba? Making again the cut and winning kasi hindi natin makakaila na si Yuka eh Filipino pa rin 'yan. Filipina Japanese 'yan eh. And of course, si Bianca Pagdanganan. Gusto natin, marami sila na nandoon, di ba? Sa last two rounds of the competition. Passing or making the cut of every competition. Bakit tayo very much always, kumbaga, monitoring si Bianca? Because Bianca is confirmed to be with the national team come the Asian Games. So I don't know kung si Pauline Del Rosario ba, or definitely Rian Maliksi. Nandito pala si Rian Maliksi sa bansa natin, nagbabakasyon, and well, naglalaro kasama yung mga ibang mga junior golfers natin. So this is big, again, for our Philippine golf. So titingnan natin ang mga build-up nila for the Asian Games, sina Ichi and Nagoya. Medyo palapit na yun ang palapit. That's September to October. Okay, last 2 weeks of September until first week of October in Aichi and Nagoya for the 2026 Asian Games. Samantala, we go to Europe. Yes, European rowing. Yan ang ginagawa ng ating mga rowers. Okay, mula sa Philippine Rowing Association, ang ating NSA. At syempre, sa tulong ng Philippine Sports Commission, patuloy ang napakagandang mga, sabihin natin, build up for, ito'y bahagi na ng for the 2028 Los Angeles Olympic Games. 2 months na training camp sa Europe ang ginagawa ng Philippine rowing team. The team which will be competing sa Asian Games din in Japan. At pinapangunahan sila ng Olympian na si Johnny Delgaco. Okay, Johnny. Okay, yung iba, Johnny na lang ang tawag sa kanya. Johnny pa rin siya para sa akin. Si Delgaco na nagtala ng bronze medal finish in this 67th Internationale Rotzi Berger Rodi Regatta sa Mickelberg, Vorpommern, Germany. Ito ay ayon kay Coach Vin Amposta. Kahapon kasi katext ko si Vin Amposta just after the bronze medal finish of Delgaco. So si Delgaco, nasa second week of this Philippine team's training camp in Europe, siya nga po ay umoras ng 8 minutes 3.95 seconds. Usually, that's a 2,000 meter race yan eh. At para bang bumalik yung kanyang Paris Olympics campaign, ano? And she finished behind Germans Katia Birch at 7 minutes and 44.3 and Lena Wok 7 minutes and 50.55. Well, 7 minutes and 50 by 8 minutes and 3. So how many that? That's how many seconds yan, di ba? So sabihin natin 1 minute. And then, hindi, less than 1 minute. Kasi 8 minutes and 3, 7 and 50. Di, ano lang yan, 10 seconds and 3. Di, halos, ano lang yan, 13. Yes, 13 seconds difference lang. Not bad. But you know, in rowing, that's medyo malaki-laki na yun. Ano? Malaking-laking lamang na yun. Di ba, nakita natin when Johnny Delgaco competed at the Olympic Games, doon natin talaga nakita, paano nga ba ang rowing? Eh, isa palang hataw nilang ganun eh. Parang yung boat mo talagang kalahating metro, isang metro na ang iginagalaw eh, di ba? So, that's quite big din, yung ganun, 13 seconds. But, considering they are just in second week, almost, of this European training, tapos competition na kaagad, malamig ang weather dyan sa Europe. Mahangin at maalon daw itong lake na kanilang pinagdausan ng competition. But still, happy si Delgaco para daw bumalik nga sa kanya yung feeling when she competed sa 2024 Paris Olympic Games. At ang sabi naman ni Philippine National Rowing Team Coach Alvin Amposta na ang resulta ay good start para sa kanilang European training camp dahilan sa nag-a-adjust pa nga sila sa kondisyon na meron dyan. Ang isa pang Olympian, Chris Nevares, submitted his own respectable placing of number 6 doon naman sa men's singles cast. Tapos, mukhang lumawak pa si Edgar Ilas sa lightweight singles cast. Ganun din si Delgaco at si Paraon sa doubles cast. Pero wala nang naiulat na medal eh. Kagabi na yun eh. So, seemingly, they just made it to the top 8 of that competition. Ang mga nakalaban nila dito ay mga club. Strong and tough club rowers. Maraming clubs ng rowing sa ibang bansa, lalo na sa Europe, ano, at tunay na malalakas, ano. So nahihila, nahihigit yung ating mga rowers para banat na banat sila come the Asian Games nga po, at yan ay sa Japan. Itong mga rowers na ito from Delgaco, Nevares, Paraon, si Ila, si Peña Redondo andyan din, sila yung kalahok. Okay, sila yung qualified now for Philippine Rowing to compete at the Asian Games in Japan.
1: Sports Radio Kasali Ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
1: Sports Radio 918 AM.
0: Nagbabalik ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Di pa tapos ang ating mga balita patungkol sa ating Philippine rowing team, kung merong European Rowing Tour, okay, European Training Camp and Competition sina Joanny Delgado at si Chris Navarez. Meron din namang Philippine Rowing Team pa yung natira dito sa Pilipinas. They just finished competing dito sa Pattaya, Thailand, and this is the Asian Rowing Beach Sprint Championships na kung saan marami-rami tayong medalya na nakuha, no? Very promising itong mga baguhan natin at mga junior rowers. Katulad nina Eman Pilar, gold siya sa Under-16 Coastal Men's Solo. Samantalang si Matt Jugadora naman, silver sa Under-19 Coastal Men's Solo. Okay. So, tapos kahapon, nag-double gold tayo kahapon. So, kung the other day, meron na tayong 1-1, di ba? Plus 2 gold medals, Coastal Women's Double Sculls nina Ayona Huerto and Casey Caviltes. Ito ay Under-19. So mukhang yung mga junior ha, natin ang mahusay. Samantalang gold din para sa Under-16 Coastal Men's Double Sculls sina Kyle Olano and Eman Pilar. Okay, so 2 golds na yan, diba? And then, nagdagdag pa ng medal. Sino pa nagdagdag? Yung kahapon, sina... Meron pang nagdagdag kahapon itong ating sina Lenton and Pagulayan. Okay? And this is in the... hindi na ito yung junior o kaya mga under-19. This is the elite rowers natin. Bronze medal for Faiza Lenton and Ameline Pagulayan for the Coastal Women's Double Sculls. CW2X. Okay? Coastal Women's Double Sculls yan. 2026 Asian Rowing Beach Sprint Championship ang tawag dyan. So, that's a bronze. They were head-to-head with a tough field in Pattaya, Thailand. Okay, and they executed a great race, navigating the challenging surf and sprinting hard to the finish line to secure their place among podium finishers. So, at least how many gold medals, Sean? 3 gold medals, 1 silver, and 1 bronze for our Philippine rowing team at the Asian Beach Sprint or Asian Rowing Beach Sprint Championship. Sila yan sina Coach Benji Tolentino for the junior rowers. Siya yung nangangalaga dyan. At syempre si Coach Ed Mayrina naman para dun sa ating mga senior rowers. Okay, so hindi sila mag-Asian Games but at least sila yung ating mga pambato, ika nga, sa iba pa mga larangan. And you know what? Maganda itong Asian Beach Rowing or Asian Rowing Beach Sprint. Okay, sprint nga eh. From the start area, takbo ka, buhangin yon, syempre sand, kasi seashore yan, ang kanilang start area. Tapos, saka ka mag-ano, definitely coastal rowing, saka ka sasakay ng bangka. Pagsakay pa lang, ano na yan, challenge na yan, kasi maalon. Tapos mag-row ka, tapos ganun din. Kapag balik mo sa seashore, sa Pampang, tatakbo ka na naman, ay buhangin yan. So, minsan nagkakatalo sa pagtakbo eh. Pagtakbo to the finish line, then you will touch the horn ba or the bell. So, ganun yung ano, our beach rowing or rowing beach sprint. Okay, sina Paraon, naglalaro din yan, na noon sumali din at nakamedal eh. Tapos, even the rest of our team, even nga si Chris Navarez, di ba nakamedal din yan doon sa nakaraang SEA Games, both in regular rowing, the classic rowing, and the beach rowing or rowing beach sprint, di ba? So, a different one, kaya pwede yan sa mga Asian Beach Games, di ba? Pero yan, minsan sinasal na rin sa Southeast Asian Beach, Southeast Asian Games, may beach rowing, and then meron din namang classic rowing. So, another innovation when it comes to rowing, an Olympic sport. But syempre, yung Olympic sport pa rin ang nakatutok tayo, di ba? And nice to see new faces, yung mga discoveries, yung mga nag-aral kay Coach Benji Benji Tolentino, I'm sorry, si Sir Benji, umalis na po Benji Ramos. Yun yung datihan din pangulo ng rowing at saka ng Dragon Boat the other week, ang ating pakikiramay muli sa komunidad ng rowing and dragon boats sa pamamaalam na ni Sir Benji Ramos. Madalas ko yung ma-interview ng mga unang panahon at syempre naging member din po yan ng POC board. So, nice to see yung mga kabataan mula dyan sa Ternate Training Camp ng Philippine Rowing Association. E ngayon, umaani na ng tagumpay. Ano? Hindi na lang basta experience ang kanilang kinukuha sa mga international races, kundi medalya na. And by the way, bago sila nagpunta dito sa Beach Rowing Asian Championships, nanggaling sila sa Siargao. Isang buwan silang mahigit sa Siargao, funded by the Philippine Sports Commission. Doon sila nag-training, doon sa beach ng Siargao for the rowing competition nga na ito sa Pattaya, Thailand. Grabe ano, galing naman ang suporta sa mga rowers natin. Kaya naman, well, naka-training ng gusto at definitely naka-medal. Though, we are new ha, in this kind of rowing. But magandang ganasya na. Magandang performance na, diba? Para sa unang mga pagkakataon na pagsali ng mga junior rowers natin. And of course, the elite. But seemingly, the elite medyo talagang nangingibabaw yung iba na mga kalaban natin dito sa Southeast Asia and other Asian countries. Okay, so it's 8:54. Mamaya, sa ikalawang bahagi ng ating program, we'll have more about athletics, yung silver medal finishers natin sa Taipei, and we'll have also our UCI Mountain Bike Championship Joansa or Series sa Alegria, Surigao. Then we have the PBA, then of course, yung French Open and other samuchaling balita, plus our huddle with Neil Cattrall, his father Nick Cattrall, and Pinoy Athletics founder na si Enzo Williams. Dito pa rin po yan sa Sports Radio. Babalik po kami.
12: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
12: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan, at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat, ang pag-asa ng bayan, ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
0: Ngayon, good morning. Here now is the news. Classes have begun in public schools nationwide. The Department of Education expects to welcome between 26 million and 28 million learners in various regions of the country. DepEd Undersecretary for Learning Systems Strand Carmela Oracion said preparations for the new school year began immediately after classes ended in March. This school year, the DepEd will implement the three-term school calendar. The new calendar aims to provide longer and more focused periods for teaching and learning, minimize class disruptions, and improve the use of instructional time throughout the academic year. The department will also fully implement education in emergencies, increase work immersion hours in senior high school, a flexible learning program, and a strengthened senior high school curriculum for grade 11 students. In news overseas, Israel has hit southern Beirut in the first attack on the Lebanese capital since a truce brokered by the United States last week. Lebanon State news agency said two airstrikes on two apartment buildings and stronghold of Iran-backed Hezbollah killed two people and injured at least 17 others. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that Israel had struck terrorist headquarters in the Dahiyeh district of Beirut in response to Hezbollah's firing at Israel territory. The territory has not commented on the said attack. In golf, Nelly Korda won the 81st U.S. Women's Open for her second consecutive victory, holding up Charlie Hall of Britain and Gabby Lopez of Mexico by one shot when her final 2.5-foot par putt curled perilously around the cup and dropped in. Korda's first U.S. Open win is the fourth major of her career, and she claimed it with steady 2-under-69 in the final round, but only after her second putt on the 18th green caught the left edge and toured half the circumference of the hole before falling. The top-ranked Korda put her hand over her mouth in disbelief before finally laughing at the frightening way she had finished a victory that emphasized her dominance of the sport. She finished at 8-under-276 after sharing the lead with multiple competitors throughout the windy finale of the first Women's Open ever held at 100-year-old Riviera in California. And so goes the 8 o'clock or the 9 o'clock edition of the news. This has been Judith Caringal. Good morning!
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo,
17: The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: This is a public service announcement.
20: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service,
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
24: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
23: Self-protection.
24: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
23: Seek early consultation.
24: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
23: Support fogging and spraying.
24: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
23: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
25: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
26: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
25: Ito ang ibinalita ni DSWD Spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
26: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
25: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
27: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik nang muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
28: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang

0: sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
1: It's 9:05. Balik tayo dito lamang sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Judith Karingal, kasama ko si Engineer Gemart, si Nida Iraskin Soriano at ang Malolos Transmitter. Muli, balikan natin ang mga headlines natin on a Monday morning, June 8, 2026. Ang araw sa eskwela. Alex Ayala, tinanghal na kampiyon ng Birmingham Open WTA 125 title matapos po ang mahigpitang laban dito sa taga Czech Republic na si Barton Kofa. 3 sets inabot ang kanilang laban at 5-7, 6-3, and 7-5 para sa Filipina world number 37 na pwedeng umangat definitely sa magiging huling WTA rankings later, probably in number 33 or in number 29. Ito'y magandang ganansya para sa kanyang paglahok sa pagpapatuloy ng grass court competition. And this week is the WTA 500 The Queen's Club. Tinapos din ni Alex Ayala ang 12 na sunod-sunod niyang pagkatalo sa mga Czech rival. Ito ang 2nd titulo ni Alex sa WTA 125 after that 125 in Guadalajara Open last year. Samantala, sa larangan ng volleyball, beach volleyball, Rundina and Pons tumapos po na silver medalist dito sa ABC Beach Tour Pingtong Open matapos na sila ay matalo sa mga taga-Australia sa finals in straight sets. Samantala, sa ABC Women's Cup sa Canton City, yes, ang Pilipinas may 1-1 record matapos na manalo sa Uzbekistan at kahapon matalo sa Australia. Pero sayang yung pagkatalo sa Australia, nauna na tayong nakalamang by winning the second and the third set. But still, at the end, talo ang Pilipinas, ang host Alas Pilipinas. Okay, ulitin natin ang score. Yan ay 22-25, 25-23, 25-18, 15-25, 11-15. So sa araw na ito, Kyrgyzstan ang makakaharap ng Pilipinas. Samantala, ang title holder na Vietnam, patuloy yung panalo, nakaka 2-0 na. Samantalang yung Taipei, nanalo din kahapon sa pagpapatuloy nga ng aksyon dito sa torneo ABC Women's Cup. Hatid syempre ng Philippine Sports Commission at ng Canton City sa Ilocos Sur. Samantala, sa rowing, Olympian Joanny Delgaco, wagi ng bronze medal sa Germany International Regatta. Samantalang si Chris Nevarez ay nagpang-anim. Ito ay sa kanilang mga event na women's singles call, men's singles call. Tumapos din na pang-pito naman si Paraon, okay, dito sa the same event na ito ni Joanny against Germans, against Dutch rower, and meron pang isang bansa dyan eh. Puros mga European at matataas na level na mga club rowers ang kanilang nakalaban. Patuloy po ang kanilang magiging pagsasanay dahil 2 buwan sila tatagal dito sa Europe for their training for the Asian Games. Samantala, yung kalahati naman ng team ng Philippine Rowing, nagpunta ng Pattaya, Thailand para kumopo ng 3 gold medals, 1 silver and 1 bronze. Pero karamihan dito mga junior rowers. Pero sina Fenton, okay, and Pagulayan, okay, nakakalimutan ko mga pangalan ng mga rowers natin eh. Palibasa, di natin sila na nabibisita dito sa kanilang training camp ay nag-deliver sila ng bronze doon sa elite division, but the silver and the gold medals were in the under 19 and their under 16 competition. But this is Asian Rowing Beach Sprint Championships in Thailand. Samantala, Bianca Pagdanganan, our Asian Games bound golfer, okay, she scored a final round of 72 today. After 2 birdies, i-confirm ko yan na kasi tinitingnan ko talaga yung score niya. So, Bianca Pagdanganan had only 2 birdies and that's in hole number 1 and hole number 17, but she committed 3 bogeys, hole number 2, hole number 9, and hole number 15 for a 72, and then at the end it was 7 over, okay, ang kanyang total.

0: at good yan for a share of 49th, okay, in this U.S. Women's Open, won by Nelly Korda of the U.S., the world number one, na lumamang lamang ng isa over Charlie Hall of England and Gabby Lopez of Mexico at the U.S. Women's Open, the 81st edition in Pacific Palisades in California. Samantala, puntahan natin ang athletics. Yes, we go to athletics. Ang ating Philippine athletics team ay umalis din ng bansa and they competed sa New Taipei. Okay, New Taipei Open. Okay, sa Taiwan yan. And tingnan natin ang resulta. 2 silver medals para sa ating Philippine team. Unahin natin ang panalo ng sino ba ito? Si Gobotia. Okay, Junel Gobotia. And this is in the 3,000 meters steeplechase. Ang oras niya 9 minutes 15.39 seconds. Pangalawa siya sa taga-Vietnam na si Trong Kong Nguyen. Ito yung mga medalist. Ano? 9:15.39, good for silver. Tinalo pa niya yung isang Taiwanese at 9 minutes and 31. So, that's a good ano, clocking. Ano? More than 15 seconds ang inilamang niya. But between the Philippines, Gobodia, and this Vietnamese ay 6 seconds. Almost 6 seconds ang lamang ang naging lamang sa kanya ng Vietnam. But a silver for Junel Gobotia in 3000 meter steeplechase at the New Taipei City Open. Samantala, isa pang silver na ibigay naman ng isa nating women trackster. Okay, so tingnan natin ang oras. Jessica Rose Lawrence. Ito'y Filipino-American. And this is in the 100 meters. 11.76 seconds in this 100 meters for women. Siyempre, ang nanalo dyan ay ang SEA Games champion, Olympian din, na taga Singapore, Veronica Shanti Ferreira at 11.66. Siya 11.79. So, I think malapit-lapit na rin yan, ano. Sana lang, ano. Iba kasi yung training din nitong si Shanti, ano. Siya na talaga naging SEA Games fastest woman the past editions, 2 or 3 editions of the SEA Games. Wala nang tumalo. And even in Asian competition, kung hindi ako nagkakamali, nag-medal to sa Asian Games, ha. Nako, nakalimutan natin. I-check ko lang, ha. When you say Shanti, okay, Shanti, Ferreira, okay, Shanti Ferreira ng Singapore and then Asian Games. Gusto ko lang ma-confirm ha kung siya ba yung nanalo sa Asian Games. Okay, si Ferreira nung huli na Asian Games kasi magaling na ito at Asian Games. Tingnan lang natin. Tama, she's multiple SEA Games gold medalist and Asian Championship and Asian Games medalist. So tingnan natin in 2022 Asian Games. Okay, gusto kong ma-confirm eh. Kasi, alam mo na, yung mga hinahabol na oras ng mga Filipino, especially na magkakaroon tayo ng Philippine National Open. So, Ferreira's performance at the Asian Games was a significant achievement. Yes, she won the gold medal doon sa nakaraang Asian Games. Singapore's first athletics gold medal si 1974. Ang naging oras niya, okay, hindi naman sa 100 meters, but it was in the 200 meters. But still, sprint event, 23.03 seconds. Ayun, hindi pala ako nagkamali, ano, na siya ay gold medalist sa Asian Games. And she was a silver medalist sa 100 meters. Just 0.04 of a second behind the gold medalist. So, ganun kahusay itong si Shanti Ferreira. But look at that, 11.6, 11.7. Para kay Lawrence, di ba? So, hoping na maitaas pa ni Lawrence. Maibaba pa, I mean, ni Lawrence yung kanyang oras. And magandang laban to against Shanti Ferreira. Diba? Kahit papano, di man ito siguro yung pinaka-best performance nila, but at least nag-gauge natin. Asa na yung Pilipinas? Diba? Kaya may mga ganitong competition. Sali nang sali yung mga Pinoy so that they can gauge the clocking or their performance against their rivals. And speaking of athletics, this coming June 10, okay, so by Wednesday, Umpisa na ng Philippine National Athletics Championships, yes, the ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 at the new Clark City Stadium. Okay, yan po ay presented by Philippine Sports Commission. Ayan, syempre ang BCDA na venue and all other sponsors. Malaki yan ito, 1,000 plus athletes will be competing here, 8 countries. Oo, kahapon nag-anunsyo na yung ating athletics. Marami-raming mga bansa ang kalahok dito. Oo. Okay, so 1,000 plus athletes from 8 foreign countries. Okay, ang mga kalahok. Okay, andyan yung ano mga bansa yan? Korea. Korea has the biggest contingent of 15, di ba? Tapos andyan din yung Papua New Guinea, may 12 athletes. Ang Singapore, may 10 athletes. Okay, sino pa? Yung mga bansa. Basta nandyan na, I think, Indonesia ba? Meron ba? Mamaya, tingnan ko lang kung asan yung listahan ko para malaman natin. Basta 8 countries are coming over, okay, for this Philippine Athletics Championships. Tapos, syempre, mga top bets natin, katulad ni na, definitely, si KK, Christina Knott, will be here. Lauren Hoffman, okay, ang ating mga Olympians, yung dalawa na yan. Tapos, yung sina Yasini Garmali, okay, sina Povod sa bronze medalist sa SEA Games, si Elijah Cole, ang ating 200-meter bronze medalist, Zion Corrales Nelson, yun, taga-Pinoy Athletics din yun, mukhang maganda din ang kanyang tinatakbo. She just broke the records of KK's 100 and 200 meters. So, magandang bakbakan dito. Come this Philippine Athletics Championships, June 10 to 14 at New Clark City. Rhea Arevalo will be there to cover para sa Sports Radio.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Sports Radio 918 AM.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: Rientos may 15 points, 6 assists, 5 rebounds. Si Thompson, Scotty, 17 points, 11 rebounds, 11 assists. Uy, ganda niya ha. And one steal pa. Chapet Aguilar, 11 points. So, ang dami. Mukhang yung first five nila talagang nag-deliver. No? And double digit yung mga contribution para dun sa team. Ano ba yung mga scores natin? Quarter scores. So, first quarter, 35-16 for Barangay. Second, 59-42. Ba? And then 85-68, talagang lamang sila, no? 116-102. At sabi nga nung isang panayam kay Coach Tim Cone, ay alam mo, mahirap din yung ginawa na naaga silang lumamang. Siyempre, yung how to keep that lead, ano, na nasimula nila early in the, ano, in the match or in the game. Pero, siyempre, Barangay Ginebra yan. They successfully kept the lead until the final buzzer, 116-102 for Barangay Ginebra. And this is their second victory in this best of seven final series for Commissioner's Cup. Okay, so halos yun po yung ating mga local news. Ano pa ba na hindi natin na ibigay sa inyo? Yung iba naman parang mga tournaments na lang dito. Ano, sa loob talaga ng ating bansa. Siyempre, last week, natapos na yung mga Siyaba, natapos na yung ating 3XT FIBA World Cup, diba? Yun na ang mga naibigay namin sa inyo. So, ito na lang ang pinaka-latest. But yung iba pang mga samutsaring balita sa aming sports news roundup namin, ibabahagi sa inyo. But when we return, pupuntahan muna natin ang Philippine Athletics Championships na magaganap nga po. This week, we have Neil Catral, his father Nick Catral, and then Enzo Williams of Philippine or Pinoy Athletics sa isa po nating huddle sa aming pagbalik, and then last part natin ang French Open. Okay, i-review natin ang mga results kagabi. Babalik po kami.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
9: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka napaka-piloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
3: Congratulations to Sports Radio. 40 years na kayo. Grabe. 40 years. Baka marami na kayong mga grandchildren and great-grandchildren. So, what I mean by that is you must have already left a lasting legacy of a lot of news that grew in from seed into trees. So, yung mensahe ko na thank you Sports Radio 918 for being the backbone of bringing news, bringing vision, bringing dreams of people from nobody to somebody, from ordinary to extraordinary, from a nothing athlete to an Olympian, bringing hope, bringing dreams, bringing inspiration to the country, all the way to the countryside and all to the smallest barangay and sitios of the Philippines. Thank you very much for that 40 years of service. Ibang-iba kayo. Salamat.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Muli ang ating pagsaludo sa mga natatangi pong Pilipinong atleta na gumawa ng pangalan, nagbigay ng karangalan para sa ating inang bayan. Mula sa athletics, ang multi-medalist ng Southeast Asian Games sa event ng high jump. At siya rin po ay datihang record holder natin, men's high jump, si Coach Sean Guevara. Welcome po sa Sports Radio. Magandang araw, Coach.
6: Hello, Ma'am Judith. Magandang araw din po. At lalo na sa mga lahat ng nanonood sa atin. At saka na-pirinig.
5: Yes. Special po kasi itong ating kwentuhan dahil kayo nga po yung aming itatampok bilang natatanging atleta. But first, congratulations po dahil syempre meron ka ng bagong tuklas na atleta at bago na nga siyang record holder para sa ating men's high jump, no, other than Leonard Grospeg. Ano po kayo kasaya na kayo na dating record holder tapos ngayon naka-develop na ng bagong sabihin natin namamayani dito sa sport?
6: Napakasaya po, ma'am. Actually, I'm so very blessed and grateful na na-achieve talaga namin yung aming goal at saka objective para mag-break yung national record po. So, yun po talaga yung isang aim namin.
5: Gaano po ka-fulfilling sa pakiramdam ng isang coach na merong atleta katulad ni Grospe? Tinanga po, siguro yung mga experiences nyo ng mga nakaraang panahon ay naisasalin?
6: Yes, ma'am. Yun nga, nasabi mo, very fulfilling talaga. Kasi sa lahat ng lahat ng pinagdaanan namin, eh alam niyo naman po si Leonard, lalong lala nag-undergo pa kami ng operation. Si Leonard pa nag-undergo ng bone spur operation sa ankle niya, take off ankle, take off leg, shear, so sa recovery. O lahat yun, pinagdaanan namin, tapos kung paano mag-ano ulit, mag-build up ulit ng fitness, at saka magpagaling ulit. Buti, malakas din yung mental ni Leonard, mga mental aspect niya. Hindi sumuko, nagpatuloy, at saka ngayon po, nagawa po namin na, ano, na bumalik sa track, at saka mas malakas pa yung pagbabalik namin.
5: Yes, at congratulations syempre sa gabayan ni Coach Sean Guevara. Kapapag-medal lang niya, hindi lang basta medal ha, gold medal sa high jump men's, pero sa Asian Beach Games, di po ba?
6: Yes po.
5: A number of weeks ago. So congratulations po. At ito, kasi hindi po basta-basta yung event nyo, men's high jump. Napakahirap kumpara dun siguro sa ibang mga events sa athletics. Would you agree, Coach?
6: Yeah, yes po ma'am. Actually, yung high jump is one of the technical events sa athletics together with the pole vault, no? So it needs knowledge sa coach, sa athletes, at saka analysis talaga para magawa ng maayos yung mga techniques na, at saka consistent yung training, at saka lahat ng mga kinakailangan na aspect ng pag-iinsayo, kinakailangan ma-input talaga para gumalik.
5: Yes. Paano po niyo ikukumpara yung panahon mo, Coach, nung nag-record ka, ang record mo 2 meters and 17,
6: di ba? 17. Yes po.
5: Okay, 2.17. Opo, 2.17 meters. At yung ngayon, syempre ngayon, 2.22 meters na. Pwede po bang magkaroon ka ng comparison nung panahon mo as an athlete tapos yung panahon ngayon ni Grospe at siguro public training and likewise doon na sa setup din na meron these days?
6: Ang kagandahan lang kayo, no? Kasi nung panahon ko kasi wala pa tayong specialized talaga na coach sa high jump sa National Plate. So yung nagiging coach ko is actually specialized dun sa long jump at saka sa triple jump. So isang factor dun. Tapos yung advantage talaga ni Leonard is mas matangkad siya sobra kaysa akin. Ako 5'7 lang, which is si Leonard is a 6-footer. Tapos in term of strength, mas actually pag tinignan yung average, siguro mas malakas ako. Pero hindi nagkakalayo pagdating sa strength. Pero pagdating sa speed, mas mabilis si Leonard. Pagdating naman sa explosive, mas malakas ako, mas mahina siya konti. Yung pinaka malaking factor talaga is yung height niya. Nagagawa niya yun. Pero kung magawa niya na makopya na yung lakas ng strength ko at saka lakas ng explosive ko, capable talaga siya tumalo ng 2.30 meters si Leonard. So, which is yun yung tinatrabaho talaga namin. Kasi yung pagdating sa technique, nakukuha niya na yung technique. So, nabago na namin. Pati yung approach niya, yung angle ng approach niya dun sa curve. Naayos na namin. Yun na lang kailangan namin na tatrabawin yung explosive niya doon sa take-off at saka yung strength.
5: Ayun. Okay. So, kakausapin natin si Leonard as regards that. But this is for Coach Sean Guevara. Yes, Coach.
6: Yeah.
5: Paano ba nagsimula sa track and field or sa athletics si Coach Sean?
6: A long story, no? Pero too short cut. Nag-start ako nung second year high school ako. Yung event ko actually hindi high jump, kundi long distance runner ako, no? Tumatakbo ako ng 1.5 at saka yung steeplechase. So nakarating ako provincial meet at second year school, and then pagdating ng third year school ko, dumami na yung event ko, nagkaroon na ako ng hurdles. So, nag-additional na ako ng hurdles. So, nakarating ako nung regional meet during that time kasi ako yung nag-first dun sa steeplechase during the provincial meet dun sa Iloilo.
5: Iloilo provincial meet? Opo. kayo po ang anong medal nyo?
6: Ako yung nag-gold dun sa ano, sa steeplechase nung third year high school ako. Okay. 3,000 steeplechase. Long distance pa rin yun. So, umabot ako ng regional meet. Pero pagdating ng regional meet, natalo ako doon. And then, pagdating ng fourth year ko, nagbago. Napunta na ako sa hurdles, tapos jump at saka pole vault. So, ano na yun, kasi in-explore ko lahat ng mga event. Pagdating sa ano, ako na nanalo doon sa provincial meet ng high jump at saka pole vault namin. Tapos, pagdating sa regional, ako din nanalo sa pole vault. Yung high jump ko, talo ako noon, taga-Aklan. Mayroon akong partner sa taga-Aklan. Talo ako. Ngayon, nakakarating ako ng Palarong Pabansa, yung pole vault yung event ko. Pagdating sa Palarong Pabansa, eh, hindi naman ako pinalad. So, ano ako doon? Parang almost kulilat ako doon sa Palarong Pabansa.
5: Kulilat ka sa Palarong Pabansa. Okay.
6: Oo, oo. Yung event ko noon, sa pole vault. Ngayon, walang may nag-recruit sa akin na mga university para mabigyan ako ng scholarship.
5: Mm-mm.
6: So, wala talaga. Ngayon, I expect na hindi na ako makapag-aral ng college. Mm-mm. Pero tinulungan ako ng coach ko ng high school, tinuntahan ako dun sa bahay. Kasi kinausap niya na daw yung, ano, yung coach ng isang university dun sa Iloilo City. Kinausap niya na daw, pinakausapan niya na daw na tatanggapin ako.
5: Mm.
6: So, kaya nakapag-aral ako noon. O pumunta ako doon, binigyan ako ng ano lang, ng scholarship na 100%, tapos wala lang ibang privilege, walang pagkain, walang dorm, walang monthly allowance. Scholarship lang talaga. Mm-hmm. So, unlike sa mga atleta ngayon, lalo na dito sa Manila, kung kompleto talaga yung binibigay dito sa Manila pag recruit ka. Doon sa akin, scholarship lang. Yun lang yung binigay kasi hindi naman ako kagalingan. So, tinanggap ko yun. Okay, sige. Okay na ako kasi gusto ko mag-aral. Ngayon, habang nag-aaral ako, parang iniisip ko, grateful na ako doon sa binigay na privilege sa akin kasi hindi ako talaga makapag-aral, ma'am, Judith, eh. Hindi ako talaga kaya ng magulang ko na paralo ng college kasi wala talaga ng pang-finance.
5: Yes.
6: So, malaking pasalamat ko na binigyan ako ng libre na pag-aaral, tuition at saka calculation, free yun.
5: Mm-mm.
6: Pinagbuti ko yung paglalaro ngayon. Mm-hmm. Kasi gusto kong bumawi sa school ko, sa school na tumanggap sa akin, kung bumawi, kung pabigilan ng honor kahit paano. So, ginagawa ko yung best ko tuwing ensayo. So, first year, nakakarating ako ng regional prisa, okay? And second year, ganun din. Tapos, pagdating ng third year, doon ako lumabas. Nagkaroon ng Philippine National Games sa Cebu. Philippine National Games sa Cebu. Actually, yung event na tinitrain ko, ma'am, is pole vault talaga. Kasi yun yung yung gustong-gusto kong event na tinitrain. Pole vaulter ako nung yung college ako, pole vault, kasi yun din yung nagpadala kin sa Palarong Pabansa. Yeah.

0: kasi yung best ko sa diyan is nasa 80 lang eh, 1.80 meters lang.
1: Yes.
0: Pero doon sa Cebu, tumalon ako ng 2 plus 2.01 meters. So tinalo ko yung mga training pool doon, ako yung number
1: Yes.
0: one.
1: Wow.
0: Training pool tinalo ko.
1: Mm-hmm.
0: So yun, umpisa noon nung time na yun, 1997, na-realize ko na hindi pala ako full vaulter. Sabi ko, eh, jumper pala ako.
1: Yes. Okay, coach, move kang konti. Backward, kasi napuputol tayo. Ang ganda ng kwento, Coach Sean. Sige, nakikita namin sa iyo, ganito na lang eh. Move backward ka ng konti, Coach. Okay, para magandang kwento natin. Okay, so na-discover, hindi pang pole vault, kundi pang high jump pala si Coach Sean Guevara. And that was Philippine National Games 1997. So, anong ibig, by the way, anong eskwelahan po yung nagtiwala sa'yo kahit wala kang medal sa palarong pambansa?
0: Yun po, yun. Yun yung Western Institute of Technology. Engineering school siya.
1: Okay.
0: Kaya nung pumasok ako doon, no choice ako, kundi mag-engineering course. Kasi engineering course siya. Hindi ko maalam kung ano engineering. Wala naman ako. Yeah. Wala yung mga nakabalan doon. So, kumuha ako ng medical engineering. Hindi ko alam na, hirap pala ng course na yun. Ang dami yung
1: yes. So, kumbaga, ano po?
0: Kumpinto din yung side ng course ko, muntik na kick out doon.
1: Wow!
0: Kasi mama, no, bagsak ako ng dalawang mathematics sa first semester ko.
1: Mm-mm.
0: Yung algebra at saka trigonometry. Talaga ako magaling mag-aral.
1: Uh-oh.
0: So ngayon, nung basta konti sa kwento. Tapos nung second semester, inulit yun, nirit ko. So yung dalawang subject na yun, na-exempt ko yun sa final. Kasi para lang ako nagre-review na eh. Ito na ako nakajet. So umpisa noon, tuloy na yun. Tuloy-tuloy yung magandang ano ko, standing ko sa pag-aaral.
1: Yes.
0: Kaya yun.
1: Yeah,
0: sa side ng education, na graduate ko yung ano yung mechanical engineering course, and then eventually napo din yung exam, so I am a licensed engineer.
1: Wow, congrats. Galing naman. And at the same time, doon din nag-take off yung iyong athletic career kasi naging gold medalist ka na sa Philippine National Games. Tapos nakagraduate ka ng Western Institute of Technology sa Iloilo City.
0: Yes po. Nag-graduate ako noon 1999. That was also the year na nag-qualify ako sa Southeast Asian Games.
1: Wow! Tuloy-tuloy na. Coach, tuloy-tuloy na. Year. Yes.
0: Oh, graduating kasi ako nung time na yon nung nag-qualify ako sa Southeast Asian Games. So, graduating ako, tumalon ako ng 2.03 sa Philippine Athletics Championship. So, National Open patawag dati.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, after 2 months, nag-SEA Games na, tumalon ako ng 2.08. So nag-improve ako ng malaking improve ko doon, mga 5 centimeter yung improve ko. So nag-bronze ako noon.
1: Wow.
0: At the same time, nung yun yung first SEA Games ko. And then nung pagbalik ko, so all I know is mabagsak na ako sa mga subjects kasi more than a month ako nawala. Pero kaso nga lang, dahil sa achievement ko noon sa sport, is nag-declare yung president school na kinakailangan makagraduate ako.
1: Yes. Binigyan
0: ko
1: ng
0: chance.
1: Yes,
0: pinahabol ako lahat ng mga requirements.
1: Oh, nice.
0: Okay, pinakuha ako lahat ng mga special exam.
1: Uh-huh.
0: So, nag-graduate ko yun lahat. Tapos, hindi ko naman tinigo kasi nung nag-review ako, tapos kumuha ng board exam, pumasok ako.
1: Wow! Si engineer. Yeah, engineer Coach Sean Guevara. Grabe, ang ganda ng kwento, Coach. No?
0: Yeah.
1: Unang competition mo, SEA Games kaagad? O international competition, SEA Games ba kaagad?
0: Hindi, ma'am. Before ng SEA Games,
1: may tune-up kayo.
0: 3 weeks yata bago nung SEA Games, no? Nag-expose kami sa Singapore Open.
1: Mm-hmm. May medal ka po.
0: Yung first competition namin yun, ito parang fourth yata yung

0: Place ko yun.
1: Pero,
0: yun.
1: Ang ganda, kasi sa SEA Games ka pala, kaagad magme-medal, di po ba? Imagine,
0: yes, po,
1: by chance, nag-PNG, nag-qualify, di ba? Nag-Philippine National Open, na-hit yung SEA Games qualifying mark, biglang naging member ng national team, tapos medal ka agad sa Southeast Asian Games.
0: Yes, po,
1: imagine, imagine mo ito, coach, ang ganda ng kwento. Hindi naka-medal sa palarong pambansa. Elementary, nagtatry na hanggang nung unang mga taon mo, siguro sa secondary. Nung pag-graduate ka na, sa PNG ka pala, magme-medal. At dun ka pala madidiscover. Dati into running, lumipat ng pole vault, lumipat ng high jump. Ang pinakapaborito talaga, pole vault. Pero sa high jump ka na-discover at sa high jump ka nanalo sa PRISAA. Or sa Philippine National Games. Di ba, coach?
0: Yes, ma'am. Tama po.
1: So, kapag binabalikan niyo po yung inyong experience na yon, yung kwento ng buhay bilang atleta, ano po yung dating sa inyo? Ano yung description mo sa buhay mo bilang atleta sa pag-discover nga sa'yo at yun na nga, pag-recruit bilang national team member?
0: Eh, first talaga na isip ko, kinakailangan talaga, it takes hard work and discipline para ma-achieve yung mga bagay na yon. Actually, pag nagkwento ako, isan doon sa ma-invite ako sa mga six, hindi maiwas, tutulo talaga yung luha ko eh. Kasi nga yung hirap na dinanas ko yung time ng college.
1: Yes.
0: Para makasurvive.
1: Ano nga ba kahirap na makasurvive ang isang student, athlete, estudyante, may mahirap na kurso, na nagnanais na maging atleta, yung puso mo nandun sa pagiging athlete, tapos yung scholarship mo hanggang ganun lang, coach, ano bang mga hirap yan?
0: Yung hirap sa akin kasi, ma'am, yung situation ko being a poor student. So, wala po akong pera pumupunta sa school, kahit piso. Hindi ako pwedeng humingi sa bahay kasi nung time nung nag-enroll ako, actually pinagalitan pa ako ng nanay ko eh. Bakit ako nag-enroll? Libre na ngayon eh. Ayaw niya mag-aral ako kasi even pamasahe sa jeep, wala silang pwedeng maibigay sa akin. So, pag humingi ako, may kailangan, wala talaga maibigay, ma'am. So, natutulog na lang luha ko kung pumunta ng school. Ngayon, ang ginagawa ko is, babantayan na lang ako ng jeep na kakilala ko para makisakay ng libre.
1: Yes.
0: So, yun yung araw. Minsan, malilate na ako, hindi pa dumadaan yung kakilala ko. Siyempre, kailangan ko sumakay. Hindi ako nagbubayad sa jeep.
1: Yes. Wala kang choice.
0: Sabi ko, bahala na. Kasi gusto ko mag-aral eh.
1: Mm-hmm.
0: So, inano ko yun. Tinis ko yun. Tapos mayroong pangalawang sakay yun. Minsan din ako sumasakay doon. Nilalakad ko na lang yun. Siguro nga about kilometer city proper kung mayroon sa school namin.
1: Yes.
0: Lalakarin ko na lang. Bibilisan ko na lang lakad para makaabot ako sa time ng klase.
1: Yeah. At ilang taon yun, coach? Kasi medyo nagtagal ka pa rin bago ka na-discover at bago ka nanalo sa PNG eh, di ba?
0: Oo. Ma'am, matagal, ma'am, kasi almost 3 years ako nag-tease ng ganun.
1: 3 years?
0: O, kasi nung nanalo na ako sa PNG, nagkaroon na ako ng monthly allowance.
1: Mm-mm.
0: Binigyan ako ng monthly allowance, alam mo magkano? 500 peso. Binabudget ko yung 500 pesos na yun.
1: Oo, tama. Paano ka po? Paano pa po yung ano mo, yung allowance mo para sa pagkain, coach?
0: Sa pagkain ko, inabangan coach ko ng college. Inabangan na pumunta siya ng team, tapos sabay sa kanya, makikilip ko ng kain.
1: Yes, oo.
0: Ganun ko sinurvive yung ano, yung...
1: Sino kaya yung coach? Sino yung coach na naging dahilan ng... naging kaparte po ng pagiging atleta mo ulit, coach?
0: Yung coach ko ng high school na yon na naging dahilan bakit ako nakapag-aral ng college is si coach Noel Jill. Yun yung high school coach ko, yun talaga nag-discover sa akin. So actually wala na siya, i-pass away this year lang din. And then yung ko naman ng college, i-pass away din this year din, magkakasundo sila.
1: Uh-huh.
0: So yun yung iba ng coach nga doon. Yun yung tumutulong sa akin sa mga pagkain ko doon sa school. At saka yung athletic director namin. So yun din nagpipinansa ng pagkain ko minsan. Tulong din ng pagkain ko.
1: Yes.
0: Yung
1: So,
0: athletic director namin.
1: yes. So, napakasaya nung napasok ka na sa national team, tapos naka-graduate ka na rin sa Western Institute, di po ba, of Technology. So, paano na ang naging buhay mo bilang atleta? Dito ka na po sa Manila that time. Ilang taon din
0: Yes,
1: sa
0: ma'am.
1: national team?
0: Right after nung pumasa ko ng board exam, pumunta na ako ng Manila, na-insta ko sa Philippine Air Force. And then at the same time, pinursu ko pa rin yung career ko as an athlete. So tumagal ko hanggang 2005 as an athlete. So yun, nung time ng
1: Naka
0: 2005,
1: Asian Games po ba kayo? Asian
0: yes
1: Games?
0: ma'am, 2002 Asian Games, nag-qualify ako 2002. And then nung 2005 SEA Games, yun yung last ko na laro kasi na-injured ako nun sa elbow. Hindi ako naka-perform na maayos. So, yun yung after nun, nag-retire na ako nun.
1: Yes.
0: Kasi yung groin ko din, na tinamaan din yung groin ko. Masakit lagi tuwing mag-training at saka pag tumalon.
1: Ayun.
0: So,
1: Oh.
0: blessed din. Kasi after nun, 2006, natanggap din ako na mag-iisang coach ng Patapa. So doon ko na and doon na umpisa yung coaching career ko.
1: Yes, 2006. Anong taon po kayo nagtala ng record? Anong taon nagtala ng record si Coach Chang sa men's high jump?
0: 2005, ma'am. 2005 po.
1: Saan pong tournament o competition?
0: Sa National Open sa Rizal Memorial.
1: At ilang taon bago yun nabura ng estudyante mo na si Leonard Grospe?
0: 18 years.
1: Wow.
0: Kasi 2023 lang yun.
1: Yes. Talaga, ang ganda ng kwento. Coach, napasok ka rin sa military. Anong taon? Sabay ba yun na bilang national athlete ay ikaw ay isa ding enlisted personnel?
0: Yes, ma'am. Nauna lang konti yung kasi 99 kasi nag-SEA Games ako. Nung 2000 nang pumunta ng Manila, doon ako list 2000. Year 2000.
1: Yes. At hanggang ngayon, nasa military pa po kayo?
0: Nag-file na po ako ng retirement.
1: Retirement. Ayun.
0: Yes, ma'am.
1: Magiging full-time coach na si coach. Okay. Okay. So, ano yung motivation ni Sean Guevara noong mga panahon na mahirap talaga ang buhay, isang estudyante at saka isang atleta?
0: Eh, yung naging motivation ko talaga is yung kahirapan. Gusto ko talaga umahon sa kahirapan. So yung pamilya ko malaking factor yun kasi gusto ko talaga tulungan yung pamilya ko. Kasi naintindihan ko yung lahat ng nangyari sa akin, wala akong pinagsisihan doon kasi dahil doon sa sitwasyon namin, naging matibay ako eh. Yun
1: tama.
0: Yun yung humulma sa sa personality ko na hindi ako basta-basta sumusuko sa kahit anong laban.
1: Yes.
0: So, I'm very grateful na ganun po. Kaya yung time na umangat na ako, hindi ko talaga nakakalimutan yung family ko. Yun
1: yes.
0: Yung din.
1: Yeah.
0: Until now, meron na akong sariling pamilya sila dito naman kasi wala na yung mother at saka father ko. Eh, lahat ng mga kapatid ko, actually, dami kasi namin, mami, siyam kasi kami magkakapatid. So, yung siyam kami magkakapatid, lahat po yun, nag-graduate. Lahat po, actually, lahat engineer eh, kasi yung ibang mga kapatid ko, mayroong civil engineer license, mayroong computer engineer. Tapos, mga marine engineering. So, lahat kami, sarap yung buhay namin na nag-graduate lahat kasi dahil sa pagtutulungan namin. So, nag-apan kasi kami lang. Nung dito sa Manila na meron akong income, eh, kapatid ko naman yung hinulungan.
1: Yes. Pang
0: so,
1: ilan ka po?
0: Naranasan nila yung hirap ko eh.
1: Yes. So, pang ilan ka po sa pamilya, Coach Sean? Sabi mo marami kayo sa pamilya.
0: Pangatlo. Po ako, ma'am.
1: Ilan po kayo?
0: Nine po, nine.
1: Pangatlo sa SIAM, tapos lahat sila nakagraduate at halos puros engineer. So talagang tumulong ka po doon sa mga kapatid mo. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na muling balikan yung buhay na yon, pipiliin mo pa rin ba na maging mahirap na Sean Guevara, coach? Pipiliin mo pa
0: Yes,
1: rin ba
0: ma'am.
1: na
0: Kasi,
1: maranasan yung kahirapan?
0: oh, kasi very challenging eh. Pag na-realize ko ngayon, pag ano ko, naalala ko ngayon, eh, napaka-challenging. Baga naging makulay yung buhay pag ganun yung maranasan mo. Kasi nandyan, available lahat sa'yo eh. Kung available sa lahat sa'yo, parang wala nang chance eh. Parang
1: Yes.
0: wala na eh. So, dahil doon, di ba, ang daming learning experience na, ano,
1: Yes.
0: na nakukuha talaga.
1: Naging mas matamis yung tagumpay dahilan sa mga
0: Yes.
1: hirap na dinanas mo, Coach. Napaka-dramatic pala ng buhay nitong si Coach Sean Guevara. Kapag ngayon po, may mga atleta na alam mong mahirap din, tapos very talented, I'm sure paying back or parang naaalala mo ang sarili mo noon, I'm sure marami
0: Yes,
1: ka rin po
0: ma'am.
1: mga kawanggawa sa mga atleta na mahihirap ka po sa buhay, Coach.
0: Yes, ma'am. Actually, nasa stage na ako ng giving back. Alam niyo, nagtataka yung mga kasamahan kong coach, bakit ang grabe ako gumastos sa athlete. So, hindi nila na, kumbaga, hindi nila maintindihan yon kung hindi nila alam yung background ko eh.
1: Yes.
0: Okay? So, makikita mo, Leonard Grospe, since 2019, dito na sa bahay nakatira yun, mostly. Kasi parang adapted ko yun. Nung si Aris Toledo, alaga ko rin dito yun. Nung si Alexi, naalala ko si Alexi, bago mag-queen yun, dito sa bahay, dalawa ko dito nakatira
1: Si
0: yun.
1: Alexi Amistos, ano?
0: Brooks, Caimoso.
1: Oo,
0: Yung
1: yon.
0: heptathlon natin
1: Yes,
0: dati.
1: na beauty queen na ngayon. Inalagaan mo rin yung
0: Beauty queen
1: coach.
0: yun.
1: Yes.
0: Di ba, nanalo siya sa Miss Eco International. So,
1: Yes.
0: ang tagal dito sa bahay yun. So, yun, actually, meron akong building dyan sa harap ng bahay na pinagawa ko na dalawang floor. Eh, dedicated talaga yun para sa mga atleta ko.
1: Mga atleta.
0: So,
1: Siguro
0: sila
1: marami.
0: lang talaga nakatira yun. Naka-full air condition yung dalawang room dun sa taas. So,
1: Wow.
0: diyan sila nakatira. Tapos pag dito sila sa ay, all access yan. Di bahay yan.
1: Wow.
0: Meron
1: Talagang
0: silang alam.
1: inampon mo na yung mga atleta, ano, na o walang kakayahan, tapos gusto talaga maging atleta, at yan, malapit na lang
0: Yes,
1: yung
0: ma'am.
1: training, tapos yan, nandyan ka na bilang coach, at halos ama na rin
0: Yes,
1: itong
0: ma'am.
1: mga atleta na ito. Nagtuturo ka rin sa college, di ba? Anong school ang
0: Yes,
1: hawak
0: ma'am.
1: mo? NCAA coach, di ba?
0: Yes, ma'am. Yung Mapua kasi yung kinakailangan kasi yon pag coach ka national team, kailangan mayroong grassroots sa source.
1: Apo.
0: So, yun yung nangyayari. Actually, maliit lang talaga yung allowance doon. Pero, yung importante doon is yung atleta na susuportahan. Tapos,
1: Napag-aral.
0: Nakapag-aral, free lahat, wala silang alalanin. At saka yung talent na potential para maging national team is na ano namin doon, na naalagaan ko doon, naalagaan
1: Tama.
0: with my mga assistant
1: Yes.
0: coaches doon. So, yun yung nagiging ano namin, nagiging farm namin
1: Tama.
0: or farm ko sa ano, pagiging national
1: National team, oo. Dugtong na programa, yung grassroots mo,
0: kasi
1: katuwang din ito mga
0: si
1: eskwelahan.
0: Leonard, nasama po ako rin na ilagay yun, tapos yung 400 runner natin na bago ngayon na bata pa, na 18 years old pa lang, si Tal Placido, so, nag-medal din yun sa SEA Games. Doon, Mapua din yun. Tapos, meron tayong mga upcoming mga, ano, magagaling na mga atleta na doon sa Mapua na pwedeng, ano, pumasok ng national team. So, abangan nyo, ma'am, ngayong Philippine Athletics Championship sa na U10 to 14. So, marami tayong panlaban doon na, ano, na possible na makapasok ng national team.
1: Yes, okay.
0: Yes,
1: Maraming
0: ma'am.
1: atleta na inaalagaan si Coach Sean.
0: Yeah.
1: Coach Sean, ano po yung pangarap niyo pa ngayon bilang isang coach? Parang ngayon pa lang talaga nag-uumpisa. Well, matapos yung datinyahan yung mga atleta, no? Ngayon ulit nang tutuloy, kumbaga ang ang pamamayagpag ng atleta, gaano pa po kataas ang pangarap ninyo bilang isang mentor, bilang isang coach sa mga atletang nadidiscover nyo at natuturuan?
0: Yes. Ang beauty talaga yan eh. Simple lang naman no, yung goal namin or goal ko. Matulungan yung mga atleta na ma-achieve talaga yung nasa taas. So, magiging isang world-class na no, na atleta at saka makapag-represent ng bansa natin sa Olympics. So,
1: yun,
0: yun yung ano, yung
1: ultimate goal.
0: Top goal ko talaga.
1: Yes. Kayo po isa ding, definitely, porque kayo national team, di ba licensed coach kayo? I mean, kayo certified coach
0: yes
1: ng World Athletics, di ba, Coach Sean?
0: Yes, ma'am. Tapo. Actually, dalawa yung specialization ko. Level 4 specialized coach ako sa jumping events at saka level 3 specialized coach sa multi-events. So,
1: yes,
0: dalawa yung specialization.
1: Sa mga anak mo, may pamilya ka na coach, wala bang sumunod sa iyong yapak bilang isang atleta?
0: Meron lang. Yung anak si puro babae, dalawa. So, pareho silang atleta. Yung isa po, college na, nasa Ateneo, nag-aaral, first year college. And then yung isa, grade, ano pa lang, grade 7. Dito naman sa niya, Solar Academy of Sport.
1: Yes, ano pong sport nila?
0: Yung panganay, hurdle sa saka long jump.
1: Mm-mm.
0: Tapos yung bunso, high jump.
1: Yes,
0: high jump
1: may,
0: din.
1: May intayin pa pala tayo, di ba? Oo, mga
0: Christian.
1: Guevara.
0: Babae pero 12 years old pa lang, nasa ano na ma'am, nasa 5'7 na yung height niya.
1: Matangkad,
0: oh, 12
1: no?
0: years old, tangkad.
1: Okay. So,
0: babae.
1: Yeah, hintayin lang natin yan. Ano parati ang advice ni Coach Sean sa mga atleta, sa mga under your care, Coach? I'm sure dugtong ng mga experiences mo at ng panalo mo nga sa ating national team ang mga pangaral mo sa kanila. Ano po yun?
0: Wala, ma'am. Kinakailangan na talaga ng disiplina talaga at saka be consistent kung ano man yung ano, kung ano man yung goal nila, kailangan consistent yung gawin nila para ma-achieve yung goal. At saka huwag sila tumigil kasi minsan kasi yung pagpapaling, yung pagpapalakas is hindi naman na shortcut eh. May certain time yan narating. So, it take times minsan. Ano lang, magiging ano sila, maghintay sila ng panahon nila at saka darating yun.
1: Yes.
0: So, yun siguro yung mga ano lang, simpleng mga ano ko lang, pangaral sa kanila, tapos stay on the game. Huwag silang basta-basta susuko.
1: Yes.
0: So, kailangan maging matibay sa puso at saka sa isip.
1: Yes.
0: Na sigurado talaga makakamit nila yung pangarap nila pag ganun.
1: Yes.
0: Pag ganun yung mga qualities na dadali nila.
1: Yes. Muli, Coach Sean, gaano po kayo ka-grateful sa sports? At sino po muli ang mga tao na gusto niyong pasalamatan sa career na meron kayo bilang atleta na naging tuntungan din kung bakit ngayon ikaw ay isang national coach?
0: Yes, ma'am. Yung una, siguro gusto ko pasalamatan talaga kahit wala na sila dito. Alam ko na nakikinig sila sa atin dun sa taas. Yun yung high school coach, si Sir Noel Gil. Tapos yung coach ko, si Coach John Ceballos. Mga legend coach yan ng Iloilo. Sila yung mga pioneer doon. Tapos si Ma'am Menche Salador. Yun yung sports director namin doon sa Western Institute of Technology. At saka sa school mismo, sa Western Institute of Technology, dahil doon nakuntin ko yung ano ko, sports career ko, naka-grad ako doon na dahil sa tulong nila. So, and then, pagdating dito sa national team, sa Patapa, lahat support, nakuha ako din sa Patapa kasi ako makarating doon sa ano, sa level ng coaching level ko doon. Kung di dahil sa endorsement ng Patapa at saka sa tulong nila. So, maraming presidente from Sir Gutenko to Sir Wiko ngayon kay Sir Capistrano. Lahat naman sila napaka very supportive sa mga atleta sa at saka sa mga office. So including ang mga staff na sa office, sa Patapa office. So, malaking pasalamat ko kasi nandiyan sila lagi nagabay at saka nakasuporta namin.
1: Yes. Saludo po kami sa inyo at salamat po sa inspirasyon na inyong ibinigay at patuloy na binibigay sa ating mga Pilipinong atleta. All the best po. I'm sure marami pang atleta under Coach Chan Guevara ang sisikat at magbibigay din ng karangalan, sunod na magbibigay ng karangalan para sa ating inang bayan. Maraming salamat po, Sean Guevara, our SEA Games silver and bronze medalist in men's high jump, former national record holder, isang military personnel, and yun na nga po, isang bata na nagtiis, di ba, ng kahirapan para lang matupad ang kanyang pangarap na maging isang national athlete at isang atleta na nagbigay nga ng karangalan para sa ating Team Philippines. Saludo po kami. Maraming salamat, Coach Sean Guevara.
0: Maraming salamat, Ma'am Judith.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan mula pagpasok hanggang uwian. Hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
8: from PBS
17: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
18: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Disinformation, Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Handa na ang mga paaralan, handa na rin ang mga guro at mga magulang, at sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
20: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang Linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
23: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
24: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec,
0: Asa na si MS mo yata ang nakakabit eh.
1: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
2: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
19: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos agad pinakilos ang mga ahensya ng pamahalaan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, kung saan isa ang napaulat na nasawi at apat ang nasugatan.
26: Headlines. DSWD naka-red alert na kasunod ng Sarangani quake. Higit 1 milyong food packs nakaposisyon na para sa mga biktima.
19: Headlines.
25: VVOX nagpadala na ng quick response team sa sentro ng lindol para gumawa ng assessment sa pinsala ng pagyanig. Operasyon ng General Santos City Airport sinuspindi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines.
19: Headlines.
26: Tsunami advisory at evacuation inisyo na ng Japan at Indonesia kasunod ng Sarangani quake.
19: Headlines.
25: Klase sa lahat ng antas sa mga apektadong paaralan sa Mindanao pinasuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos.
19: Headlines.
26: Department of Education, mahigpit na tinututukan ang sitwasyon ng mga paaralan sa Mindanao matapos ang malakas na lindol kasabay ng pagsisimula ng klase ngayong araw.
19: Headlines.
25: Kamara handa sakaling magpatawag ang si Pangulong Marcos Jr. ng special session sa Kongreso.
19: Headlines.
26: At Senate Blue Ribbon Committee sa pangungunan ni Senador Erwin Tulfo itinuloy ang pagdinig sa flood control anomaly.
19: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
25: 8 minuto, makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, June 8, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
27: At ako naman po si Chet Oliva.
25: Sabayan po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nianig ng magnitude 7.8 na lindol ang lalawigan ng Sarangani sa Mindanao. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLS Director Dr. Teresito Bacolcol, sumentro ang pagyanig sa Sarangani Bay. Partikular, 125 kilometro hilagang silangan ng Sarangani. Tumama po ito sa may 13 kilometro hilagan ng bayan ng Malapatan sa Sarangani. May lalim itong 10 kilometro at tumama kaninang alas 7.37 ng umaga. Naitala ang pinakamalakas na instrumental intensity sa General Santos City at sa Palimbang. Ganun din sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Ipinatupad na ng FIVOX ang forced evacuation at nagbabala sa pinsala at malalakas na aftershocks na dulot ng major earthquake. Naglabas na rin ang tsunami warning ang FIVOX at pinapayuhan ang mga naninirahan malapit sa mga baybayin ng Sarangani, Davao Occidental, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at Cotabato na agad na lumikas patungo sa mas matataas at ligtas na lugar.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Isa ang napaulat na nasawi at apat ang nasugatan dahil sa malakas na lindol na yumanig kaninang umaga sa Sarangani. Ito ang nabatid kay Police Master Sergeant Robert Dagon ng General Santos City. Sinabi pa ni Dagon na maraming gusali at may ilang bahay din ang gumuho sa kanilang lugar dahil sa pagyanig. Hindi makapagbigay ng karagdagang detalye ang opisyal dahil abalaan niya sila ngayon sa rescue operation sa mga nasalanta ng lindol.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mabilis na pinakilos ang mga ahensya ng gobyerno kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Punong ehekutibo tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao. Si Alvin Baltazar sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ginarantya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi bibitawan ang pamahalaan ng Mindanao kasunod ng pagyanig na tumama dito partikular sa Sarangani kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, kumikilos ang national government para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga taga-Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Dagdag ng Pangulo na patuloy din ang kanyang pakikipag-ugnayan sa concerned regional office pati na sa mga local chief executives na nasa ground. Kaugnay nito'y tiniyak din ang Pangulo na magbibigay sila ng update o pinakahuling makaulat na may kinalaman sa ginagawang aksyon ng gobyerno. Una dito ay nagbigay na ng kautosan ng Pangulo sa DSWD na maganda at matiyak ang kailangang mga relief goods at tiyaking nakahanda at maayos na mapapatakbo ang mga evacuation centers. Pinakilos na din ng Pangulo ang DPWH para magsagawa ng assessment sa pinsala ng mga tulay, kalsada at iba pang mahalagang impasaktura at matiyak na bukas ang mga rutang kakailanganin para sa paghahatid ng tulong. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: DSWD naka-red alert na kasunod ng malakas na pagyanig sa Sarangani. 1.1 na milyong family food packs naka-preposition sa Mindanao. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nakahanda na ang tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga apektadong komunidad kasunod ng malakas na pagyanig na tumama sa Sarangani at ibang bahagi sa Mindanao. Ayon sa DSWD, may nakapreposisyon na itong 1.1 milyong family food packs at mahigit sa 80,000 non-food items sa iba't ibang warehouses sa Mindanao para matiyak ang mabilis na pamahagi ng tulong kung kinakailangan. Nanatili rin nakahanda ang kagawaran para magbigay ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan para...
25: Babalikan natin ang ulat na yan ni Mary Ann Bastasa. Samantala, gumuho po ang isang school building ng Matanao National High School sa Davao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol ngayong unang araw ng klase. Ligtas naman ang mga guro at estudyante na nasa open area para sa kanilang flag ceremony. Patuloy ang assessment sa gusali para matiyak ang kaligtasan at masuri ang lawak ng pinsala na dulot ng lindol.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Nag-issue ng tsunami advisory mga otoridad ng Japan sa kahabaan ng dagat Pasipiko. Ginawa ang hakbang matapos ang malakas na lindol na tumama sa Pilipinas kaninang umaga. Ayon sa Japan Meteorological Agency, inaasahan ang tsunami na may taas na hanggang 1 meter dahil sa lindol. Inaasahang tatama ang tsunami sa iba't ibang rehiyon ng Japan mula alas 11 ng umaga local time. Samantala, ipinag-utos na rin ng Indonesia ang tsunami evacuation o agarang paglikas sa hilagang bahagi ng kanilang bansa dahil sa banta ng tsunami waves. Kasunod pa rin ito ng malakas na lindol na yumanig sa Pilipinas, partikular sa Katimugang Mindanao. Kabilang sa mga lugar na nasa pinakamataas na banta ng panganib ang North Sulawesi Capital, Manado, Hilagang Gorontalo Province at Sahinge Islands.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Balikan natin ang ulat ni Mary Ann Bastasa. DSWD naka-red alert na kasunod ng malakas na pagyanig sa Sarangani. 1.1 na milyong family food packs naka-preposition sa Mindanao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nakahanda na ang tulong ng Department of Social Welfare and Development para sa mga apektadong komunidad kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Ayon sa DSWD, may nakaprotestasyon na itong 1.1 milyong family food packs at mahigit sa 80,000 non-food items sa iba't ibang bodega sa Mindanao para matiyak ang mabilis na pamamahagi ng tulong. Nananatili ring nakahanda ang kagawaran para magbigay ng augmentation support sa mga LGU. Iniutos na rin ni DSWD Secretary Rex Cachalian sa lahat ng regional directors na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para maihanda ang kinakailangan logistics at manpower para sa posibleng deployment. Sa ngayon, abala na ang DSWD sa SOC Sergeant sa paghahanda para sa deployment ng Mobile Command Center. Kasunod nito ay pinaalalahanan naman ng DSWD ang publiko na manatiling alerto, makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center, lalo't inaasahan pa ang mga aftershock at ang banta pa rin ng tsunami sa ilang lugar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mere and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Pansamantalang sinuspinde ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon ng General Santos City Airport ngayong umaga. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karatig na lugar. Itinaas ang notice to airmen o NOTAM mula alas 8:45 kaninang umaga hanggang ganap na alas 3 mamayang hapon. Nag-asagawa na rin ang CAAP ng assessment o pagtaya sa air navigation facilities ng paliparan para matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Inaabiso ng mga pasaherong makipag-ugnayan sa mga airline companies para sa status ng kanilang flights.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Itinuturing na dahilan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani sa Mindanao ang paggalaw ng Cotabato Trench. Yan pong sinabi ni FIVOL Seismology Division Chief Dr. Winchell Sevilla sa programang Bangon Bayang Mahal. Dagdag pa ni Sevilla, dahil sa lakas ng lindol ay posibleng maranasan ang aftershocks. Magpapadala naman ang FIVOL ng quick response team sa epicentral area ng lindol para sa gagawing assessment.
9: Isa pong malakas na lindol po itong nangyari po today, magnitude 7.8 po ito. Nakaka-expect po tayo ng mga damages, lalong-lalo na po sa mga mahihinang istruktura. Aasahan din po natin magkakaroon po ng mga aftershocks sa mga darating araw o lindol. Posible po yung mga aftershocks nito may kalakasan na maramdaman po natin. So mag-ingat po tayo.
25: Yan po ang tinig ni FIVOL Seismology Division Chief Dr. Winchell Sevilla.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Ipinagutos ni Pangulong Marcos ang pagsuspindi ng klase sa lahat ng antas ng mga apektadong eskwelahan sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, prioridad ngayon ang kaligtasan ng mga estudyante. Makikipag-ugnay naman ang DepEd sa mga local government unit ukol dito. Payo ni Pangulong Marcos sa mga apektadong individual sumunod sa tsunami warning at lumipat sa mas mataas na lugar. Tiniyak din nito na kumikilos ang gobyerno at hindi pababayaan ang mga taga Mindanao.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Kanselado na ang lang mga klase at trabaho sa ilang lugar sa Mindanao, kabilang ang klase sa lahat ng antas sa Zamboanga City at Basilan dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Samantala, sa Coronadal City, walang supply ng tubig ngayon sa regional center ng SOC Sergeant o Region 12 dahil sa lindol. Suspendido naman ang klase sa lahat ng antas sa Cotabato City, habang suspendido rin ang klase at pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Kidapawan City habang tinataya ang pinsala ng lindol. Sa Cotabato City Central Pilot Elementary School at iba pang paaralan, inilikas na rin ang mga estudyante mula sa kanika nilang paaralan bilang precautionary measure. Napaulat din ang pinsala sa ilang bahagi ng SM City Mall sa General Santos City dahil sa lakas ng pagyanig.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Department of Education o DepEd, mahigpit na tinututukan ang sitwasyon ng mga paaralan sa Mindanao matapos ang 7.8 na lindol sa General Santos City. Si J. Mark Dagala sa ulat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa mga regional at division offices sa mga paaralan na apektado ng magnitude 7.8 na lindol na naitala sa Sarangani at mga karatig na lalawigan ngayong umaga. Batay sa paunang ulat na natanggap ng DepEd Central Office, isang gusali sa Matanao National High School sa Davao del Sur ang gumuho kasunod ng lindol. Dahil sa epekto ng lindol at mga kasunod na aftershock, suspendido ang mga klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao, alisudo na rin sa kautusan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan upang maverifika ang sitwasyon sa bawat paaralan at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga tauhan nito. Isinasagawa na rin ng rapid assessment sa mga paaralan, partikular na sa mga lugar na nakaranas ng malakas na pagyanig Ito'y upang matukoy ang anumang pinsala sa mga gusali at iba pang pasilidad. Mahigpit na ipinatutupad ang inspeksyon at safety assessment bago paintulutan gamitin muli ang anumang pasilidad ng paaralan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, pangunahing prioridad ng kagawaran ang kaligtasan ng ang mga mag-aaral, guro at kawani nito. Magpapatuloy ang pagbibigay ng update habang dumarating naman ang beripikadong ulat mula sa mga apektadong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Sa iba nating mga balita, balik eskwela na simula ngayong araw ang 26 milyon na estudyante sa buong bansa. Inaasahan ng Department of Education na magpapatuloy pa ang enrollment sa katapusan ng Hunyo na posibleng umabot sa 26.4 milyon. Ganap na naghanda ang DepEd para sa malinis, maayos at ligtas na mga eskwelahan. Sa ilalim ng niresibang calendar, arangkada ang school year hanggang April 8, 2027 na may 201 class days. Mahati sa tatlong term ang academic year kung saan binubuo ang bawat isa ng opening activities, regular instruction at end-of-term assessments. Isasagawa ang initial school activities mula June 8 hanggang June 11 habang sa June 15 ang regular classes. Magsisimula ang first term hanggang Setyembre, second term hanggang Disyembre bago mag-holiday break at ikatlong term mula January hanggang April 2027.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Alas 11:20 oras po natin Pilipinas ang tabayanan ng iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang komprehensibong security measures para protektahan ang mga estudyante mula sa real world at online threats. Mahigit 55,000 security personnel ang ipinakalat para sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates, kabilang sa deployment ang pagtatalaga ng police officers para sa high visibility campus patrols, pagsasaayos ng trapiko at pagbabantay sa police assistance desks, katuwang ang auxiliary units at community partners. Samantala, itinalaga naman ang 9,525 mobile units para sa agarang emergency response sa school zones. Gayon din ang pagtatatag ng 9,319 assistant desks sa lahat ng campus sa buong bansa.
8: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
8: News Nation.
26: Unang araw ng balik eskwela sa NCR naging mapayapa ayon sa NCRPO. Si AJ Ignacio sa detalye.
8: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
8: Report.
14: Yes, Chad, naging mapayapa ang unang araw ng balik eskwela sa buong Metro Manila. Ito ang naging assessment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa kanilang isinagawang monitoring ngayong umaga. Ayon nga, Chad, kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na walang anumang naitalang untoward incident sa naging pagbubukas ng papublikong paaralan kaninang umaga. Chad, pakinggan natin ang pahayag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Narito.
15: Assessment, generally peaceful po tayo. With the 1,216 private and public schools, and most of it, nagsimula na po yung klase, especially sa mga public schools, ay lahat po yun, na-deployan po natin at personnel natin.
14: Yan nga ang tinig, Chad, ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Samantala, patuloy pa rin ang pagpapakalat ng police personnel sa mga bisinidad ng mga paaralan, mapapampubliko o privado. Chet, mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Nakaalalay ang Philippine Coast Guard o PCG sa inasahang pagdagsan ng mga biyahero kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong araw. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab na katuwang nila ang iba't ibang ahensya para tiyakin ang seguridad ng mga biyahero. Pinalakas din ang monitoring para tiyakin walang overloading sa mga barko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Tatanggap ng school meals ang lahat ng kindergarten at grade 1 learners sa buong bansa sa ilalim ng expanded feeding program ngayong school year. Pinalawak ang school-based feeding program matapos doblehin sa 25.6 billion pesos ang budget ng programa ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Education Assistant Secretary Joyce Andaya, prioridad sa upper grade levels ang indigenous people learners, mga estudyante sa last mile schools, mga naka-enroll sa alternative learning system, mga learners sa ilalim ng special education program at pregnant learners at young mothers, depende sa availability ng pondo. Ang pagpapalawak ng programa ay bahagi ng pag-isikap ng DepEd na tugunan ang nutrisyon at school attendance sa mga estudyante. Ang universal feeding coverage para sa kinder at grade 1 ay nagko-complement sa hiwalay na inisyatiba ng Manila LGU na Your Milk Program na planong palawakin mula 22,000 patungong mahigit sa 60,000 beneficiaries mula sa kindergarten hanggang grade 1 students sa Maynila.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Flash report muna tayo. Tatlo na paulat na nasawi habang apat ang sugatan sa nangyaring lindol sa Soksarjen Region ayon po sa Philippine National Police. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
11: Patuloy sa pagtanggap ng ulat ang Philippine National Police sa Central National Headquarters kaugnay sa pinsalang idinulot na magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Soksarjen Region. Batay sa 10 a.m. update ng PNP, tatlo ang napaulat na nasawi matapos ang tumamang lindol. Ayon sa Police Regional Office Web, apat naman ang sugatan na pawang mga sibilyan. Nagpapatuloy din ang assessment sa lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar. Batay sa ulat, isang landslide area ang naitala sa habang ilang prasaktura naman ang apektado, kabilang na 2 paaralan, 2 ospital, 14 na commercial establishment at 2 residential house. Deploy na rin ang Police Regional Office 12 ng 390 search and rescue personnel, 23 mobile units at 100 personnel na sa mga vital installations habang nasa 150 naman na naka-standby. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko manatiling kalmado at naka-alerto sumunod sa mga safety advisories habang nagpapatuloy ang operasyon sa mga apektadong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Imay Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Ilang reforma ang ipatutupad sa sektor ng edukasyon ngayong school year para mapaganda ang pagtuturo ng mga estudyante at mas mapalakas ang suporta sa mga guro. Nirebisa ng DepEd ang assessment at grading guidelines para mas bigyang pansin ang learner progress, magkaroon ng mas makabuluhang feedback at instructional support. Mas pinapaganda ng bagong patakaran ang paraan ng pag-usulit, gumagamit ng paglalarawan sa pagmamarka sa mababang baitang at ginagamit ang resulta para malaman kung sino ang kailangang tulungan at kung sino ang bibigyan ng dagdag na intervention. Ipatutupad din ngayong school year ang strengthened senior high school curriculum kung saan iaalok ang mas flexible na learning pathways, mas malakas na foundational competencies, mas malawak na elective options at maayos na maihahanda ang graduates para sa higher education, employment, entrepreneurship at lifelong learning.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Pagpapatupad ng 3-term school calendar ng DepEd, palalakasin ang academic performance ng mga estudyante. Si Quincy Kahilig para sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Naniniwala ang liderato ng Rizal High School sa Pasig na malaking tulong sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon ang 3-term school calendar na pinatupad ng Department of Education kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong Hunyo. Ayon kay Rizal High School Principal Richard Santos, sa ilalim ng bagong sistema ay magiging mas tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante dahil mababawasan ang mga pagkaantala sa klase. Mas mapapadali rin ang lesson planning ng mga guro at magkakaroon ng nakalaang remedial breaks upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Dahil dito ay inaasahang mabibigyang pansin ang pagkatuto at academic performance ng mga estudyante. Isang layuning isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mas mapataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Mahalaga ito, lalo na sa Rizal High School, na mahigit 11,400 mga estudyante. Dagdag pa ni Santos, malaking tulong din ang karagdagang 18 mga guro na idineploy ng DepEd sa kanilang paaralan. Gayon din ang pagkakaroon ng sapat na kagamitan tulad ng laptop, printer at maayos na internet connectivity para sa kanilang mga guro. Mula dito sa Pasig City, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
26: Hindi nagpapakakampante ang gobyerno sa kabila ng pagbaba sa 6.8% ng inflation noong Mayo. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, bagamat welcome development ang pagbaba ng inflation, ay tinuturing pa rin alalahanin ang langis, bigas at kuryente. Dahil dito, patuloy niya isinusulong ng gobyerno ang mga hakbang sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIF para tugunan ang tatlong

0: Sarangani kaninang umaga ayon yan sa Feebox. Datos ng kanilang sea level monitoring stations na itala ang unang tsunami wave sa Maasim sa Sarangani bandang 7:42 kanina umaga, sinundan ng Kiamba Sarangani ng 7:44 ng umaga at ng Kalamansig sa Sultan Kudarat bago mag-alas 8 ng umaga. Naitala rin ang pagdating ng tsunami waves sa Mati City sa Davao Oriental, sa Zamboanga City at Tandag City sa Rigao del Sur alas 8:45 kaninang umaga. Ayon sa Feebox, hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin nakapagtatala ng tsunami wave activity ang kanilang mga monitoring station. Una nang inrekomenda ng Feebox ang paglikas ng mga residente mula sa coastal areas ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Bukod sa tsunami waves, tuloy-tuloy rin ang aftershocks sa Mindanao kasunod ng Sarangani quake. Mula sa Feebox para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakikita ng isang ekonomista na nasa 25 basis points lang ang ibababang interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para ibsan ang epekto ng inflation. Taliwas ito sa naunang pagtaya na 50 basis points bunsod ng pagbagal ng inflation noong Mayo. Ayon kay financial analyst Jonas Ravelas, nakadepende pa rin ang pagbalik ng inflation sa target range sa presyo ng langis na patuloy pa rin naapektuhan ng Middle East crisis.
3: Pwede naman, depende yan sa galaw ng langis. Dahil nga ngayon, talagang nag-stall na yung P-stock. May konti ng girian ulit, kaya hindi natin masasabi na hindi na ulit tataas yung langis. So yan ang mga inaabangan natin ngayon.
2: Si financial analyst Jonas Ravelas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tinitingnan ng gobyerno ang iba pang bagong paraan para mapababa ang rise inflation makaraang kumalo sa 15.6% noong nakaraang buwan. Sinabi ni Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santa Ana, kabilang sa mga ikinokonsiderang hakbang ang paggamit ng biofertilizer at pagpapalawak pa ng kadiwa centers. Aniya, nakaapekto sa pagtaas ng presyo ng bigas ang mataas na presyo ng fertilizer. Ayon naman kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, may pondo ang kagawaran para sa biofertilizer bilang alternatibong conventional fertilizer habang isusulong ang iba pang distribution programs para sa mga magsasaka.
5: Meron tayong mga alternative dito sa urea at sa complete. Meron tayong mga ammonium sulfate, mga inorganic din na mas mura. Aside from that, meron din tayong mga biofertilizer, biostimulants, and microbial-based fertilizer.
2: Sa panig naman ng mga consumer, palalawakin ng kagawaran ang network ng kadiwa centers na nag-aalok ng 20 pesos per kilo na bigas habang patatatagin ng National Food Authority o NFA ang buffer stocks. Ayon pa kay Demesa, nananatiling sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kasalukuyan.
5: Kakatapos lang ng ating anihami, nag-aani pa na konting-konti na lang. Pero halos natapos na yung ating dry season na harvest. Kung idadagdag pa rin natin yung pumasok na import na 2.2 million metric tons, pwede po ito magtagal hanggang sa susunod anihan. So in terms of volume, wala po tayong nakikitang problema. Meron po tayong sapat na supply. In fact, yung NFA din po mataas yung kanyang inventaryo.
2: Si Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mas pinalawak pa ng gobyerno ang fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan. Mahigit 5,000 gasolinahan na kasi ang kalahok sa 10 peso per liter fuel discount program ng pamahalaan. Ayon kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santa Ana, sa pamamagitan nito ay makakatipid ang PUV operations ng hanggang 1,500 pesos kada linggo. Sa ilalim ng programa, maaaring makapag-avail ang mga kwalipikadong PUV operator ng 10 pesos discount sa kada litro ng diesel hanggang 150 liters kada linggo. Higit 171,000 PUV units ang inaasahang makikinabang sa programa sa sandaling ganap na ipatupad sa iba pang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, Kamara, handa sakaling magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Sinabi ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na handang tumugon ang Kamara sakaling magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso para sa isang special session. Sa panayang binigyan diin ni Ortega

0: Na palaging inuuna ng Kamara ang paggawa ng batas. Anya, malaking bahagi ng prioridad ng legislative agenda ng administrasyon ang maisakatuparan ng Kamara kabilang ang mga panukala mula sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sa katunayan, anya, nasa 60-70% ang naipasa na ng malaking kapulungan sa LEDAC bills. Bago ito, nagpahayag din si House Lead Prosecutor Jervin Luistro na handa rin siyang suportahan ang panawagan para sa special session kung ito ang magbibigay daan sa Senado na ayusin ang kanilang sigalot sa liderato. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bukas si Senador Sherwin Gatchalian na makipagdialogo sa block ni Senador Alan Peter Cayetano para ayusin ang alitan sa pamumuto sa Senado. Magugunitang inihalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore noong June 3, makaraang maabot ang chamber ang quorum ng 12 senador at ideklarang bakante ang lahat ng posisyon. Sang-ayon sa rules, otomatikong magsisilbing Senate President ang pro tempore kapag bakante ang naturang posisyon. Kapwa kinilala naman ng Malacanang at House of Representatives ang bagong Senate Majority at pamumuno ni Gatchalian bilang acting Senate President. Sa panig naman ni Cayetano, nag-alok ito ng solusyon at inimbitahan si Gatchalian sa isang pulong para ayusin kung sino talaga sa kanila ang totoong Senate President.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinimulan na ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangungunan ni Senador Erwin Tulfo ang pagpapatuloy sa pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Ginawa ito ilang araw matapos ang ginawang Blue Ribbon Committee hearing ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Magugunit ang kwestiyon ng ilang sektor ang legitimacy na ang pagdinig ng grupo ni Senador Cayetano. Imbitado sa pagdinig ngayong araw ang mga umanoy, dating security aide si dating Congressman Zaldi Co. Imbitado rin ngayon si dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian dismayado sa hindi pagdalo ng 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zaldi Co sa Blue Ribbon Committee hearing. Para sa detalye, narito si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, dismayado nga si Senate President pro tempore at acting Senate President Sherwin Gatchalian sa hindi pagdalo dito sa pagdinig na ginagawa ngayon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly, ang hindi nga pagdalo nung 18 na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldi Co. Ayon kay Senator Gatchalian, marami sana siyang itatanong dito sa 18 na dating bodyguard at sayang daw na hindi sila nakapunta. Si Senator Erwin Tulfo naman na siyang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay nagsabi nga na tinawag niya na haw-shaw na press con lang yung ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ni Senador Rodante Marcoleta noong Thursday, June 4. At muli niyang iginigiit dito sa pagdinig na walang katotohanan yung mga naging pahayag o paratang sa kanya ng 18 na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldi Co. Ayon kay Senator Tulfo, walang authorization sa committee chairman ng Blue Ribbon na siya nga, na si Senator Erwin Tulfo at sa at kay acting Senate President Gatchalian yung ginawang pagdinig ng ninang grupo ni na Marcoleta noong Huwebes. Samantala ngayon ay nandito na nga sa Senate building yung 18 na bodyguard na ni dating Congressman Zaldi Co. At ang sinasabi, umakyat muna sila dito sa fifth floor, dun sa opisina ni Senador Robin Padilla at nais muna daw kasi nilang ipalinaw yung naging imbitasyon ng Blue Ribbon dahil nakatanggap sila ng unang liham mula kay Senate President Alan Peter Cayetano na sinasabing wala nga silang imbitasyon dun sa panig nila nga sa pagdinig ngayong araw. Nananawagan yung abogado ng 18 bodyguards na si Attorney Levy Baligod na sana ayusin na ng Senado ang kanilang leadership at babigyang linaw na rin kung ano ba talaga ang dapat na sundin dito sa tungkol sa pagdalo nila ngayong araw. Pero nonetheless, ang sabi ni Attorney Baligod ay handa silang dumalo sa pagdinig ngayong araw ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Arestado ang kontratistang si Curly Discaya. Kaugnay sa kasong malversation ay sinampa ng ombudsman dahil sa maanumalyang flood control projects. Sa bisa ng warrant, inaresto si Discaya sa Senado kung saan siya nakaditine dahil sa contempt, 9 buwan na ang nakalilipas. Mula sa Senado, ibinyahe ang kontratista sa Bulacan Court para harapin ang kanyang kaso.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Barangay Ginebra inangkin ang 2-1 series lead laban sa TNT Tropang 5G sa kanilang PBA Commissioner's Cup Title Series. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
5: Inilista ng Barangay Ginebra ang 2-1 lead sa kanilang championship series kontra nagdedepensang TNT Tropang 5G matapos makamit ang 116-102 panalo sa Game 3 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals kagabi sa SM Mall of Asia Arena. Kumamada si Justin Brownlee ng 41 points, 7 rebounds, 7 assists at 3 steals para sa Jean Kings na nakaabante sa kanilang best of 7 title series ng Tropang 5G. Solidong suporta rin ang ginawa ni Stephen Holt na nagtala ng 23 points at RJ Abarrientos na nag-ambag ng 15 markers, 6 assists at 5 rebounds. Matapos ang 0-3 start sa ballgame, rumatsyada na ang Jean Kings at hindi na lumingon pa para makabawi mula sa kanilang 94-101 pagkatalo noong Game 2. Pinamunuan naman ni Chris McCullough ang TNT sa kanyang 44 points at 13 rebounds at RR Pugoy na naglista ng 28 points. Magpapatuloy ang PBA Commissioner's Cup Final Series sa Miyerkules, June 10, sa Araneta Coliseum. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:42, oras po natin Pilipinas. Abangan ang iba pa nating balita mula sa ating mga lalawigan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Distribusyon ng PBBM rice sa ilalim ng LGSF, matagumpay na naipamahagi sa mga miyembro ng Maaron Ina sa Dagupan City. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, naritong ulat ni Sara Kayabyab.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Matagumpay na naipamahagi ang PBBM Rice Distribution Program sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF ng tanggapan ng Pangulo sa mga miyembro ng Maaron Ina dito sa lungsod ng Dagupan, kasama ang karagdagang food assistance mula naman sa lokal na pamahalaan. Bahagi ito ng patuloy na programa ng gobyerno sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at pagtulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Kognay nito, nagpasalamat ang lokal na pamahalaan ng Dagupan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa patuloy na pagpapakita ng malasakit at pagpapaabot ng tulong sa mga mamamayan sa pamamagitan ng programang nakatuon sa kapakanan ng mga pamilyang Pilipino. Naisakatuparan ang distribusyon sa tulong naman ng mga kinatawan mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office at Public Order and Safety Office upang tiyakin ang maayos, organisado at ligtas na aktibidad. Kasabay nito, tiniyak naman ng LGU ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa national government upang makapaghatid ng mga programang may direktang pakinabang sa mamamayan at makatulong sa pagpapagaan ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balik naman tayo sa Radyo Pilipinas. Agoo, may gagawing pag-uulat si Glenda Bakungan Sarak. Insurance program para sa mga driver at operator suportado ng transport sector sa Region 1.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nagpahayag ng suporta ang mga driver at operators ng transport sector sa Region 1 sa insurance program na isinusulong ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP at Insurance Commission. Sa isang pagpupulong na ginanap sa Bawang La Union, ipinaliwanag ni Orlando Marquez, National President ng LTAP, na kailangang magkaroon ng insurance ang mga driver at operators upang mayroon silang gagamitin kapag dumating ang mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng kamatayan o pagkakaroon ng disability. Inilarawan ni Gerald Adame, kinatawan ng isang transport group sa La Union, Joey Quiros at Bernard Cabison, mga chairman ng mga transport cooperative sa Pangasinan, bilang napakaganda ang naturang programa, lalo na't anila, marami ang posibleng mangyari sa buhay ng isang driver habang sila'y naglalakbay sa kalsada. Nagpasalamat naman si Marquez kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa suporta nito sa programa na magtataas sa dignidad ng pamumuhay ng mga tsuper. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Southern Tagalog, Governor ng Oriental Mindoro humingi na ng tulong sa National Power Corporation para sa 10 megawatt Bansud plant. Magbabalita si May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Humingi na ng tulong sa NAPO Corps si Oriental Mindoro Governor Homer Lito Bones Dolor para sa 10 megawatt Bansud power plant. Ayon sa papatid ng PIO Oriental Mindoro, ang tulong ay para mapabilis ang pagkakabit ng naturang planta. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Governor Dolor na nagsimula na mag-operate ang 5 megawatt na one project na kasalukuyang nagbibigay naman ng humigit kumulang 300 megawatt na supply, habang umaander na rin ang 8 megawatt Rojas project na nakapagdagdag ng tinatayang nasa 3.5 megawatt. Samantala, ang 14 megawatt Pinamalayan project ay hinihintay pa ang kaukulang pagdinig mula sa Energy Regulatory Commission. Nakikipag-ugnayan na ang lalawigan sa NPC at National Transmission Corporation na Transco upang maisakatuparan ang pansamantalang 69 kilovolt connection na kinakailangan upang maikonekta ang planta sa grid sa ilalim ng 10 megawatt East Paramount Energy Corporation project sa Bansud. Ayon kay Governor Dolor, patuloy pa rin nararanasan ng Oriental Mindoro ang mga power interruption na nakakaapekto sa mga kabahayan, negosyo, paaralan, ospital at iba pang mahalagang serbisyo sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mula naman sa Visayas, Papal Nuncio sa Pilipinas, pumisita sa Borongan City. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Malugod na sinalubong ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, Diocese of Borongan, at pamahalaang lungsod ng Borongan ang Apostolic Nuncio sa Pilipinas ni si Arzobispo Charles John Brown sa kanyang pagbisita sa lungsod. Isinagawang isang civic reception sa Loom Bridge bilang pagtanggap sa kinatawan ng Vatican, kung saan dumalo ang mga lokal na opisyal, miyembro ng klero at mga mananampalataya. Matapos ang pagtanggap, nagtungo si Arzobispo Brown sa Borongan Cathedral kung saan isinagawa ang isang maikling programa at mga seremonya ng pagbabasbas. Bilang simbolo ng pagpapahalaga, ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar sa pamumuno ni Gobernador R.V. Ivardoni ang isang miniature replica ng makasaysayang balanghiga bells kay Arzobispo Brown. Ang pagbisita ng Papal Nuncio sa Borongan City ay kaugnay ng kanyang pangunguna sa pagbabasbas at formal na pagbubukas ng bagong priest's home ng Diocese of Borongan, isang multipurpose facility para sa mga nakatatandang pari na matatagpuan sa Sitio Balatik, Oikos Village, Barangay Balod 2. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa Mindanao na tayo, klase mula preschool hanggang grade 6 sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan sa lungsod ng Cagayan de Oro sinuspindi matapos ang lindol sa lungsod kaninang umaga. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aral mula sa preschool hanggang elementarya, ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ay naglabas ng kautosan na pagsuspindi ng klase mula sa preschool hanggang grade 6 sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan ng lungsod. Samantala sa sekundarya, binigyan ni Mayor Rolando Clarix Oy ang mga school heads ng otoridad na magdeklara ng walang klase depende sa resulta ng kanilang pagsusuri sa kanilang mga gusali. Pinayuhan naman ni Mayor Oy ang mga magulang, mga guro at mga estudyante na patuloy na tumutok sa opisyal na mga anunsyo ng lungsod. Ang nasabing kautosan ng pagsuspindi ng klase ay inilabas nang lungsod matapos nakaranas ng intensity 3 na lindol ang lungsod kaninang alas 7:40 ng umaga. Patuloy naman ang City Engineering Office, Office of the Building Officials at City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pag-inspeksyon sa mga mataas na gusali upang masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado at mga mag-aral ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Davao City, walang naitalang malaking pinsala matapos yanigin ng lindol. Sa balitang yan mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Walang malaking pinsala na natala sa buong Davao City matapos ang pagyanig ng 7.0 magnitude na lindol na nakasentro sa General Santos City nitong Lunes ng umaga, Hunyo 8, 2026. Ito'y base sa inisyal impormasyon mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Ayon sa CDRRMO, mga tension cracks sa mga paaralan at tulay lang ang na-report na pinsala sa lungsod. Ngayon, nagsasagawa na ng verifikasyon sa mga infrastruktura ang nasabing ahensya kung saan kaninang alas 9:30 ng umaga ay isinara na ang Bolton Bridge 1 dahil sa bitak na nakita dito. Patuloy namang minomonitor ang otoridad ang sitwasyon sa lungsod para sa garang aksyon kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga estudyante ng Tandag National High National Science High School inilikas kasunod ng malakas na lindol. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Sa unang araw ng pasukan ngayong June 8, 2026, naramdaman ng mga guro at mag-aaral ng Tandag National Science High School ang malakas na lindol na yumanig kaninang 7:37 ng umaga. Kasunod nito, naglabas ang FEVOX ng tsunami warning matapos maitala ang magnitude 7.8 na lindol sa karagatan ng Sarangani. May nakapanayam din tayong guro na si Ma'am Christine Suazo, sinabi nitong nagkataong isinasagawa nila ang kanilang opening program nang maramdaman ang pagyanig. Dahil nasa open ground ng mga estudyante at guro, agad silang nakasunod sa mga itinakdang safety measures. Samantala, nilinaw ng pamalang lungsod ng Tandag sa isang public advisory na hindi kabilang ang Surigao del Sur at buong Caraga region sa mga lugar na sakop ng tsunami warning o evacuation advisory na inilabas kasunod ng lindol. Ayon pa sa advisory, wala ring suspensyon ng klase at trabaho sa mga tanggapan ng pamalaan sa Tandag City sa kasalukuyan, kaya nagpapatuloy ang normal na operasyon ng mga paaralan at opisina maliban kung may panibagong abiso mula sa mga kinaukulang ahensya. Patuloy namang minomonitor ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang ahensya ang mga opisyal na abiso mula sa FEVOX at NDRRMC. Pinapayuhan din ang publiko na
3: Putulin na natin ang report na yan. Bali na tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa briefing. Naroon si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
15: So, bagay natin ang press briefing dito sa Palasyo ng Malacanang.
16: Tugunan ang sakuna at tuloy-tuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Inutusan na rin ng Pangulo ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian na maghanda at maghatid ng paunang tulong sa mga residente at maghanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga kailangang lumikas. Inutusan naman ng Pangulo ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura. Ipinag-utos din ng Pangulo sa ahensya na tiyaking madadaanan ang mga rutang kailangan para sa rescue at relief operations. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral ngayong pagbubukas ng klase, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sonny Anggrara na pansamantalang suspindihin ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. Makikipag-ugnayan ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapatupad ng klase sa Mindanao. Sa kabila ng umiiral na tsunami warning, nananawagan din ang Pangulo sa mga residente na seryosohin at sundin ang babala, agad na lumikas patungo sa mga mataas at ligtas na lugar. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.

0: maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
2: Good morning po, Yusek. Yusek, how sufficient is the government's funds, particularly itong quick response fund for disaster response and rehabilitation? And how prepared din po itong QRF natin for the potential impacts of upcoming rainy season?
0: Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
3: Good morning, Yusek. In a Facebook Live video, Senator Alan Cayetano gave Acting SP Win Gatchalian an advice, huwag magpagamit sa Malacanang. This came days after the palace said it recognizes Sen. Win's legitimacy. Ano po ang tugon niyo dito?
0: Ang hiling lang po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Marami pong nabiktima ang kaguluhan sa Senado. Unang-una po na biktima dito ay ang taong bayan na naniniwala sa integridad ng Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. Ang mga biktima rito, kasama na po rito ang umaasa ng mga EJK victims na mapapanagot ang dapat na mapanagot. Masasabi rin biktima rito ang dating Pangulong Duterte dahil sa ipinakita na matataas na opisyal pa ang nagkakanlong at nagpapalabas o nagpapatakas sa isang tinatawag na co-perpetrator ng crimes against humanity. Ang lahat ng kaguluhan nito ay hindi po dahil sa pakikialam na Malacanang. Ang putukang nangyari sa Senado noong May 13, ito po ay alam, may permiso, aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pag-lock and load order na isinagawa at inutos ni General Aplasca noon, ito po ay aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pagpapalabas o pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa ay aprobado din po ni Senator Alan Cayetano. Kung lahat pong ito ay sinasabing ni intervention ang Malacanang, lahat ng yan ay hindi mangyayari. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal.
3: Yusek, are you referring to Senator Alan Cayetano dun po sa sinabi niyo nagpapanggap na banal?
0: Wala po tayong pinapatamaan sa lahat po ito. Kung tatamaan po siya, wala na po tayong magagawa ron.
3: Yusek, on another topic po, what is the palace's response to Sandigan Bayan's dismissal of the Marquez family's ill-gotten wealth because the PCGG would no longer present evidence?
0: Sa ngayon po ay hindi po tayo autorisado magsita tungkol sa family affair. Tayo po ay palace press officer.
1: Sunod na tanong mula kay Maris Lalili, TV5.
4: Good morning, Yusek. Yusek, did the president talk to the block of Senator Gatchalian or at least to acting Senate President Gatchalian amid the Senate gridlock?
0: Sa ngayon po, personal, wala po tayong personal na kaalaman at wala po sa ating ibinababang impormasyon patungkol po dyan.
4: But does the president see the need to talk to Senator Gatchalian?
0: Sa aking pagkakawari, dapat lamang po dahil siya naman po ang kinikilala na acting Senate President. So, kailangan lamang po.
4: And what does the president want to tell the senator, if ever?
0: Yan po ay hypothetical. Sinabi lamang po natin na kinakailangan sila mag-usap. Of course, yung mga nape-pending po ng mga bills at katulad po ng sinabi ng Pangulo ay hihiling po yata ng supplemental budget. So, kailangan po silang magkausap at tungkol po dito.
4: Yusek, last na lang po. A group of lawyers is planning to file usurpation of authority against some senators following the Blue Ribbon Committee hearing last week. From the palace's point of view, do you see or were there violations following that particular hearing?
0: Kung pag-uusapan po natin ay batas, may mga elemento po ang usurpation of authority. Unang-una po ay yun yung pagpapanggap o may false pretension na sila ay may kapangyarihan pero wala. Lack of authority, walang kapangyarihan pero gumaganap sa isang kapangyarihan na naaakop lamang o naaangkop lamang sa isang tunay may, na may awtoridad. So, ang ginawa nila na paghihiring doon at hindi na sila halos kinikilala, hindi sila kinikilala ng HOR, hindi sila kinikilala ng ehekutibo. Marami na pong mga legal luminaries, legal experts at mga dating Senate presidents na nagsasabing legal ang nangyaring sesyon sa June 3. So, ang pagsasagawa muli ng mga aksyon na dapat ay ginagawa ng tunay na awtoridad, yan po ay masasabing unlawful or rather usurpation of authority.
1: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
5: Yusek, good morning. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat na daw makialam o mag-intervene si Pangulong Marcos sa dahil sa patuloy na sigalot sa Senado? May desisyon na po bang magpapatawag ang Pangulo ng special session o balak po ba niyang ipatawag at pulungin na lamang ang mga senador para maayos ito?
0: Maganda pong panukala po yan. Ang gagaling sa dating Senate President, iginagalang na isang public servant. At ang Pangulo naman po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mungkahi at suggestion. Ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suggestion?
5: Pero ma'am, may balak na po bang pulungin ni Pangulo itong mga senador or magpapatawag siya or yung special session?
0: Pinagmimitingan po yan. Sa ngayon ay wala po tayong detalye. Baka po bukas or mamayang hapon ay makakapagbigay po ako sa inyong detalye. Dahil pinag-uusapan na po yan.
5: Ma'am, follow up lang ma'am. Ano po yung mga nakatakdang schedule ni Pangulong Marcos sa Independence Day? At may validated report na po ba ang Malacanang hinggil sa banta o tangkang panggugulo? At ano po ang direktiba ng Pangulo dito?
0: Sa ngayon po, definitely kung ano po yung sinasagawa ng Pangulo sa mga nakaraang Independence Day, ganun pa rin po ang magiging activity ng Pangulo. At sa patungkol po sa nasasabing rally, panggugulo, sinabi na po natin, mag-ingat po tayo sa mga ganitong aktibidad. Although wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayong magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman.
1: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Yusek, good morning po. Yusek, yung Supreme Court sa intervention, ang sinasabi rin ng ibang mga legal experts, sa best option daw ito para finally matapos na yung issue sa leadership ng Senate, lalo na mayroon tinatawag na Gatchalian, tapos Cayetano Black. Ano pong thoughts dito ng palasyo?
0: Kinilala na ng ehekutibo kung sino ang tunay na liderato. Ito po ay sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian. Kung ito'y dadalhin sa korte para malaman ang ano dapat na resulta, nasa kanila po yan. Pero as far as we are concerned, as far as the palace is concerned, we are only recognizing the leadership of Senator Sherwin Gatchalian.
6: Kung nakakausap niyo ang Department of Finance, yung mga economic team ng Pangulo, kamusta raw po yung investors' confidence amid this mga events na nagaganap sa Senate?
0: Sa ngayon ay alam natin na naaapektuhan ng ekonomiya. Hindi lamang po ito, yung buong political tension, lahat ng political noise na ibinabato ng mga obstructionists, ng mga destabilizers. Ito po talaga ang gusto nilang mangyari. Gumulo ang bansa para maapekto ang ekonomiya. At kapag naapekto ang ekonomiya, dahil sa kagagawa nila, ibabato na naman nila ito sa Pangulo.
6: Sige, habol ko na lang. Kasi doon sa hearing sa Senate ngayon, dati-rati tinatawag yung 18 ex-Marines na ex-18 Marines. Pero kanina doon sa pagkakaban sa kanila, ang sinasabi ni Senator Raffy Tulfo, tinawag na 18 Cargador. Ano pong reaksyon natin?
0: Sino po nagtawag?
6: Si Senator Raffy Tulfo.
0: 18 cargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero, pwede po silang describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So, nakiusap lang naman po ang AFP na huwag nang tawagin na sila ay ex-marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So, ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So, 18 cargadores or 18 basurero, pwede naman po sila i-describe ng ganyan.
7: Salamat po, Jose.
1: Follow-up question muna kay Christian Yusores, DZMM.
8: Ay ma'am, related lang po doon sa Lindol sa Mindanao, are we expecting na bibisita po ang Pangulo sa Mindanao or magpapatawag po siya ng meeting with government officials para po maglatag ng update sa response?
0: Sa ngayon po ay talaga pong pinatawag na po, inutusan na po lahat ang mga concerned agencies para sa mabilisang pagtatrabaho. Ang Pangulo po kasi kung kailan po nagkakaroon talaga ng ganyan na medyo magulo po ang sitwasyon, hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng Lindol.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
3: Ma'am, with no recognition from the House and the Executive, how does Malacanang see Senator Cayetano's proposal for an interim arrangement? Under this arrangement daw po, since both Cayetano and Gatchalian maintain their legitimate leadership of the Senate, dual signatory and joint certification system for official transactions daw po and documents habang wala pang declared na official Senate President.
0: Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
9: Good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang po ako, ma'am, regarding po dun sa na-mention po nilang recognize na yung camp ni Sherwin Gatchalian ng executive. May plan na po bang magkaroon ng LEDAC meeting? Dahil meron na sa mata po ng Malacañang settled na yung issue ng leadership dispute sa Senate.
0: Uunahin ko muna mag-report kay Sam ng special session.
9: On another matter, ma'am, kung may naging instructions na po ba si President Marcos on how to address the proposal of the USTR to impose additional tariffs sa Pilipinas for its alleged forced labor cases?
0: Uh-uh. Alam natin, simula pa lamang ang mga batas natin at ang pagpapatupad ng mga proseso laban sa forced labor. Alam po natin yan at alam din natin, kamakailan lamang ay mayroong nahuli na isang bar na kung saan kinukundina natin ang forced labor at ang human trafficking. So, ito po ang mensahe natin patungkol po dyan. Kinikilala ng tanggapan ng Pangulo ang proposal ng United States Trade Representatives, USTR, na magpataw ng dagdag na 12.5% na taripa sa ilang produkto ng Pilipinas, alinsunod ito sa Section 301 hinggil sa Investigation Concerning Forced Labor Enforcement. Seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang usaping ito. Binibigyan diin ng pamahalaan ang matagal ng paninindigan laban sa forced labor at ang umiiral na batas laban dito. Kasalukuyan sinusuri ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng US sa tamang paraan. So, kaya po nating ipaglaban na tayo po ay hindi lumalabag sa batas at tayo po ay kumukundina sa forced labor.
9: Follow-up lang, ma'am. Magpapadala po ba ng team ulit si Pangulo doon sa US tulad po nung in-impose na tariff ng US sa Pilipinas nung last year?
0: Yan po ang maaaring isagawa. At ito po ngayon ay sinusuri kung anong mga dapat na gawin para mapatunayan natin na wala tayong paglabag sa mga aktibidad patungkol sa forced labor.
9: Last na lang for my part, ma'am. May scheduled meetings po si President Marcos later. Makakasama po ba dito yung meeting ni Pangulo sa Uplift Committee or doon sa DepDev committee rin po?
0: Sa ngayon, wala pang ibinibigay sa atin na detailing information patungkol dyan, Sam.
9: Thank you po.
0: Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
10: Ma'am, nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa allegasyon ng mga witnesses nung last Friday accusing him of accepting maletas dun sa kanyang residence sa Paway?
0: Alam niya na po.
10: Baka po may reaction siya. Ano pong sabi niya?
0: Nakita niyo po ba kung paano siya nag-react patungkol sa Noel? Ganon din po ang matatanggap niyong reaction sa Pangulo dahil alam niya. Alam na nating lahat. Hindi po yan totoo. Pansinin niyo po kung paano nagkaroon ng pag-hearing. Mukhang meron pa pong mga nagko-coach. Ha? Kumbaga sa korte, bawal po yan. Coaching the witness. So lahat pong yan ay walang katotohanan at marami pong nailagay na pangalan na nagsasabing hindi sila involved at hindi ito nakikita at walang ebidensya na ipapakita.
10: So tama pong sabihin na, again, eye roll lang po ang sagot na, umismid lang ang Pangulo.
0: Yes.
10: Kung ang tawag po dati ay ex-Marines, ngayon po ay tinatawag ni Senator Tulfo na kargador, tawag niyo naman po, Basurero, ang Pangulo kaya may tawag dito sa mga witnesses?
0: Walang ngingitian lang po yan. Dahil alam niya po, ang kasinungalingan ay dapat na hindi manaig dito sa ating bansa. Kailangan natin ang katotohanan.
10: Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC.
11: Yusek, regarding pa rin po sa earthquake sa Mindanao, may mga naitala na pong damages sa ilang government offices. So aside from suspending the classes, will the president also consider suspending the work in the government doon po sa affected areas?
0: Sa ngayon na hindi ko masasabi. Ayokong pangunahan po ang pag-uutos ng Pangulo. Pero i-update po natin. Of course, definitely nga nagmamonitor ang Pangulo dyan. Titignan po natin at i-update po namin kayo sa iba pang mga utos ng Pangulo.
1: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako naman tayo sa regional media.
12: Ang unang tanong mula sa Calabarzon from Sheila Florentino ng Laguna Patrol. Kaakibat ng bawat barangay makikinabang program ang rice distribution na nagmumula sa national government. Mabibigyan ba lahat ng bayan at who are the qualified beneficiaries?
0: Yung alam natin, no, yung bawat bayan makikinabang ay mula sa local government support fund kung saan nakikipagtulungan ang Pangulo sa mga governors at mayors sa buong bansa upang makapagbigay ng libreng bigas sa mga kababayan natin. So, lahat po ng bayan ay may allocation. Lahat ng bayan ay may allocation mula sa LGSF. Ngunit kailangan ng mga LGUs, ito po ang kailangan gawin, magsumite ng request gamit ang Ugnayan Bayan Portal ng DBM. So, ang mga beneficiary po nito sa libreng bigas ay ang mga vulnerable families. Kasama na rito ang mga solo parents, senior citizens at mga nawalan trabaho o nabawasan ang kita. Sa bawat barangay makikinabang naman po ang mula ito sa Social Civic Projects Fund kung saan lahat ng barangay ay makakatanggap ng 200,000 pesos para makapagbigay tulong sa 5 presidential scholars kada barangay natatanggap ng tig 20,000 pesos each. Ang kalahati naman or 100,000 pesos ay para sa mga proyekto makakabuti sa kalagayan ng kanilang mga residente tulad ng solar street lights, patrol vehicle, CCTV at iba pa. Ito po ay para sa mga barangay. So lahat ng barangay, again, lahat ng barangay ay makakatanggap ng tig 200,000 at ito ay idadaan sa mga governors at mayors para mabilis na makarating sa lahat ng mga barangay sa buong bansa. So sa lahat ng mga governors at mayors, kapag natanggap nyo na po, mabilis lamang po yung ibigay agad ang mga ayuda para po maramdaman po nila ang tulong ng ating gobyerno sa kanila.
12: Huling katanungan mula kay Dennis Dato, ABS-CBN reporter covering Batangas and Mindoro. Ano ang ginagawang solusyon ng national government sa lumalalang problema sa kuryente sa Oriental Mindoro? Alam ba ni President Marcos ang sitwasyon sa Oriental Mindoro?
0: Absolutely, alam niya. At kaya nga po, nitanong natin mismo sa Secretary Sharon Garin patungkol po dito, nagkaroon na po ng signing of agreement May 25, 2026. Ang mga parties dito ay ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation, National Transmission Corporation, at National Electrification Administration. Ito po ay para ma-rehabilitate, ma-modernize, and develop Mindoro's power transmission infrastructure. At ang layunin din po nito ay to improve reliability and resiliency of the Mindoro small grid, support the island's long-term energy requirements, and lay groundwork for eventual interconnection with the national grid. So maliban po dyan ay nandito pa rin po, merong project proposal, ang National Grid Corporation of the Philippines na may halagang 23.9 billion pesos, submarine cable to connect Batangas and Oriental Mindoro. So inaasahan po ang target completion ay January 2028. At ang full Batangas-Mindoro 500 kV interconnection and backbone project worth 90.6 billion to be completed naman bago by the end, no? Sa katapusan ng 2030. So sana po lahat ng mga proyekto at programa ng Pangulo ay maituloy o maipagpatuloy ng susunod na liderato.
1: Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. Ang tahasang pagpapakita ng kawalan ng galang sa batas, proseso at rule of law, ang siyang dapat na ituring na ugaling basura. Ito ang dapat na itapon ng mga abusadong leader na imbes na sumunod sa proseso para sa kapakanan ng komunidad ay maninisi pa sa mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunan. Tandaan, ang proseso ay pinapatupad para sa kaligtasan ng nakakarami. Mariing inalmahan ng Environmental Management Bureau ang ginawang pagtatapo ng basura sa harapan ng office ng DENR sa Davao City noong Sabado, June 3. Maliban sa peligrong maaaring idulot nito sa kalusugan ng taong bayan, labag ito sa ating environmental laws. Tinawag din ng EMB ang pagtatambak ng basura sa utos ng liderato ng Davao City na mapanganib na distraksyon sa kabila ng nagpapatuloy na trabaho upang siguruhin ang kaligtasan ng publiko matapos ang trash slide na naganap sa Davao City Sanitary Landfill noong nakaraang May 20. Pinaninindigan ng EMB na dapat ang tinututukan ng mga lokal na otoridad ay ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Ang lokal na pamahalaan ay kinakalampag na magtrabaho at ayusin ang mga landfill para sa maayos na waste management. Ang illegal na pagtatambak ng basura ay hindi lamang irresponsable. Malinaw na isa itong aksyon na hindi dapat pamarisan ng mga ibang LGU ng bansa. Kinukundi na ito at hindi pinapalakpakan. Tungkulin ng DENR sa pamumuno ni Secretary Juan Miguel Cuna na pangalagaan ang kapakanan ng kapaligiran at taong bayan, gayon din ang pagpapatupad ng mga patakaran. Para sa mga LGU, linisin nyo ang inyong mga bakuran. Magtrabaho kayo para sa inyong bayan. Huwag pamarisan ang mga maling gawain na ikapapahamak ng taong bayan.

Okay, ang nabanggit po natin na pagtatapon ng basura ay nabanggit natin June 3. It is supposed to be June 6. Okay. Akin pong ikinokorek yung nabanggit nating date. At bago tayo magtapos, Bureau of Customs nagtala ng mahigit 406 billion pesos na koleksyon sa unang limang buwan ng 2026. Sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi lang basta nakamit, kundi nalagpasan ng BOC ang target collection nito ngayong taon. Mula Enero hanggang Mayo, umabot sa 406.3 billion pesos ang naging koleksyon ng ahensya. Umabot naman sa 9.3 billion pesos ang surplus collection na tiyak na makakatulong sa priority projects and programs ng pamahalaan. Ang epektibong trabaho at istriktong pagtutok ng BOC sa collection process nito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing bawat piso mula sa kaban ng bayan ay mapapakinabangan ng ordinaryong mamamayan. Iginiit ni Commissioner Nepomuceno na resulta ng maayos na trabaho at mas pinaigting na kooperasyon ng mga kawani ng BOC ang mahigit 9 billion pesos na surplus ng ahensya.

0: sa lahat ng mga public servants na nagtatrabaho para sa bayan, mula sa puso, mula sa isipan. Congratulations. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, hindi inuuna ang sarili, sa halip ay nagpapakabayani. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Alvin.
2: Chedo, unang-una siyempre yung naitanong tungkol doon sa naganap na pagyanig sa rehiyon ng Mindanao, particular sa Sangani at saka doon sa isang lugar sa General Santa City na isa sa mga pinakamatinding hinagupit itong lindol. Sabi ng Palasyo ng Malacañang, sapat naman yung pondo at nakatutokan niya si Pangulong Marcos. Nauna na nagbigay ng direktiba sa iba't ibang concerned government agencies para tugunan yung anumang pangangailangan ng mga kababayan nating naapektuhan ng malakas na pagyanig. Sa tanong kung pupunta ba si Pangulong Marcos doon sa area, ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kapag magulo ang sitwasyon, hindi talaga sumasabay si Pangulong Marcos. At saka baka kasi mahati pa yung atensyon ng mga government agencies na nagsasagawa ng tulong sa ating mga kababayan na apektado ng kalamidad. Samantala, nabanggit din of course yung patuloy pa rin issue doon sa Senado, doon sa kung sino ba yung leader ng Senado, pero naninindigan ng Palasyo ng Malacañang na ang kinikilala nilang leader, ganun din ng iba pang mga legal luminaries, ang kapangyarihan ay na kay Senador Sherwin Gatchalian at siya ang kinikilala bilang Senate President. At well, mga tanong na kung pwede ba o bukas ba ang Palasyo ng Malacañang doon sa ilang mga suggestion, particular ni dating Senate President Franklin Drilon, na dapat mamagitan na si Presidente sa nangyayari ngayon sa Senado. At ang sabi naman dito ni Palace Press Officer Castro, maganda panukala, hindi sarado ang Palasyo sa ganyang mga question. Pero ang tanong, uubra ba kay Senador Cayetano yung ganong suggestion? At naniniwala din ang Palasyo, kapatid na Chid, na kinakailangan mag-usap ang Senate President sa katauhan ni Sherwin Gatchalian at ni Pangulong Marcos para mapag-usapan yung napakaraming mga pending, yung mga nakabimbing panukalang batas, at nang sa ganun ay umusad na sa gitna pa rin ng nangyayaring gulo dyan sa Senado. Ilang pang mga nabanggit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasi kaugnay nung lindol, nagkaroon na ng suspension. Ang Pangulo mismo nag-utos na magkaroon muna ng suspension sa lahat ng antas ng mga nag-aaral. Eh doon sa suspension sa work, wag muna. Ayaw pangunahan ni Castro ang Pangulo. At natabayan na lang kung merong i-anunsyo kung sakasakali man, kaugnay pa rin nung naganap na malakas sa paglintol doon sa gawi ng Mindanao. So yan muna, kapatid na Chad, ang ilan sa mga nabanggit dito sa Pulong Balitan ngayong araw ng Lunes dito sa Palasyo ng Malacañang. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
1: Maraming People's Television Network para sa Lindol sa Mindanao, an integrated state media special coverage.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: affected population. Then casualties, we have one dead in Davao Occidental sa municipality of Sarangani that was previously reported as injured. Then also subject for validation another one in the another barangay of Balot Island, one dead and five injured. Then meron tayong damaged mosque, no, ng mga Muslim mosque, barangay Conel, Balot Island. Then of course that the whole province of Davao Occidental suffered power interruption. Sa infrastructure, other infrastructure damages, sa Matanao, Davao del Sur, of course, the old unused building, nag-collapse po ito. Unused ito dahil sa 2019 earthquake, if you remember that, no? Then, Gaisano Marketplace, nagkakaroon din ng infrastructure damage. Mabini Elementary School in Davao City and Vivaldi Condominium also in Davao City have reported damages. But subject to assessment by our engineering experts sa lugar na yan. Sa Davao Occidental, also, on Honda Commercial Building, totally damaged at Municipality of Santa Maria. Then, Philippine Statistics Authority in Davao Occidental as well. So far, yun po ang reported damages, and we increased the red alert level para yung response clusters ng RDRMC 11 are on board with us for any eventuality. Also, we were advised for to be ready for augmentation to help Region 12. No, we have volunteer organizations that have signified their interest or intention to help Region 12, like the Apex Mining, as well as the yung mga dog sniffing yung mga aso natin na pwede magtulong kung maghahanap.

0: hindi man tsunami, kahit na storm surge lang ang darating, makaka-impact rin sa mga kabayan at sa mga small boats. So we advise them to keep ashore, no? Hindi na lang muna maglayag, no? Sa maghahanap buhay, mag-fishing dahil nga sa effect ng lindol. Hindi lang tsunami, but of course yung storm surge, delikado din yun. So we just concluded our Zoom meeting also with all the local disaster officers natin, municipal at provincial disaster officers, for coordination, and we requested for the report ng lahat ng municipalities and the provinces at least this afternoon. So, yun lang po.
1: RD Ednar, kanina you've mentioned mga more than 1,000 individuals affected by the 7.8 magnitude na lindol, and also there's this panawagan ng paglikas in relation to tsunami warning. Ilan po ngayon ang nasa evacuation centers, and if in case, kumusta po yung sitwasyon doon? Yung mga evacuation center na facility mismo.
0: Yes. Yung na-report ko sa Davao Occidental, sa Balut Island, Barangay Mabila, lahat po yun nasa evacuation center. 1,309 individuals. Nakausap ko po yung mayor, si Mayor Arce, at pina-evacuate po niya lahat, pati yung mga bangka ay pinalagay sa higher elevation, just to be sure na kung may darating na tsunami, they will all be safe. So, nakiusap lang si Mayor sa akin to send experts sa lugar niya by air, kasi nasira nga yung port, no? Yung port nila sa municipality nasira. So, we're now organizing a team of persons that can help them manage the impact of the earthquake sa municipality of Sarangani, Davao Occidental.
2: Apo, RD, ano po ang mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong komunidad sa ngayon? Ito po ba, sapat po ba ang mga nakapreposition natin na relief goods, pati na rin po ang mga emergency resources?
0: Yeah, ang DSWD natin is already on board dun sa municipality of Sarangani, and we are now awaiting request from the local officials kung kailangan pa ng augmentation. Tumatawag nga kanina, but I am interview, nasa interview ako, yung Vice Governor ng Davao Occidental. But he chatted that please help us. So after this, I will call her to determine exactly anong kinakailangan nila. So on board tayo, 24/7 itong ating operation center, just in case our partner local government agencies needs assistance.
3: RD, bukod po sa tsunami threat, ano po ang mga paalala ng OCD sa mga residente habang nagpapatuloy ang monitoring operations sakaling makaranas pa ng malalakas na aftershocks? At tanungin na rin namin, RD, yung mga alagang hayop ng ating mga kababayan na kanilang kabuhayan, may mga inilaang padayong lugar para doon sila ilikas sakaling man, huwag naman sana lumala yung tsunami.
0: Well, we are fortunate that yung aftershocks na receive namin kanina, mahihina na, no? Yung mas malakas lang talaga yung umpisa. So pag aftershocks, wala na. So ang ating advice lang sa mga lahat ng households dito sa Davao region is to be continuously to be alert, makinig at manood ng mga reports ng ating agencies of government, local and national, para ma-aware tayo kung ano pa man ang mga impact ng earthquake na ito. And of course, we are awaiting, maantay natin yung report ng engineering sa mga schools and public structures kung meron bang mga buildings na kinakailangan hindi na i-occupy. So I think everything is on board na ang ating mga LGUs. We'll just await their final reports.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong update at sa inyong oras. At ingat po kayo dyan, Office of Civil Defense, Davao Region, Regional Director Ednar Dayanghirang.
3: Muho ang isang gusali ng isang paaralan sa Matanao del Sur matapos sa magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga. Ayon sa pamunuan ng paaralan, wala naman naiulat na nasaktan dahil sa pangyayari. Yan ang report ni Regine Lanuza ng PTV Davao Live. Regine?
4: Yes, Joshua, nagulat at nabigla ang mga guro at estudyante dito sa Matanao National High School sa Davao del Sur dahil sa naranasang matinding pagyanig kaninang umaga na nagmula pa sa Sarangani. Kaya naman, unang araw pa lang ng pasukan ay suspendido na kaagad ang klase. Ayon sa mga guro, isang gusali ng paaralan ang gumuho matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Ang nasabing gusali ay may dalawang palapag at naglalaman ng maraming silid-aralan. Pero ayon sa mga

0: Siguro, hindi na umano ito ginagamit at 2019 pa nang inabandona. Dagdag pa nila iniwan na ang gusali matapos ding maapektuhan ng malakas na lindol noon. At ngayon nga ay tuluyan ang gumuho ang nasabing istruktura. Sa kasalukuyan, nakakordon na ang lugar at mahigpit na binabantayan ng mga otoridad upang matiyak na walang makakalapit o makakapasok sa gumuhong gusali. Samantala, pinauwi na rin ng mga guro ang mga estudyante bilang pag-iingat sa kanilang kaligtasan. Wala pa sa kayong naiulat na nasugatan o nasaktan sa insidente. Mabuti na lamang at isinasagawa pa ang flag raising ceremony nang mangyari ang panginig dahil dito nasa gym lahat ng mga estudyante at agad silang nailikas ng kanilang mga guro. May ilang mga mag-aaral din ang napaiyak dahil sa takot subalit kaagad naman silang napakalma ng mga guro. Ayon sa kanila, malaking tulong ang regular na earthquake drill dahil alam at handa ang mga guro at mga estudyante sa mga ganitong sitwasyon. Umaksyon din agad ang lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa ngayon, Joshua, ay may mga kapulisan din dito na nagbabantay ngayon para sa kaligtasan ng lahat at upang masiguro din na walang makalapit sa nasabing gusali. Ayun naman, sa mga guro dito ay inintay pa nila ang DepEd o Department of Education ng Davao del Sur kung kailan naman magre-resume ang klase. Joshua?
1: Maraming salamat, Regine Lanuza ng PTV Davao.
2: Assistance ng Philippine Coast Guard matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ating alamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang tanghali po sa inyo.
3: Yes, Ma'am Angelique, magandang tanghali po at maraming salamat po sa oportunidad.
2: Okay, matapos ang malakas na lindol kanina umaga sa rehiyon ng Mindanao, nananatiling posible ang mga aftershocks. Ano po ang mga paghahanda at contingency measures na ipinatutupad ng PCG para matiyak ang kaligtasan po ng publiko?
3: Yes, tama po kayo, Ma'am Angelique. So, naka-heightened alert status na po ang lahat po ng operating units ng Philippine Coast Guard, particularly sa mga areas po na affected po nito earthquake na ito. Nagkaroon din po tayo ng patuloy na coastal and sea monitoring po. At again, sa tinaas po na tsunami alert po kanina, tayo po ay nagsagawa na rin ng mga information dissemination, particularly po sa ating po mga mangingisda at mga coastal residences po, na kung maaari, iwasan po muna talaga maglayag at mag-engage into any water activity. Ngayon po, dahil po sa ito nakaambang panganib in case na magkakaroon po tayo ng tsunami. At we are also in close coordination, Ma'am Angelique, with the local government units kasama po yung Office of Civil Defense. Since naka-activate na rin po ang ating incident command system ngayon, ang ating po mga resources kasama po yung ating deployable response groups, ang ating mga nurses, medics, and medics and even yung Coast Guard K-9 search and rescue dogs po natin, Ma'am Angelique, ay naka-check in na rin po yan para tumugon po at makapag-augment kung ano man po ang magiging instruction po sa atin for these rescue operations. At naglabas na rin po tayo, Ma'am Angelique, ng ating notice to mariners sa lahat po ng mga barko, ng mga watercrafts na itinaas po itong tsunami warning na ito at ating pong reminder sa kanila ay kung maaari itaas po muna itong mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga dalampasigan at kung nasa layout na po sila ay maaari po munang nasa gitna muna ng ating mga karagatan para again maiwasan po yung posibleng impact kung magkakaroon man po. And then ngayon po naglabas na rin po tayo ng ating issuance, no, for the temporary suspension ng lahat po ng barko at anumang watercrafts regardless kung anuman po ang kanilang gross tonnage sa area po ng Sarangani, Davao Occidental, sa may Balangonan, Jose Abad Santos, Davao Occidental at General Santos vice versa po yan, Ma'am Angelique. At kanina rin po umaga, nagkaroon din po tayo ng ating emergency assistance, particularly sa estudyante po ng Santa Cruz National High School sa may Davao del Sur.
1: Okay. Commodore, si Joshua po ito. Kumusta po yung isinagawa ninyong coastal at port assessment para po matiyak na walang pinsala sa mga pantalan, baybayin at iba pang maritime facilities matapos po itong nangyaring lindol?
3: Well, based po dun sa ating monitoring kanina, particularly po yan sa may Barangay Tumblr, sa may Jensan, sa may Maasim, although hindi po ganun kasignificant yung paggalaw po ng ating karagatan dyan. But again, ang nabanggit ko po kanina is really to remind at itong ating mga coastal residences po na umiwas po muna sa kanilang paglalayag. At again, patuloy naman po ang isinasagawa rin po nating damage assessment kasama po ang iba't ibang ayansya, particularly po sa ating po mga pantalan.
4: Alright, Commodore, si Greg Gregorio po ito. Sa ngayon po ba may mga naiulat ding insidente sa karagatan sa ating pagbabantay tulad ng mga abnormal na pagtaas ng tubig dagat o iba pang epekto na may kaugnayan sa lindol?
3: Ngayon, Sir Greg, wala pa po tayong natatanggap. Again, naging proactive naman po ang Philippine Coast Guard, no, na nilabas itong tsunami alert na ito. Tayo po ay nagsagawa kaagad ng Coastal Patrol po natin, kasama po yung Seaborne Patrol sa lahat po ng mga posibleng apektadong mga coastal communities po natin. So as of now, and as we speak, wala po tayong natatanggap ng anumang report po.
2: At bukod po sa pagtulong sa mga estudyante, pati po sa pagmamanman ano, sa mga coastal areas, meron pa po bang ibang komunidad o pasilidad na tinututukan ngayon ng PCG kasunod po ng pagyanig?
3: Ngayon, Ma'am Angelique, ang ginawa po natin to maximize all the resources na meron po ang ating pamahalaan. Again, nabanggit naman po na ating Pangulo na itong pag-response ngayon is whole of the government approach to maximize po ng lahat ng capability na meron po tayo ngayon na kapag check-in na rin po tayo sa in-establish po na incident response system sa LGU po.
1: Alright, Commodore, panguli na lamang po mensahe at paalala nyo po sa ating mga kababayan, particular na sa Mindanao region.
3: Yes, Sir Joshua. So as we're expecting possible aftershocks pa rin po, so ang ating pong reminder sa ating pong mga kababayan na manatili po tayong kalmado, maging mapagmatsyag at sumunod po sa mga advisories ng ating mga lokal na otoridad, particularly pagdating po sa pagbibigay ng mga safety instructions. At nabanggit ko rin po kanina, iwasan po muna natin mag-engage into any water activities or maglayag po habang meron pa po tayo nakataas ng mga tsunami warning po.
4: Alright, maraming salamat po sa inyo oras, Commodore Noemi Quiabiab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
3: Yes, maraming salamat, magandang tanghali po.
2: Samantala po naman, agad na rumesponde ang mga otoridad matapos mahilo at makaranas ng stress-related symptoms.
5: Matapos na yumanig ang magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga. Ilang estudyante at kawani rin ang nakaranas ng pagkahilo at iba pang stress-related symptoms habang isinasagawa ang evacuation. Ngunit agad silang nabigyan ng tulong ng mga medical responder na nakaantabay sa lugar. Tumulong din ang mga pulis at iba pang emergency responder sa pagpapanatili ng kaayusan at sa ligtas na paglikas ng mga estudyante at kawani ng paaralan. Sa lakas ng pagyanig, nawalan din ng kuryente ang eskwelahan matapos na pumutok ang dalawa nitong transformer. Sa Apolinario Mabini Elementary School naman, nagkabitak-bitak ang ilang gusali dahil sa lakas ng pagyanig. Nagkasisira-sira rin ang school signage na yan habang nagsasagawa ng flag ceremony kanina. Bandang alas 8 ng umaga, inanunsyo ng pamahalang lungsod ng Davao ang suspensyon ng klase at trabaho kasunod ng lindol. Dahil dito, pinauwi ang mga mag-aaral habang nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga otoridad sa kalagayan ng mga gusali at iba pang pasilidad upang matiyak na ligtas sa mga ito bago muling gamitin para sa klase. Sa ngayon, patuloy na nakamonitor sa sitwasyon ang lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng residente rito. Mula rito sa Davao City, para sa Integrated State Media, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Assistance ng DSWD sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao kanina umaga. Ating aalamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. ASEC Irene, magandang tanghali po. Ng DSWD sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao kanina umaga. Ating aalamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. ASEC Irene, magandang tanghali po. Yes, ASEC? ASEC Irene?
6: Magandang tanghali, Miss. Magandang tanghali, Miss Angelique.
2: Alright, it's good to hear from you. Ano po ang pinakahuling datos ng DSWD sa bilang po ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao ngayong umaga at saan po yung mga lugar na nakatuon ang inyong monitoring ngayon?
6: Well, Ms. Angelique, kasalukuyan pa rin pong nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa mga local government units para ma-assess yung pong damage nitong lindol na nakaapekto nga po sa Mindanao region. Gayun din po, kinakala pa ang impormasyon at ang datos hinggil sa bilang ng mga naapektuhan. And soon as mai-provide na po ito ng local government units sa iba bahagi ito ng DSWD, nakafocus, we understand, nakafocus po ang mga lokal na pamahalaan sa pagbigay ng initial na tulong sa mga kababayan nating naapektuhan, particular na po yung pag-evacuate o paglikas ng mga pamilya at individual sa mga evacuation centers.
1: Yes, ASEC si Joshua po ito. Sa mga ganito pong sakuna at yung mga pamilya na magpupunta sa mga evacuation centers, ano-ano pong uri ng tulong agad na kailangang ipinagkakaloob ng DSWD sa kanila? Kasama po ba dito yung mga psychosocial support? Particular na doon sa mga bata na nakaranas itong lindol.
6: Yes, Joshua, magandang tanghali sa iyo. Tama, aside from the food and non-food items na ibinabahagi ng DSWD, ay yung pagtitiyak din na naproprotektahan yung mga vulnerable sectors natin. Bahagi yan ng isinasagawa natin ng camp coordination and camp management and protection of the internally displaced persons initiative. Gayang nang nabanggit ko, meron tayong mga ibinabahagi na incident stress debriefing, particularly sa mga vulnerable sectors. In this case, doon sa mga bata na nasa mga paaralan na, nakapasok na kaninang umaga. Dahil alam naman natin yung ganito pong mga insidente ay nakakadulot ng stress o anxiety sa kanila. Nakaka-apekto rin ito doon sa kanilang mental well-being. Kaya meron tayong mga trained na mga social workers sa sa pagbabahagi ng psychosocial interventions, and kasama rin po natin ang Department of Health sa pagbabahagi nga po ng servisyo na ito.
4: ASEC, si Greg Gregorio po ito. Alinsunod po dun sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. kanina, kumusta na po yung prepositioning ng family food packs, hygiene kits at iba pang relief items para dun sa mga lugar na naapektuhan ng lindol at syempre yung binigyan ng tsunami warning?
6: Yes, Greg, gaya nga po ng sabi ng ating Pangulong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos Jr., we will not leave Mindanao behind. So sinisiguro po ng DSWD na agad tayong makapagpadala ng tulong dahil meron tayong sapat na mga family food packs na naka-preposition na sa iba't ibang warehouses natin dyan sa Mindanao. Sa katunayan, Greg, nasa mahigit 1.1 million family food packs po yung naka-preposition sa warehouses natin dyan sa field office. 9, 10, 11, 12 at gayon din sa field office Caraga. At gayon din po, naka-ongoing yung pagpapadala natin ng mga mobile storage units mula po sa ating Mindanao Disaster Resource Center dyan sa Region 12 para magamit na temporary hospital. And gayon din po, naka-deploy na ang ating mobile command center at ang ating mobile kitchen para makatulong nga sa mga internally displaced persons dyan po sa region. Yes. And si Secretary Rex Gatchalian ay patungo na rin po no, dyan sa Region 12. Siya ay nanggaling po sa Pagadian dahil meron din po tayong isang activity kanina. Nalaman niya po yung insidente at batay na rin po dun sa utos ng Pangulong Marcos Jr. ay agad po siya na nagbigay ng instruction din sa ating mga field office regional directors, and gayon din po siya ay patungo na rin dyan nga po sa South Cotabato para makapagbigay din ng tulong sa ating pong mga kababayan.
2: Yeah, sa ASEC, Irene, kamusta naman po ang pag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan, pati nga po evacuation centers upang matiyak na ang agarang pagtugon po natin sa mga residenteng nailikas mula sa mga coastal community?
6: Ms. Angelique, sa kasalukuyan, naka-red alert status tayo. So ibig sabihin, ito na yung highest level of readiness sa isinasagawa na response ano, kapag may mga ganitong mga kalamidad. Ang ibig sabihin po niyan, all human and material resources are made available para po sa ating mga kababayan. Dahil dyan, na-activate yung ating response clusters at yung ating pong incident management teams na siya namang pong tumutulong sa mga local government units para agad po natin maibahagi yung kinakailangang assistance sa mga apektado nating kababayan. Yung ating mga miyembro ng mga quick response teams ay naka-deploy na rin at sila na ang kausap o kasama ng mga local government unit responders para mas mapabilis pa yung pag-profile natin sa mga internally displaced persons at pagtitiyak na yung kaukulang tulong ay maipabot po sa kanila.
1: Asik, sakali man po, huwag naman sana na magkaroon pa ng malalakas na aftershocks at magkaroon po ng karagdagang pagdikas ng mga residente, ano po yung magiging contingency plan ng DSWD? Ito po bang red alert status ay sasapat po?
6: Well, yes, Joshua, nasa mahigit 4.7 million yung at family food packs, yung ating stockpile. Naka-ready tayo mag-assist at mag-augment pa ng resources ng mga local government units dyan nga po sa Mindanao region. Gayun din po, patuloy pa rin naman ang ating pong production ng mga family food packs, and meron po tayong mga existing framework agreements with private distributors. So kung kinakailangan pa ng karagdagang food and non-food items ay pwede tayo, maaari tayong mag-draw down from those framework agreements to complement the food and non-food items that we have already produced and have already prepositioned. So nakahanda tayo, Joshua, ano, for any eventualities.
4: Asik, in relation to non-food items, meron din po bang posibilidad na magbigay ng DSWD ng emergency cash assistance dun po sa mga pamilyang nasiraan ng bahay o kabuhayan dahil po dito sa epekto ng malakas na lindol?
6: Well, of course, Greg, bahagi yan ng mga interventions ng DSWD na una, tiyakin na sapat nga po yung mga resources at mga tulong na naipapabot natin sa mga kababayan po natin. At of course, kung ano man po yung maging resulta ng assessment na isinasagawa, no, yung rapid damage assessment and needs analysis, at kung makita po dyan na kinakailangan mag-provide pa tayo ng ibang mga tulong, kagaya nga ng mga cash transfers para masuportahan yung recovery ng ating mga kababayan na apektuhan, yan po ay gagawin DSWD.
2: At bilang pang huli po, mensahe po ninyo, paalala na rin ano ho, sa ating mga kababayan na apektado nitong malakas na lindol.
6: Well, unang-una, nais natin pong palalahanan ng ating mga kababayan, particularly those who have been affected by this quake, na maging kalmado po tayo at makipag-coordinate sa ating mga local government units para sa maayos na pagpapahatid ng tulong. Lagi po nating pinapalalahanan ang ating mga kababayan na huwag po kayong mag-alala. Hindi nyo po kinakailangang mag-worry kung ano pong inyong kakainin kapag kayo po ay magtutungo o magtungo sa mga evacuation centers, sapagkat nakahanda po ang inyong pamahalaan na i-provide yung kaukulang tulong sa inyo. So again, makipag-ugnayan po tayo sa ating pong mga LGUs kung sinabi po o kayo po ay nabisuhan na lumikas, pakinig at gawin po natin ito, sapagkat ito ay para sa inyo pong kaligtasan at para sa inyong proteksyon. Again, nandito po ang inyong pamahalaan para tumugon sa inyo pong mga pangangailangan.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.
6: Maraming salamat din po at magandang hapon.
1: Samantala, tiniyak ng Malacanang na sapat ang pondo ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa Malacanang, ito ang Quick Response Fund o QRF na ginagamit para sa pagresponde at rehabilitasyon sa tuwing tumatama ang mga kalamidad. Mahigpit namang nakikipag-ugnayan ng Department of Budget and Management sa mga ahensya ng gobyerno at iginiit na handa ang kagawaran na iproseso ang mga hiling na replenishment ng mga QRF. Layo nitong maiwasan ang pagkaantala ng paghahatid ng tulong sa mga komunidad na tinamaan ng sakuna.
7: Ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to.
4: Sa kapapasok lamang pong balita, 8 na ang naiulat na nasawi matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon sa Office of Civil Defense, tatlo ang naiulat sa Davao Occidental, tatlo sa General Santos City habang dalawa sa South Cotabato. Sa ngayon ay nasa red alert ang OCD para sa pagtugon sa epekto ng malakas na lindol, kasama ang ilan pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Personal din na aalamin ng mga opisyal ng gobyerno ang sitwasyon ng ating mga kababayang apektado. Samantala, nagpalipad na ang Philippine Air Force ng Black Hawk helicopter para tumulong sa pagsasagawa ng assessment ng pinsala sa Maasim Sarangani at mga karatig probinsya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na lumipad ang naturang helicopter mula sa Tactical Operations Group 11 sa Davao Airport. Samantala, ayon naman kay Army spokesperson Colonel Louis De Maala, nag-deploy na rin ito ng mga unit para sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR sa mga apektadong lugar, kasabay ng paikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang kaugnay na ahensya.
1: Agad din na umaksyon ang Department of Energy para matapos ang malakas na lindol o matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa Department of Energy, agad na inactivate ang Task Force on Energy Resiliency kasama ang electric cooperatives, distribution utilities at oil industry stakeholders. Sa kasalukuyan umano ay patuloy na kinoconsolidate ang ulat kaugnay sa kondisyon ng power lines, substations, distribution facilities, fuel depots, retail stations at iba pang energy infrastructure.
2: Inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pansamantalang suspensyon sa airport operations sa General Santos Airport matapos ang mapaminsalang lindol sa Sarangani. 17 sa ngayon ang affected flights dahil sa lindol. Kabilang dito ang 11 flights ng Cebu Pacific, 4 sa PAL Express at 2 flight ng Philippine Airlines. Inaabisuhan naman ng CAAP ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga respective airlines para sa latest update tungkol sa kanilang flight. Epektibo naman ang Notice to Airmen Safety Advisory simula 8:45 ng umaga kanina hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Sinimulan na rin ang assessment sa air navigation facilities, equipment at operational capabilities para masiguro ang kaligtasan ng mga airport operations. Sa ngayon, normal naman ang ibang operasyon sa ibang paliparan sa Mindanao.
4: Kaliwat kanan na ang pag-aksyon ng pamahalaan sa pagtulong sa mga apektado ng lindol sa iba-ibang lugar sa Mindanao. Katunayan ng DSWDA, may nakahanda ng higit 1 milyong family food packs. Ang detalye sa report ni Hans Hardin ng IBC 13.
8: Kumilos na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno matapos ang mga tumamang lindol sa bahagi ng Mindanao. Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim din ng direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Binabantayan ng DOE ang supply ng kuryente at power lines sa Sarangani. In contact ngayon ang ahensya sa mga electric cooperatives, distribution utilities at oil industry stakeholders para ma-report ang mga nasirang establishmento. Samantala, sinusuri naman ng National Grid Corporation of the Philippines ang mga apektadong transmission lines. Naibalik na rin naman ang kuryente sa ibang probinsya na naapektuhan ng lindol. Agad namang tinalakay ng Department of National Defense at Office of Civil Defense sa kanilang pagpupulong ang mga response operations para sa epekto ng lindol sa probinsya. Inihanda na rin nila ang posibilidad ng deployment ng response team mula sa national government. Rumesponde rin agad ang Philippine Coast Guard, katuwang ang PNP, BFP at LDRRMO para sa mga estudyanteng naapektuhan ng lindol. Sinugod naman sa ospital ang mga batang nagtamo ng minor injury at nawala ng malay sa insidente. Naka-red alert naman ang DSWD sa pamamahagi ng tulong sa Sarangani. Nakahanda na ang nasa mahigit 1 million family food packs at 80,000 non-food items na naka-imbak sa iba't ibang warehouse sa Mindanao. Sa pagpupulong ng Disaster Response Management Division ng DSWD Field Office 12, maglalagay ng pansamantalang tent para sa quick response team. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa mga LGU sa rehiyon para sa pag-setup ng mobile command centers at mobile kitchens bilang bahagi ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Para sa Integrated State Media, Haz Hardin, IBC News.
2: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa mga regional at division offices nito para alamin ang sitwasyon ng mga paaralan na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, pinakikilos na nila ang kanilang mga tauhan para inspeksyonin ang mga paaralan na naapektuhan ng lindol. Ide-deploy din ng ahensya ang kanilang structural engineers para magsagawa ng assessment sa mga napinsalang infrastruktura. Sa ngayon, nasa Cotabato City ang kalihim at kasalukuyang minomonitor ang lagay ng mga naapektuhan. Agad din siyang nag-inspeksyon sa mga silid-aralan at tiniyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel. At yan po ang pinalawak at komprehensibong update ng inyong Integrated State Media sa mga oras na ito.
1: Kasama ang Presidential Communications Office, kabilang ang People's Television Network, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at IBC. Ako po, si Joshua Garcia.
4: Alinsunod pa rin sa mahigpit na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Whole of Government Approach sa pagtugon sa kalamidad. Mula sa IBC, ako po, si Greg Gregorio.
2: At ako naman po ang inyong kasamang si Angelique Lazo. Hatid namin sa inyo ang pinalawak na pagbibigay impormasyon sa oras ng pangangailangan. Magpapatuloy po ang special coverage ng ISM maya-maya lamang. At ito po ang Lindol sa Mindanao, an Integrated State Media Special Coverage.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot
6: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alinsunod sa mahigpit na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole of government approach sa pagtugon sa kalamidad mula naman sa PTV. Ako po si Jules Guia. At ito po ang
4: Lingol sa Mindanao, an integrated state of media special coverage.
5: Agarang pinakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang pangangailangan sa mga residente ng Sarangani kung saan naganap ang 7.8 magnitude na lindol. Balikan natin ang report na yan, maya-maya lamang. Iniyak naman ang pamunuan ng Office of Civil Defense o OCD ang agarang aksyon matapos ang 7.8 magnitude na lindol kanina umaga sa Mindanao. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga apektado. Ayon nga sa inisyal na pahayag ni Undersecretary Harold Cabreros, malaki ang naging pinsala ng lindol sa ilang mga lugar sa Mindanao. Aniya kabilang nga sa mga apektado ang Regions 9, 11, 12 at Barm. Naramdaman din ang epekto nito sa mga karatig probinsya ng Mindanao at Visayas. Dahil nga dito ay pinag-utos rin ng Pangulo ang agarang aksyon sa mga nasabing lugar. Sa ngayon itinataas na sa red alert status ang mga opisina ng pamahalaan sa mga apektadong lugar at pinag-iingat na rin ang publiko sa mga aftershocks.
6: Sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Teodoro, papunta po ngayon ang inyong National Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang OCD, DND, DSWD, DOH, DPWH at DepEd para malaman at tingnan ang pinsala at para sa ating immediate response operation.
3: Samantala, patuloy ang inspeksyon sa mga gusali at ang pagbabantay ng mga otoridad para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa ilang lugar sa Zamboanga Peninsula matapos ang lindol. Naglabas din ng tsunami warning at pinayuhan ang mga residente sa baybayin na lumikas at mag-ingat. Para sa Integrated State Media, si Myra Espinosa ng PIA Region 9.
7: Yes, Jules, magandang hapon. Nakaranas ang Zamboanga Peninsula ng Intensity 4 earthquake at ilang aftershocks. Bunsod nito, ipinag-utos ng ilang mayor ang suspension ng klase sa lahat ng antas at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno, maliban sa mga nagbibigay ng frontline services. Kabilang dito ang Zamboanga City, Basilan, Sinu, Tawi-Tawi at Pagadian City. Inutasan din ang otoridad na magsagawa ng inspeksyon sa mga paaralan, opisina at iba pang gusali upang matiyak ang structural integrity at kaligtasan ng publiko. Naglabas ang DOSCP books ng tsunami warning number 1 sa Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur at Zamboanga, Sibubay at pinayuhan ang mga residente na lumikas sa mas mataas na lugar o lumayo sa baybayin. At samantala rin sinuspinde ang lahat ng biyahe sa dagat at operasyon ng mga sasakyang dagat. Inanunsyo ng Philippine Coast Guard Station Isabela na wala munang biyahe sa rutang Isabela City to Zamboanga City and vice versa hanggang sa maglabas ng panibagong abiso. Patuloy namang nakaantabay ang lokal na pamahalaan at disaster response teams upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Mula rito sa Zamboanga City para sa Integrated State Media, Myra Espinosa ng Philippine Information Agency.
3: Maraming salamat, Myra Espinosa ng PIA Region 9.
8: Alright, sa punto pong ito, makakapanayam po natin mula sa FEBOX si Science Research Analyst Lara Guianan para maipaliwanag sa atin ang nangyaring lindol kanina. Magandang hapon po, Ma'am Lara. Si Bien Manalo po ito ng IBC.
9: Magandang hapon po, Sir Ben, Sir Jun, Ma'am Princess, at sa ating mga tagapakinig.
8: Alright. Ma'am Lara, ano po ang origin o saan po nagsimula ang lindol? Ano po yung mga areas na lubhang naapektuhan?
9: Opo, bali kaninang umaga po, around 7:37 a.m., nagkaroon po tayo ng magnitude 7.8 na lindol sa may southwest po ng Maasing Sarangani. Ito po ay naramdaman, reportedly, ang highest po ay intensity 7 sa may city of General Santos. And naramdaman din po ito sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, sa Sultan Kudarat, Cotabato, South Cotabato, Sambuanga Sibugay, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental. Hello po.
10: Baby po from Congress.
8: Yes, Miss Lara.
10: Standby ko na po kayo, Mama.
9: Ah, okay po.
10: Thank you, Ma'am.
8: Okay, Miss Lara, anong oras po nagsimula itong lindol at ilang segundo po ang itinagal nito?
9: Next, so ito po ay nangyari kaninang 7:37 ng umaga. Okay. Ano mo ba?
8: Okay, Miss Lara, may banta pa rin po ba ng aftershocks at nakataas pa rin po ba ang tsunami warning natin?
9: Yes po, kasalukuyan po, meron pa rin po tayong nare-record na aftershock at meron pa rin po tayong nare-record ng mga tsunami waves sa ating mga sea level station.
8: Alright, mayroon po bang kasalukuyan na minomonitor ang T-Box kaugnay nga dito sa nangyaring lindol kanina?
9: Sa ngayon po, minomonitor po natin patuloy yung mga aftershocks at kung mayroon pong mga reported na damages.
8: Okay, ano na lang po ang mensahe niyo, Ms. Lara, sa ating mga kababayan?
9: Patuloy po na mag-ingat sa posibilidad na aftershocks ang mag-duck, cover, and hold po. Tumulad po sa ating mga LGU sa kanilang mga instruction.
8: Alright, maraming salamat po Ms. Lara Guianan, ang Science Research Analyst ng T-Box.
5: Sa punto namang ito, makakapanayam natin sa linya ng telepono si DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. ASEC, magandang hapon po.
11: Magandang hapon.
5: ASEC, ayan po, alam ko marami na po kayong ipinapadala na at nakahanda na family food packs at non-food items. Ngayon po, kumusta yung pagpapadala sa mga lugar na mangangailangan nitong mga food and non-food supplies?
11: Actually, ang mga food and non-food items ng Department of Social Welfare and Development ay nandun na po sa ground. Nakapreposition na po yan sa mga warehouses ng ating pong field offices. At ganyan din sa mga warehouses ng mga local government units na nagkagamit po natin by virtue of a relief prepositioning agreement. So, yan po ay ready na i-distribute sa mga naapektuhan pong mga pamilya. Sa kasalukuyan po kasi isinasagawa yung profiling at assessment ng mga apektadong mga pamilya, gayo din po yung mga internally displaced persons. And sa ganito pong mga pagkakataon, nauuna po ang mga local government units na magpahatid ng kanila pong mga food and non-food items. But we're ready to augment the resources gaya nga po nang nabanggit ko, nakapreposition na po ito sa kanila-kanila pong mga warehouses.
5: Sec, pagdating naman sa evacuation centers, sabi nyo kanina, nandoon na nakapreposition na yung mga gamit o yung mga food items na mayroon ng DSWD. Pagdating sa evacuation centers, kumusta ang sitwasyon? At meron naman po na maayos na natutuluyan ang ating mga kababayan na kinakailangan mag-evacuate?
11: Well, yes, batay doon sa initial na ulat ng aming mga field offices, particularly sa field office 11, meron na nga pong mga apektadong mga pamilya ang inidikas kanina doon nga po doon sa earthquake at yung sumunod na tsunami alert. So doon po sa Sarangani, Davao Occidental, meron na pong mga mga families na inidikas. At kasalukuyan ay pansamantalang nga nilahan nga doon sa mga tents na sinet up po ng community. But we're providing them mga family tents para po magamit ng ating mga internally displaced persons. Gayun din po sa ibang lugar ay hinihintay pa natin yung ulat mula sa mga local government units para matukoy natin kung ano pa yung kinakailangan nga na ipahatid natin in terms of the requirements of the internally displaced persons. But again, we're ready kasi ngayon nga na po tayo mga ipinapadala din ng mga mobile storage units na maaaring magamit as temporary hospitals and as temporary evacuation centers.
5: ASEC, matapos nga itong lindol, ay agad nagbaba o nagbigay ng marching order si Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ngayon po, particularly on DSWD, ano po ba yung pinaka gusto niyang patutukan sa ilalim ng inyong ahensya?
11: Well, yes, nagbigay nga po ng kautusan ang Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po na meron tayong mga food and non-food items na ibibigay sa mga pamilyang apektado dyan nga po sa Mindanao region. And sa kasulukuyan, nasa mahigit 1.1 million na mga family food packs ang nakapreposition na dyan sa mga warehouses natin. In Region 12 alone, meron tayong mahigit 140,000 na mga food packs dyan po sa ating mga warehouses. And gaya nga po nang nabanggit ko, we're ready to augment the resources of the local government units.
5: Okay, ASEC, mensahe niyo lang po sa mga residente na lubang na apektuhan ng lindol. Ngayong itong klase ng lindol at mayroong malalakas din na aftershocks na binabantayan ng FIVOX, baka meron po kayong gustong ihabilin sa ating mga kababayan dyan.
11: Okay, unang-una, nais po natin i-assure ang ating pong mga kababayan na sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., ang DSWD po ay naka-ready na mag-provide ng kaukulang tulong. At unang-una, nais po natin i-assure ang ating pong mga kababayan na sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., ang DSWD po ay naka-ready na mag-provide ng kaukulang tulong sa kanila. Dahil nga po naka-red alert status ngayon ang ating pong response clusters, nakatiyak po kayo na lahat ng human at material resources are available para ma-deploy at sa isinasagawa natin humanitarian response action. Hindi nyo po kinakailangan mag-alala kung kayo ay nililigas o dahil meron po tayong sapat na tulong na ipapaabot po sa inyo para sa inyong kaligtasan at protection. At gayon din po, patuloy kayong makipag-ugnayan sa local government unit para sa ayos na pagpapahatid ng tulong.
5: Okay, maraming salamat po. Yan po ang ating Assistant Secretary and Spokesperson ng DSWD, Irene Dumlang.
11: Maraming salamat po at magandang hapon.
5: At kaugnay nga ng agarang pagpapakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang pangangailangan ng mga residente sa Sarangani. Kaugnay dito sa naganap na 7.8 magnitude na lindol, ating pakinggan na report ni Harley Valbuena live. Harley?
12: Princess, ipinagutos na ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of government approach matapos ang tumamang malakas na lindol sa Mindanao. Mabilis na pagkilos at pagresponde. Ito ang direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng pamahalaan kasunod ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao.
13: Agad ikinasa ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of government approach matapos maitala ang lindol sa Mindanao. Sa pahayag ng Pangulo, ipinag-utos ang agarang pagkilos at pagsagawa ng kinakailangang paghanda at pagtugon sa mga apektadong lugar.
12: Ayon sa Pangulo, inihahanda na ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council ang disaster response sa mga apektadong rehiyon. Nakaantabay na rin ang mga ide-deploy na response teams. Ang Department of Social Welfare and Development inatasang mag-preposition ng relief goods at tiyaking nakahanda ang lahat ng evacuation centers. Naka-standby na rin ang Department of Public Works and Highways para sa pag-assess sa pinsala sa mga kalsada, tulay, at iba pang imprastruktura kakibat ng isasagawang clearing sa mahalagang ruta para sa mabilis na rescue at relief operations. Iniutos na rin ng Pangulo ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Makikipag-ugnayan ang Department of Education sa mga LGU para tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pinayuhan ng Pangulo ang mga apektadong residente na sumunod sa tsunami warnings, umakyat sa matataas na lugar at unahin ang kanilang kaligtasan kaysa sa ibang bagay. Tinitiyak din na hindi iiwan ng national government ang Mindanao at regular na nakikipag-usap ang Pangulo sa regional offices at local chief executives para bantayan ang sitwasyon. Princess, tiniyak ng Malacanang na sapat pa ang pondo ng gobyerno para tumugon sa epekto ng lindol. Siniguro na rin ng Department of Budget and Management na available pa ang quick response funds ng disaster response agencies. Mula rito sa Malacanang para sa Integrated State Media, Harley Valbuena ng IBC News.
5: Maraming salamat, Harley Valbuena.
3: Sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang hapon po, Spokes.
14: Magandang hapon, Jules. Magandang hapon sa ating mga tagapanukon at tagapakinig.
3: Spokes Junie, may naitala na po ba tayong casualty sa kasalukuyang pagmamonitor ng Office of Civil Defense sa mga lugar na naapektuhan po ng lindol?
14: Jules, as of 1 p.m. no, ito ang mga bine-verify natin na number of casualties na initial na iniulat sa atin. Meron po tayong bine-verify na 14 deaths at saka 7 missing. Ito po ay nanggagaling sa Region 12 or sa SOC Sergeant. Meron po 11 na naiulat po na hindi nga po nakaligtas. And then meron din po sa Davao Region na 3 po na hindi rin po nakaligtas. Again, this is for verification po of the management of the dead and missing cluster.
3: Spokes Junie, meron na po ba tayong numero ng naitalang danyos o damage sa nangyaring paglindol kanina?
14: Sa kasalukuyan, Jules, ay isinasagawa yung damage assessment doon ng mga tauhan ng both na local, ganun din regional, at kasama din po yung mga national government agencies na sa kasalukuyan po ay en route papunta doon sa mga rehiyon na ito. Kasama dyan ang OCD, DSWD, DOH, DPWH, at iba pa po ngayon. So of course, ang DND po sa pangunguna ng pinangunahan po nila ang NDRMC. Wala pa po tayo ng numero na yun ngayon, but we are getting that information as we speak.
3: Spokes Junie, ano naman po yung pangunahing abiso ng ahensya sa mga residente ng lugar at kamusta po so far yung pakikipag-ugnayan natin sa mga lokal na pamahalaan?
14: Ang lahat ng ating OCD, operation centers dito sa mga rehiyon na ito, no? At ganoon din tayo dito sa national, ay tuloy-tuloy po ang coordination natin with the local DRRM councils dun sa kanya-kanyang AORs. At dito naman po kasama natin yung Department of Interior and Local Government. Ituloy na koordinasyon na ito.
3: Spokes Junie, just to reiterate, no, ang casualty number po natin ngayon na for verification ay 14, that's 1-4.
14: That is as of 1 p.m. Jules, tama po, 1-4, 14 po. Pero okay, for verification again, okay. And verification.
3: And we have 7 missing so far, Spokes.
14: Tama Jules, yan yung initial na report. But then again, initial itong mga impormasyon at kinukuha pa natin yung iba pang mga datos.
3: Okay. Spokes Junie, kamusta naman po yung ilang rescue units po yung naka-standby at ano po yung kasalukuyang status ng ahensya natin?
14: Sa ngayon, Jules, no, I don't have that number right now, no, pero kanina kasi nung nag-usap-usap dito sa operation center, kausap na natin siyempre yung 8 Armed Forces of the Philippines, no, yung 5 to 5th, and then ganoon din yung Bureau of Fire Protection, no, and then ganoon din yung iba't iba pang mga response agencies in terms of. And then kasama din natin siyempre lalo na frontliners po natin, no, yung mga local DRRM na workers and then responders.
3: Spokes Junie, mensahe po natin para sa publiko, lalo na sa mga kababayan natin sa Mindanao. Go ahead po.
14: Adios, sa mga kababayan natin, lalo na sa Mindanao at itong mga apektado po nitong nangyaring lindol kanina. Una-una po, no, ang mga response agencies, no, ng pamahalaan at ganun din ng mga pribadong sektor, no, ay tuloy-tuloy na po, no, yung pag-responde at naka-full alert na tayo at kinukuha yung mga datos at kung ano yung mga pangangailangan doon. Specifically po, no, pagdating doon sa mga evacuations, in terms of evacuation kasi umabot na tayo ng sa ngayon, no, merong 10,000 pamilya na naitala.
3: Alright, maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Juni Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense.
8: Buong puwersa naman ang pagkilos ng pamahalaan ay kasunod ng naitalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani ngayong umaga. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., rumisponde na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan sa mga apektadong lugar. Para sa Integrated State Media, si Sofia Potenciano ng IBC Congress TV.
15: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na agad na kumilos kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani at mga kalapit na lalawigan ngayong araw. Inatasan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magpreposition na ng relief goods at masigurong handa at operational ang evacuation centers. Kasalukuyan ng naka-red alert ang kagawaran para umagapay sa local government units sakali mang kailanganin sila sa relief operations. Nagtatayo na rin ang mga pansamantalang tent, mobile command center at mobile kitchens para sa mga apektadong komunidad. Agad na nagpadala ang DSWD Field Office 12 ng higit 1,000 family food packs at 5 family tents mula sa warehouse sa Coronadal City patungo sa General Santos para matiyak na sapat ang supply ng pagkain at may pansamantalang matutuluyan ang displaced families. Samantala, nakipag-ugnayan na rin ang Department of Education sa Regional Division Offices kung saan batay sa paunang ulat, isang gusali sa Matanao National High School sa Davao del Sur

0: industry stakeholders para i-assess ang impact ng lindol sa mga energy facilities sa Sarangani at mga kalapit na lugar. Patuloy din ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pag-restore ng apektadong power transmission lines sa southwestern Mindanao. Para sa Integrated State Media, Sofia Potenciano ng IBC Congress TV.
1: Huwag kayong BBTO, magbabalik pa ang Lindol sa Mindanao on Integrated State Media Special Coverage.
2: Oh,

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
1: Alam ko nakakatakot.
0: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko liligtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam. Magandang araw si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alam.

Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam.

Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam nyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko liligtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik nang muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan
0: sa Sports Radio.
3: Kami lang ang meron yan.
0: Sa Sports Radio,
3: mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
0: Tune in na
3: sa nag-iisa, nauna at walang kagaya.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Check your time, it's 1 minute makalipas ang alas 4 ng hapon. Ito po ang Sports and Science dito lamang sa inyong nag-iisang institution in Philippine Sports Broadcast, Sports Radio 918 kHz. Jess Laid, kasama natin this afternoon, Ms. Cecil Kimlat.
5: Hi Jess, welcome back. Welcome back from Agusan del Sur from your coverage sa Palarong Pambansa. Yan. Hindi na lang ako nag-iisa, dalawa na kami. So how was the experience, Jess?
4: Definitely something for the books dahil napakarami nating natutunan. Mm-hmm. Napakarami nating na-meet ng mga young athletes na nangangarap from the smallest dreams of getting gold medals, makakuha ng mga records sa Palarong Pambansa to the biggest dreamers na makapasok ng Olympics at yung iba ay sumunod pa sa yapak, hindi lamang ng ating mga Filipino Olympian but more so yung kanilang mga idol na international Olympian like Michael Phelps. May na-meet tayo doon na yun yung idolo niya at yun yung gusto niyang makamit.
5: Talaga?
4: Yes.
5: Extraordinary ba talaga ang hosting ng Agusan del Sur, Jess, sa Prosperidad?
4: In terms of hosting, definitely something very special.
5: Yes.
4: There's more always lagi naman na room for improvement. But Agusan del Sur definitely had a high standard na ipinakita sila sa kanilang hosting, particularly in accommodating yung mga athletes.
5: Wow.
4: Yung binigay ng mga accommodations. Every athlete I have interviewed, ang laging reaction nila is nakakatuwa na nakakatulog sila ng mahimbing, nakakapagpahinga sila ng mahimbing dahil yung kanilang rooms, yung kanilang accommodation sa mga eskwelahan is air-conditioned.
5: Wow.
4: So talagang inihanda for that. And at the same time, hindi sila ganun ka na-challenge for transportation. Though, hindi lang sa hosting yun eh, but more so dahil din sa tulong na rin ng kanilang mga LGUs, yung mga divisions and regional groups na nagtulong-tulong para magkaroon sila ng mga sariling sasakyan to travel. Dahil 10 municipality yung
5: nag-host
4: for this palarong pambansa. In that 10 municipalities, marami yung nasa Prosperidad, but definitely, kung pupunta ka sa doon pa lang sa San Francisco, ilang events na kagad yung nandun. And ang pinakamalayong venue is around 1 hour and 30 minutes away from doon sa Prosperidad.
5: So, malapit sa atin yun. Sa kanila, malayo yun.
4: Yes. Dito yung 1 hour and 30 minutes. Siguro sabihin natin, makakarating ka ng bandang Fairview. But yun, siguro nakarating ka na ng bandang Pampanga. Yun yung layo niya.
5: Pero ang mahalaga, ang susunod na host ay
4: Quezon City.
5: Layo. Makapag-cover yes. kaya tayo nun, Jess. Ang
4: yes.
5: layo.
4: Paano kaya yung magiging coverage natin for that?
5: Oh, maganda. May plano na si Judith. Hindi na pala ako yun. Ano? Si Judith na pala magpa-plano nun. Ano? Maganda yun. Magkakaroon tayo ng isang main anchor. Hmm. And then babatuhan lahat yung mga may iwan lang dito si Mika.
4: Si Mika ang ating main anchor. Wow. Oh,
5: si Mika magiging main anchor, sabi naman ni Mika. Palagay ko, ma'am, ikaw 'yun, hindi ako 'yun. No. Anyway, congratulations to the host no ng Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, and as well ay hindi natin mapapalagpas yung mga ganitong undertakings without sports radio around, 'di ba? Andiyan yes. ka, Jess. So nakakatuwa naman. Okay. Moving forward, ngayong araw na to medyo masaklap, malungkot tayo, Jess, no?
4: Yes.
5: Simula ng klase.
4: First day of classes.
5: Nagkaroon ng lindol.
4: Lindol. Yan ay sa bahaging Sarangani province.
5: Sa Mindanao.
4: Sa Mindanao.
5: Oo. Sarangani, Gensan, apektado yes. rin, di ba?
4: General Santos City was devastated.
5: Ang hardest hit ay Sarangani ata. If I'm not mistaken, ha?
4: Yes.
5: 7.8.
4: 7.8 magnitude.
5: Magnitude. Yun.
4: Yes. Tumama siya 32 kilometers away dun sa shoreline ng Sarangani. So, sa tubig po siya eh. Lumindol.
5: Kaya nga may epicenter. Alerto tayo ng yes. tsunami, di ba? Kaya hopefully naman, let's all pray, no? As a nation, let's pray na wag na maulit. Although sa mga nababasa ko, marami daw after effects, no? Sunod-sunod.
4: Yes.
5: Oo, kaya yung ating sa weightlifting, if I'm not mistaken, Jess, ay naapektuhan sila.
4: Yes, dahil ginaganap po yung ating National Weightlifting Championships sa General Santos City.
5: Oo.
4: And around 7:37 in the morning, habang nag-aasikaso yung ating mga technical officials, ganun yes. din yung mga athletes na magko-compete, eh, tumama nga itong lindol. Doon nga sa video na ipinost ni Coach Cirilo
5: Dayaw,
4: yeah. na-share niya na yung lakas niya is akala niya nasa 8 yung lakas na naramdaman. Different pa dapat yun kumpara dun sa official magnitude.
5: Oh.
4: But definitely ang daming na devastate na areas mm-hmm. in General Santos.
5: Oh.
4: May mga nakita tayo na mga establishments from mga food establishments hanggang dun sa mga malaking mall.
5: Yung isa tamaan. Hindi siya gumuho eh.
4: Yes.
5: Gumuho, no?
4: And yung effect niya hindi lang sa Sarangani province, Davao del Sur also showcased na merong mga eskwelahan na tinamaan. But one of the good things na nakita natin is this earthquake happened during the
5: 7 o'clock yata.
4: Flag ceremony nitong mga eskwelahan sa
5: Mabuti
4: Mindanao.
5: Mabuti na lang kasi yung isang FB post, yung picture, ando sila sa labas, nagpa-flag ceremony, biglang umalog. Mabuti na lang, ando sila sa labas, at yung iba naman, meron parang bubunga na yero. Alerto naman sila, umalis sila sa ilalim nun. Ayun, pagkaalis nila, bumagsak yung yero na bubungan, kaya napaka-delikado. And salamat na lang dahil, although meron na mga reported,
4: yes, just, may mga casualties.
5: I think 8 na. Yeah,
4: yes, doon sa huling naging report is 8 ang casualties. But patuloy naman na nakaantabay din yung ating national government
5: yes.
4: to help itong mga nasalanta ng lindol. Dahil matindi-tindi ito, Ms. Cecil.
5: Para daw kasi lakas ito, Jess, no, noong 1990. na earthquake, no? Kasi sa Jensen pala ang tumama, ang magnitude nito ay 7 sa Jensen. Pero ang talagang ano 7.8 sa Sarangani.
4: Sarangani, yes.
5: Oo, doon. Kaya ano 'yan, di ba may movement 'yan eh, may pahalang, may paganon.
4: Yes.
5: Parang nakita ko doon sa video kanina pag ganun eh. Yung galaw nung ano eh. Nagsisway eh.
4: Yes, nagsisway talaga siya. At doon sa, sa napakaraming videos na ipinost online, good to see lang talaga na yung ating mga guro was ready din to help yung kanilang mga estudyante to guide their students na i-follow kung ano yung kanilang mga pinag-aaralan tuwing may earthquake drill. Ganun siya kahalaga na na-apply talaga nila, lalo na sa mga gantong sakuna.
5: Dapat pala sa mga eskwelahan, meron din silang hard hat, no?
4: Yes. Siguro isa yan sa mga magandang maging...
5: Mga naka-display na pagbigla may nangyari, kuha-kuha na lang. Dapat naka-ano na yung hindi nakatago. Dapat,
4: yes.
5: Dapat may access talaga mga
4: accessible
5: bata.
4: For the kids, for the students, for everyone in school.
5: Pero ang malungkot kasi, Jess, dito talagang... Ang malungkot po sa earthquake, wala yang warning eh. Diba?
4: Yes.
5: Hindi katulad ng bagyo. O may bagyo, ganito, ganyan, ganyan. May paghahanda ka pa. Eh, kahit may paghahanda ka pa, pag sobrang flash flooding talaga, mabilis eh, di ba?
4: Yes.
5: Ito wala. Wala. Ni anong warning to eh, no?
4: Ang sabi nga ng ilan sa mga mas experienced na, eh, ang pinaka-warning sa'yo mo lang dito is pag nakita mong iba yung kilos ng mga ibon.
5: Oh, totoo yun. Totoo
4: yung,
5: yun.
4: Yung iba yung nagiging pakiramdam ng mga hayop, nagiging aligaga.
5: O kaya anxious sila. Yes. Tapos yung mga manok, di ba umaga lang sila tumitilaok? Tumitilaok sila, may mga sound sila na yung may mga matatanda na alam nila eh na oops, mukhang merong mapanganib na
4: may
5: mangyayari.
4: Something,
5: may,
4: yes.
5: May something na mangyayari, humanda tayo o mag-evacuate na tayo kung maulan or what. Punta na tayo sa mataas na lugar o safe na lugar. Kasi nga, nangyari din yan just sa Morong, no? Nagkaroon ng tidal waves. Eh, nakinig naman sila doon sa mga may edad, umakyat sa pinakamataas na lugar. Ayun, nagkaroon nga ng tidal waves. Eh, yung mga hindi nakinig, yun, sila yung nadisgrasya.
4: Yes, and lalo na for the Sarangani province, nakaharap kasi yan sa shoreline talaga eh. So, maraming areas dyan na pwedeng tamaan. Again, last year, dyan nag... Diyan ang nag-host ng Batang Pinoy.
5: Ayo, galing kayo.
4: Yes.
5: Sa ano, Jensen?
4: Sa General Santos City.
5: Oo.
4: And during that time, nakita natin kung kano sila kalapit sa dagat. Dahil yun nga, sila nga rin yung nag-aangkat, nag-export sa atin for tuna. And yung kabuhayan ng mga kababayan natin dyan is mostly nakasalalay sa pangingisda bukod dun sa iba pang agricultural products. Kaya sana... ay mailikas sila, lalo-lalo na yung mga nandun sa seaside dahil at this kind of calamity, medyo kailangang maging maingat tayo, lalo mapagsuri tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran.
5: Oo, ang mayor nga ng Manila, napaka-ano talaga, no? Napaka-alerto, no? Si Mayor, si Yorme.
4: Yes, Yorme Isko Moreno.
5: Nagpakalat kagad siya ng mga tauhan to inspect yung mga schools, yung mga buildings, no?
4: Yes, kasi
5: kung sakali mangyayari dito sa Kamaynilaan, ay eh, ano yung mga building na sabihin na nating delikado.
4: Yes,
5: diba?
4: And very important din kasi Ms. Cecil dito yung open areas eh. Particularly natin dito sa Metro Manila, medyo limited yung ating mga open fields. As we know, nagtataasan na yung mga building, andyan na yung mga iba-ibang infrastructure. Pero sa probinsya, yun naman siguro yung medyo... kinaangat nila, lalo na dun sa mga schools na marami pang open spaces.
5: Pero Jess, di ba, nakakita rin tayo na pag may earthquake, bumubuka yung lupa.
4: Yes, totoo.
5: O, di ba?
4: Yung mga sinkholes, naglalabasan din yan.
5: Mga sinkholes, kaya hindi mo na alam kung saan pupunta eh. Di ba?
4: Yes.
5: May earthquake, kasi baka nandun ka nakatayo, eh, biglang bumuka, hulog ka. Di ba? So, ingat lang po. Sabi nga nung isang post ka, Nina, nabasa ko na, pag pala ganun, sabi niya, matapang ako eh.
4: Mm-hmm.
5: Pero that time, parang I felt so hindi ko control, no? Kaya isa lang talaga yung tinawag ko eh, ang Diyos. Mm-hmm. Yung tinawag ko, baliwala na lahat yung gamit, lahat. Talagang tatawag ka dahil sobrang lakas daw talaga. Kaya nakakatakot, sabi niya, baliwala na lahat. Pag pala dumadanas ka ng ganyan, talagang sobrang takot yung mararamdaman mo. Kaya po, ingat, sana lang ang prayer natin, Jess, yung mga local government units, no? Make sure na yung mga building, yung mga eskwelahan, lalo Department of Education, make sure
4: yes.
5: na yung mga eskwelahan ay matibay, di ba? At hindi yung mga infrastructure ay hindi makakadisgrasya ng mga bata, di ba?
4: Yes, and lalo na dun sa mga matataas yung buildings.
5: Mm-hmm.
4: Kasi nauso na dito sa Metro Manila na yung mga schools nagtataas na. Siyempre to accommodate din
5: yes.
4: yung growing population.
5: Tayo nga, nasa fourth floor kami. Naranasan ko na rin dito yung medyo malakas na earthquake. Nakakahilo kaya. Yung pababa ka from fourth floor sa hagdanan, meron kami dinadaan. Ang pinaka mo diyan kalaban mo, yung nahihilo ka eh, dahil gumagalaw eh, tapos gumagalaw ka rin, pababa ka, di ba? Of course, sinunod mo yung, anong tawag dito?
4: Duck cover and hold.
5: Yes, meron kaming sombrero.
4: Hard hat.
5: Oo.
4: May go bag immediately pero para mahirap. Sa first aid and everything. Pero, syempre, hindi mo kasi madadaan sa basta practice lang.
5: Mm.
4: Pero mahalaga.
5: Pero ayoko maranasan.
4: Yes, mahalaga yung mahalaga na merong practice.
5: Yes.
4: But at the same time,
5: alerto, dapat
4: ang pinakamahalaga dyan is yung pagiging alerto ng bawat
5: alerto
4: isa.
5: Alerto ka dapat, alerto. Kita mo yung at saka kalmado. Nakita mo yes. yung sa earthquake yung mga bata. Oh, kalmado lang, di ba?
4: Yes.
5: Nakita nila. So, kumalma lang din sila.
4: Yes. Move yung, kumbaga, in pace dun sa nandun sa nasa harapan mo.
5: Mm-hmm.
4: Huwag kang magpanic.
5: Mm-hmm.
4: Para hindi ka makadamay, hindi maging malala. Yung
5: madaling sabihin.
4: Yes. At the same time, everything is being Lord. Said easier
5: yes.
4: kesa dun sa, pag nandun ka na sa experience na yun.
5: Alam mo, sa totoo lang, no, yung every week na mga Bible study, talagang isa sa mga hindi nawawala sa prayer ay yung talagang hindi mangyari yung mga earthquake, no? Kasi talagang napakahirap, no? Yung mga earthquake at malalakas na bagyo, mga baha. Kasi natural disasters
4: yan, Jess.
5: Eh, wala tayong kaano-ano, no? Eh, kailangan lang yung kahandaan talaga ng gobyerno. Kaya sana lang, no? Handa tayo, alam kung saan papupuntahin ng mga tao at mga pamilya naman. You should also talk kung sakali mangyari to, magkita tayo sa ganitong lugar,
4: yes.
5: di ba? Na pag ganito, doon tayo pupunta. Siyempre, baka wala na mga cell site yan. O hindi,
4: yes.
5: natin, hindi mo na may text, wala na. So, magkita na lang tayo. Alam ng mga pamilya ko saan magkikita-kita. Diba?
4: Yes, yun ang pinakamahalaga. And siyempre, yung ating prayers
5: of
4: para
5: course,
4: sa lahat.
5: That's number one.
4: Ng naapektuhan nitong Lindol. We hope hindi na madagdagan pa yung mga casualties.
5: Let's continue to pray for Mindanao.
4: Let's yes. pray for Mindanao specifically.
5: Yes.
4: Dahil matitindi din kalamidad itong kanilang naranasan
5: That's
4: ngayong
5: right.
4: araw.
5: Okay. So, siguro we will take a break muna, Jess,
4: yes.
5: at mga kaibigan. And then, we will be talking about the biggest sporting event happening this year. One of the biggest, no? That
4: yes.
5: is the FIFA World Cup. Diyan po sa Canada, USA, and Mexico. Babalik po kami.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: 18 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, nagbabalik po Just Light and Cecil Kimdat for your sports and science dito lang sa Sports Region 918. And katulad ng nabanggit kanina ni Ms. Cecil, papalapit na lang papalapit itong isa sa pinakamalaki, isa sa mga pinaka inaabangan ng mundo, and at the same time sinasabi natin pinakamalaki ang nagiging kita for the world of sport. Walang iba kundi ang FIFA World Cup 2026 Men's World Cup po ito.
5: Kita talaga ang inuna mo, ah.
4: Yes, syempre naman, yan ang nakakatulong sa pag-develop ng sport dahil yung FIFA is always helping din yung mga developing countries na mapalawak pa yung kanilang grassroots program through monetary finances.
5: Alam mo ba, Jess, na ang panimula ng Football Connection ay dahil sa World Cup?
4: Ooh.
5: Nung ginanap dito po sa South Korea at Japan ang 2002 World Cup.
4: Mm.
5: Ito po ang ating pong kaibigan Christy Ramos ay pumunta sa opisina ng Sports Radio and told us. Alam niyo ba yung World Cup? Sabi niya, alam po namin, ganun, malaki yun. Eh dito sa Asia, dapat may program kayo ng football. So nag-umpisa noon ang programa ng football ng July, immediately after. Tama ba ako? Parang something like that, July or June.
4: That was year
5: 2002. Mm-hmm. Kaya sa totoo lang, ito po talaga ang pinakamalaki when it comes to football. Bakit malaki? Lalaro lahat dito ang pinakamagagaling na players.
4: Pinakasikat.
5: In the world.
4: Yes.
5: Andito na lahat sila, di ba? Pati yung, kumbaga, anong tawag dito? Yung clubs nagbigay dito. No? Ganon ka-special to eh. Dahil yung mga club teams, alam mo naman ang mga club teams,
4: yes,
5: kayayaman yan, no? Manchester United, Real Madrid, di ba? At
4: Paris Saint-Germain.
5: Oh yeah, PSG, mga ganyan. Andyan po yung mga players nila. Kaya ito ay 39 days na umaatikabong action ng football. Tagal, ano?
4: Wow, 39 days?
5: Oo, 39 days. Meron po kasi first time ngayon itong FIFA World Cup 2026 na from 32 teams, naging 48.
4: Wow. Yes.
5: Diba?
4: Ang dami.
5: Oo, tapos yung tatlo yung bansa na mag-host nito. Alam naman natin yun, diba? US,
4: Canada,
5: and Mexico.
4: Yan,
5: buti na lang, tatlo. Kasi kung ano-ano man, baka may problema Iran. Anyway, 16 stadium po ang gagamitin dito.
4: Wow.
5: At 104 matches ang lalaruin dito sa 39-day tournament.
4: Kaya, yes, naalala ko Miss Cecil, before we continue our discussion,
5: yes,
4: nagtanong ako noon sa'yo bakit ang football games sa mga multi-sport event, nagsisimula na siya before the opening.
5: Yes.
4: Kahit yung palarong pambansa natin, Batang Pinoy, or dun tayo sa mga international Southeast Asian Games, Asian Games, lagi siyang nag-uumpisa before the opening ceremony. Sabi mo kasi maraming games. Now, considering 104 matches ang lalaruin for this, now I understand kung bakit ito yung pinakamalaki.
5: Oo. At saka, Jess, may requirement kasi ang FIFA. Hindi mo pwedeng laruin ng araw-araw yan.
4: Mm.
5: Kasi gusto nila ng quality games. So, dapat pahingado ang mga players, no? If you want quality games, kailangan yung players ay makakapagpahinga. Kahit sa ina-adapto sa UAAP, sa NCAA, sa iba-iba pa, requirement ng FIFA yan, na dapat ay pahingado yung player. Kaya nga alternate eh.
4: Yes.
5: Kung may laro ka ng ganito, dapat may pahinga ka ng at least 2 days sa kalalaro.
4: Yes, isipin mo, 90 minutes of
5: action. Tatakbo ka sa napakalaking
4: sa field. Sa football field.
5: Oo.
4: Nakakalula po ang laki ng football field na tinatakbuhan, lalo na yung mga standard stadiums sa international scene.
5: Yes, and definitely, abay, syempre sabi mo big names. Andito syempre yung mga big names, 'di ba? Kaya
4: yes,
5: titingnan na namin. Ang lalaro po rito ay 1,248 players nasa roster ng 48 teams dito. They come from 449 domestic clubs in 71 countries. And meron pong 357 players with World Cup experience. Nakita mo ha? And yung lalaro ngayon ng mga players, 891 ang first-timers,
4: wow,
5: sa World Cup. Kita mo
4: so napakarami
5: din. Those are the numbers. Yes.
4: For the number of athletes pa lang malulula ka na eh.
5: Oo.
4: And considering 16 na stadiums yung gagamitin for this.
5: Oh.
4: Eh ilan kaysa 16 stadiums ang punong-puno nag-uumapaw ng mga viewers na, and the fans. Yes.
5: Nag-warm up daw ang US team, syempre sila yung host kaya parang dahil meron silang hosting duties eh sila automatically nakapasok dito sa World Cup. At warm up pa lang, Jess, ang nanonood na sa kanila, 60,000 people.
4: Wow.
5: Warm up pa lang, friendly games, kasi uuso yun eh, nagkakaroon ng mga friendly
4: yes,
5: games.
4: Yes, friendlies.
5: O para yung mga coaches din nila will have a good chance to know sino bang ipa-final ko o ipa-final, yung finality
4: yes.
5: ng roster ko, ilan yung palalaroin. Ang alam ko kasi 18 eh, no? Yung nasa roster, but I'm not sure about yung these days, ano, yung talagang pipiliin nila. So definitely, Lionel Messi is here. Of
4: yes.
5: course, Argentina yan. Sa Portugal naman, I see. Sino? Cristiano Ronaldo.
4: Cristiano Ronaldo.
5: Oh, yun. So dito po, si Cristiano Ronaldo po yung, kumbaga, he leads all players in the tournament with 226 caps. Yung pong caps ay yung paglalaro mo yun sa international. The most ever by a single men's player. So, si Lionel Messi as the only players to appear sa World Cup ng 6 na beses.
4: Wow! When Grabe. The World Cup happens every 4 years.
5: Oo.
4: Tama ba?
5: Oo, every
4: yes,
5: 4
4: every
5: years.
4: Four
5: parang
4: years.
5: Olympics yan eh.
4: Yes.
5: Pero si Ronaldo lamang ang player na nakascore in 5 World Cups with 8 goals sa kanyang 22 matches.
4: Kaya sila ang ano eh, pinagsasabong din talaga for the greatest of all time.
5: Pero
4: for football.
5: Pinakamasaklap dyan, ma-eliminate ka agad. Ano?
4: Yes!
5: Attraction, wala na ka agad. Ano? Kaya, anyway, alam ko malalalim po yung roster niya, yung sa World Cup. Now, alam natin, US, Canada, medyo puyatan blues to, Jess. No? Kasi ako, since 2002, syempre para ma-appreciate ko talaga yung football, may nagsabi sa akin si Coach Aris Kaslim, alam mo, para ma-appreciate mo ang football, manood ka ng World Cup.
4: Ooh.
5: Kasi nandito makikita yung world-class players at yung standard ng talagang football. So nanood naman ako.
4: Mm.
5: Ang hirap intindihin. Diba? Pero makikita mo, ipapaliwanag naman. No? Kaya nga tayo dito sa Sports Radio, hopefully po, ay makakuha tayo ng resident analyst, no?
4: Yes.
5: Para kahit ba hindi tayo kasali dito, eh magandang ma-analyze din yung mga laro na ano. So, Jess, siguro magandang bigay na rin natin sa kanila yung ano bang ibibigay natin sa kanila? Groupings.
4: Yes, pwede yung ating groupings.
5: Meron ka ba dyan na groupings? May groupings ka dyan? Ayan, may groupings tayo dyan eh, no?
4: Ito, groupings natin. Meron tayong
5: yes.
4: 12 groups for this World Cup.
5: Mm-hmm.
4: Group A. Oh, ito.
5: 12 ba yan? 12?
4: Yes.
5: Okay.
4: Mexico.
5: Okay.
4: South Africa. Korea Republic.
5: Ano yun? South Korea yun.
4: Yes,
5: Korea yun,
4: no? South Korea. KR.
5: Mm-hmm.
4: And Group B. Ito yung isa pang host. Canada. Mm-hmm. Switzerland. Qatar. Bosnia. And Herzegovina.
5: Yes.
4: Sa Group C, andyan naman yung Brazil, Morocco, Haiti, and Scotland.
5: Okay.
4: And Group D, andyan yung ating isa sa mga main host talaga. United States,
5: mm-hmm.
4: Paraguay, Australia, and Turkey. In Group E, andyan ang Germany, Curacao, Cote d'Ivoire, Ecuador. And Group F, andyan ang Netherlands, Japan, Tunisia, and Sweden. Sa Group G, we have Belgium, Egypt, Iran, New Zealand. Group H ay ang Spain, Cabo Verde or Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay, ang Group I nandiyan ang France, Senegal, Norway, at Iraq. Ang Group J, Argentina, Algeria, Austria, and Jordan. Group K, ang Portugal, Uzbekistan, Colombia, and Congo. And Group L, ang England, Croatia, Ghana, and Panama. So, ayan po yung ating 48 teams. Merong mga groups na 5 yung countries, merong mga groups naman na 4 lang. Siguro depende din sa dami ng mga maglalaro at sa mga inaasahan na viewers for these games.
5: alam mo, bawat area, di ba, may US, tapos may Canada, at saka Mexico. Nawala lang sa akin, but dito sa Mexico, I think, no, ang may kanya-kanya silang kick-off ceremony, di ba? Ang pagkakaalam ko, tama ba ako kung Mexico, andyan si, ano, yung, ewan ko na kasi nasa Facebook na tayo, kaya yung team song kasi, di ba? Ang dami-dami na
4: yes.
5: Sikat na team song natin.
4: Yes.
5: Ang hindi ko makakalimutan, team song Waka Waka.
4: Yes.
5: Yung sa South Africa. Diba?
4: Yes, biggest, one of the most famous.
5: Tama ba ako? South Africa ba yon?
4: Yes, Waka Waka.
5: Oh, South Africa. Yon, ang isa sa mga famous na ano. And marami pong performers magkakaroon yan, yung Canada. Hindi ko lang matandaan. Ayoko nang bumanggit. Baka
4: US, definitely. Eh, si magpe-prepare.
5: Katy Perry. Yes. Kanila. Katy Perry yata, if I'm not mistaken. Tapos, andyan din si, yung kumanta ng Waka Waka. Kita mo, nakalimutan ko pangalan, diba? Basta ibibigay namin sa inyo
4: yan. Shakira?
5: Yeah, that's why. Tapos, may isa pa eh. May isa pa. Katy Perry. Yun na yun. So, ibig sabihin, bongga talaga to, no? Kaya lang, ngayon pa lang, ngayong kahapon yata, no, or this today, ay nag-land na po ang Iran sa United States. Pero punta na sila, actually dumating sila sa Tijuana, Mexico.
4: Mm-hmm.
5: Alam nating lahat ngayon yung ongoing war, di ba?
4: Yes.
5: US and Iran, di ba?
4: US
5: so,
4: and Iran,
5: yes. Medyo may mga issue dyan, pero ako ang pinapagpasalamat ko, nandyan pa rin ang Iran, no? Kumbaga, yes. Yan naman ang ano ng FIFA na okay, may ganun, pero dapat hindi madama yung sports.
4: Yes,
5: diba?
4: And yan naman dapat talaga yung isa sa mga purpose talaga ng sports. It should not hinder yung talks. Dapat pero, nga ito yung mag-lead pa ng talks.
5: Yes, kaya natutuwa rin tayo. Iran is around. Definitely, they will be competing dito po sa anong grupo ng Iran? Pa-check ulit.
4: Ang Iran will be in Group G. Kasama nila ang
5: Belgium,
4: Egypt, and New Zealand.
5: New Zealand. Yan ang kagrupo po.
4: Yes. So wala silang kasamahan din dyan from Middle East.
5: Yes.
4: Dahil isa rin yun sa kanilang mga naging, sabihin natin, kontrapelo nitong mga nakaraang buwan.
5: Yes. At ito rin yung ikalawa, Jess, at mga kaibigan, na ang World Cup po ay nilalaro sa iba't ibang bansa. Ito ang nag-umpisa to nung sa atin sa Asia, no?
4: Yes.
5: Japan at South Korea. Panalangin ko lang kaya natin mag-host nito, no? Kasi
4: kailangan natin ng ano, malaki-laking stadium.
5: Hindi lang, maraming stadium.
4: At kasi maraming stadium.
5: Iba yung practice stadium at iba yung
4: actual venue
5: kasi bawal practisan ang actual venue para
4: yes.
5: Hindi siya ma-overuse.
4: Yes, diba? And naalala ko kasi as I shared with the report ng palarong pambansa na nabilib ako, natuwa ako watching nagsimula pa lang yun, the first gold medal dun sa pitch nila sa Agusan del Sur. Sobrang dami ng tao na nanood. As in, puno yung stadium na, tapos pag tiningnan mo, mas marami yung nanonood ng football kaysa basketball. Siguro sa volleyball, medyo ano, dahil dalawang venue yung ginamit.
5: Mindanao eh.
4: But diba? Yung kanilang support for their teams, yung buhay sila eh, hindi sila yung nanonood lang na, okay, may inaabangan ako.
5: They understand the game.
4: May inaabangan akong yes. Team. Hindi, talagang every kick, every possession, nagre-react sila, whether it ends with a score, or it ends with the goalkeeper keeping the ball.
5: Saving the ball.
4: Yeah. Wala silang ano, basta magre-react sila, magsusupport sila sa kanilang mga team. And that's something amazing sa football na nanotice natin. Particularly, palarong pambansa pa lang yun. Ano pa kaya pag mga national teams na natin yung maglalaro against international squads?
5: Hindi, kasi nga sabi nila, Jess, kaya daw beautiful game ang football. Kasi kahit ang tagal-tagal nang na-score yung goal, natatandaan pa how it was scored.
4: Mm.
5: 'Di ba? Kahit isa lang, kahit si Diego Maradona o kaya si Pele, kung paano nila na-score yung mga winning goal in their respective country sa World Cup, ay maipapa-describe mo pa sa nanood.
4: Yes, I can still
5: sa basketball mo, sabagay, may mga natatandaan kang shots sa
4: yes.
5: Sa basketball.
4: May mga plays ka na matatandaan, but in football, huwag na tayo lumayo. Pilipinas in
5: yes.
4: The World Cup
5: yes.
4: In their performance.
5: Oy, nasa ano tayo, World Cup tayo yes. sa babae. Second appearance natin, mga
4: yes.
5: kaibigan.
4: Tandang-tanda ko yung first goal.
5: Yes, tama.
4: Na nakuha na

0: Mexico and South Africa. Yan. And 3 in the knockout rounds. Ang Canada ay ganun din naman, 30 matches. Oo. With the first coming between the hosts and Bosnia-Herzegovina on June 12 in Toronto and 3 more in the knockout round. Ang remaining 78 ay gaganapin sa US. Mm. Kasama na dyan, mga kaibigan, yung game sa quarterfinals.
1: Semifinals. At final round.
0: Oo. At ito, lahat ay gaganapin, Jess, sa
1: MetLife Stadium sa New Jersey.
0: Wow, ang galing. Mahal lang daw ticket.
1: Yes, parang nakikita ko yung mga reaction ng mga football fans.
0: Grabe, may $33,000. Ako magbabayad ng ganun, pero alam mo, iba ang passion sa football, eh. Iba talaga. Ang grabe yung passion nila, talaga magbabayad sila. Pero dito naman sa Pilipinas, ang ginagawa nila, merong mga watch party.
1: Yes.
0: Diba? Ako naranasan ko noong 2022. Ano, pumupunta pa kami ng Makati. Mm. Tapos may mga lugar doon, bar. Na
1: yes, yung mga ano, yung mga lounge, yes.
0: Tapos lahat ng kasama mo ay talaga nag-a-analyze ng laro. So ikaw na hindi mo naiintindihan. Nakatanga ka na lang ganun. Oh, that should be like that. Ganyan. Mga Germans, mga lahat-lahat.
1: Mm.
0: Grabe, sabi ko, ganito pa talaga yun sa football. At nanonood sila, laki-laki. Pupunta kami sa mga watch party kung saan saan mga lugar. Ang lalaki, talagang ino-open nila yung lugar nila just to, you know, may pagkain, may mga wine, ganyan. So, ang saya lang pag nanood ka doon kasi iba yung experience. Pag halftime yan, palitan kayo ng kuro-kuro. Minsan may mga nag-aaway na nga eh.
1: Yes, I watch some games na, lalo na sa World Cup, na talagang yes. Nagiging mainit yung mga diskusyon.
0: Yes.
1: Lalo na pag magkalaban na bansa yung nagaharap tapos medyo nakakalamang ng konti or may offside the call or yes. Something, may calls na hindi sila agree. Yes. Yung mga fans ay medyo extreme din yung kanilang nagiging reaction.
0: And talking about technical aspect no ng laro, alam naman natin na yung mga referees din po dito ay piling-pili. No?
1: Yes.
0: Inihanda ito at dumaan sila sa grabing physical test at saka yung kanila, biro mo ba naman, Jess, eh? Kung ang players tumatakbo rin yung official.
1: Mm.
0: Yung referees, tumatakbo yan, no? Eh, paano pag hindi ka fit? Paano ka makakahabol? Paano mo habulin si Messi? Di ba? Paano mo tatapatan yun para makita mo yung ball, mga linemen or yung mga referees natin. Kaya, ganun po kataas ang standard. At marami rin na-adapt ng mga, kumbaga, hindi lang ito, bar, eh. Meron pa silang in-adapt ngayon na makikita mo talaga at maipapakita sa audience kung bakit ganun.
1: Yes, ito yung
0: tawag doon, Jess?
1: May bago silang ilalabas eh. Yes. Yung Advanced Semi-Automated Offside Technology.
0: Yun.
1: Ito yung gagawa ng decisions much faster and more accurate kaysa doon sa mga previous systems. Pero, syempre hindi tatanggalin yung physical, yung mga tao talaga na nandun.
0: Human factor.
1: Yes, may human factor pa rin. Pero, this will be additional support, kumbaga, to make the decisions more fair. And at the same time, to make sure nga din na mananatili yung dignity nung laro.
0: Oo, grabe. Alam mo, syempre, yung mga maglalaro dito, mga club players, sila Messi, sila Ronaldo. Wow, parang ang sarap, no, Jess, kung manunod tayo, tapos makikita mo na naglalaro si Messi sa harapan mo, no? Wow.
1: Ito yung explanation nila for this new technology.
0: Go.
1: Instant offside alerts. Directly to assistant referees. So, diretso na.
0: Oh.
1: In 2022 World Cup, yung system, yung sent offside information, pupunta muna sa VAR team. Tapos yung VAR team ang magbibigay ng instruction to the referee.
0: Okay.
1: For 2026, clear offside situations will be sent directly to the match officials.
0: Mm.
1: So, mga nandun na sa field, allowing assistant referees to raise the flag sooner and reducing yung delay. Kumbaga para maiwasan na may nagre-react or nagkakaroon ng ibang reaction yung mga fans na, bakit hindi kagad tinawagan? Bakit dinelay ng siguro mga 5-10 minutes? Medyo mas magiging mabilis yung response for this. Kasi kasama rin for this SAOT or Semi-Automated Offside Technology, yung 3D player avatars. Dahil bawat player i-scan for the World Cup. And these scans create realistic 3D avatars. Nakikita na natin yan sa mga games

0: But this will be applied as well for the World Cup para mas maganda yung magiging showing and more advanced tracking. Multiple high-speed tracking cameras yung gagamitin and AI-powered player tracking, sensor-equipped match ball, and real-time positional analysis. So, kumbaga, in-expand nila yung technology for this World Cup. At saka
1: may AI
0: Cup.
1: Na. May AI
0: yes.
1: Na.
0: Kasama sa bagong gagamitin nila, yun nga, AI-powered player tracking. Kaya magkakaroon ng scan ng 3D ng mga atleta. And at the same time, malaking development yung sensor-equipped match ball na magpo-provide ng real-time positional analysis. Hindi ko ma-explain sa inyo yung real-time positional analysis. Nababasa ko lang talaga siya.
1: And then as we go on sa
0: but,
1: coverage natin.
0: But with the football coverage natin, definitely matatouch on natin yan.
1: Oh, pag-uusapan lang po, makasamang sabihin nila may coverage tayo, Jess. We will just talk about it. Siyempre, iyan yung pinakamalaking anong tawag dito, pangyayari no? Sa larangan ng football. Eh, hopefully, kung may mga big games po na kung saan we can have some analysis, no? Hindi po kami, ah, kukuha tayo ng
0: experts
1: talaga sa football.
0: Yes.
1: So, ito ba ay magaganap simula po June 12, Philippine time. So, kung titingnan
0: Independence
1: natin.
0: Independence Day.
1: Oo, Independence Day. Tingnan natin, ano, eh, nakita natin itong pinadala sa atin, ano, courtesy, I think, nitong isa sa mga Viber, no? Nakalagay dito, Friday, June 12, no? 3 a.m. Mexico versus South Africa.
0: Alas 3 ng madaling araw.
1: Oo, tapos yung isa, 10 a.m., yan, pwede mo panoorin yan, South Korea.
0: Uy!
1: Czechia.
0: South Korea tayo dyan.
1: Oo, syempre. Saturday, June 13, 3 a.m., Canada against Bosnia and Herzegovina. Tapos, 9 a.m., June 13, USA, Paraguay.
0: Uy.
1: Ay, maganda yun, di ba?
0: Yes.
1: Tapos, hanggang ano, Wednesday bibigay natin. Tuesday, June 16, 3 a.m., Belgium, Egypt.
0: Ayan yung schedule.
1: 6 a.m., Saudi Arabia, Uruguay. 9 a.m., Iran,
0: yun.
1: New Zealand. Yun ang unang laban po ng Iran, New Zealand. Kung mapapansin nyo, 3 o'clock, 6 at saka 9. Yun yung
0: yes.
1: mga oras. Philippine time itong sinasabi natin. And then Wednesday, June 17, hanggang doon na lang tayo. 3 a.m. France, Senegal. Tapos 6 a.m. Iraq, Norway. Eto na. Maglalaro na rito si Messi. 9 a.m. Argentina versus Algeria. Tapos 12 noon, Austria versus Jordan. Ganun yung mga oras. Ngayon, saan mapapanood to? Sa
0: mga private groups, sa mga private channels. Meron yan.
1: Meron ba?
0: Sa mga, syempre may mga mag-offer niyan.
1: Yes.
0: Particularly yung mga paid na applications
1: mm-hmm.
0: will definitely cover and provide itong updates na
1: mga... Ako, panoorin natin to. Magagandang games to. Ano lang to, maganda yung line-up, no? Talagang pinag-isipan ng mga respective coaches, no? Yung line-up dito. And of course, ang Portugal and Argentina will be going for their... kumbaga, they will be playing for their 7th World Cup, no?
0: Yes.
1: At syempre gusto ng... Sinong defending champion dito? Argentina.
0: Argentina. And special to for the Argentinian team dahil this might be the final World Cup for Lionel Messi at 39 years old. Tapos, para naman sa mga taga-Norway na andyan, inaabangan nila yung debut ng kanilang pambato na si Erling Haaland.
1: Si striker.
0: Yes.
1: Oo.
0: And syempre, big name Cristiano Ronaldo.
1: Yes.
0: For Portugal.
1: Mm-hmm.
0: And for France, isa pa itong inaabangan.
1: Kylian Mbappe.
0: Na yes. widely considered for the player to most likely dominate the tournament statistically.
1: And then, andyan si... Lamine Yamal ng Spain.
0: Yes.
1: Lagi natin. Ito po yung most exciting rising talent, sabi nila, no? Ito yung Spanish winger, yung kanyang creativity, confidence, ability to perform against elite competition. Bata pa to, no? Itong si Lamine. Tapos, andyan din, Jesse Jude Bellingham ng England.
0: Yes.
1: Diba? Nababasa ko yan, eh. Ginagawa natin yan. And itong si Jude, ay emerge as the face of England's new generation. Siya'y kilala sa kanyang maturity, leadership, and technical excellence beyond his years. Si Neymar po ng Brazil lalaro.
0: Yes.
1: O, di ba? Si Neymar.
0: Si Son Heung-min ng South Korea.
1: South Korea, of course. O, siya ay naglalaro sa ano eh. Saan nga ba siya naglalaro? Basta. Portugal, Argentina. Yan yung mga big names natin. So, Messi, Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, si Jude Bellingham, at saka ito si Lamine Yamal. Kaya, nice. They are the men to watch dito po sa... Ngayon, kanina mo pa sinasabi, mayaman itong yes. FIFA.
0: Yes, sabi, kaya ako sinasabi yan kasi yes. Syempre una sa isa sa mga pinagkakaabalahan ng napakaraming fans at inaabangan ng maraming fans, yung mga national team jersey
1: yes.
0: na gagamitin for this World Cup.
1: Uh-huh.
0: At syempre bawat bansa may mga nangongolekta niyan at yung mga big names definitely. Selling out like pancakes, yun nga ang description nila sa international media for this event sa World Cup.
1: Hindi, tsaka ano, tingnan natin yung prize money, Jess. Nandyan sa'yo yun eh. Ikaw yung nag-research dyan.
0: Yes, diba? And ito, yung...
1: Kasi dito sa World Cup, mga kapatid, Jess, ano ko lang ah.
0: Go ahead.
1: Bawat pag-advance mo, kunwari, mag-uumpisa ka sa preliminary o sa round of 32. Tama ba ako doon?
0: Yes,
1: round of 32.
0: Yes.
1: Pag-akit mo sa round of... 16.
0: Round of 16.
1: Round of 16, may bayad, may ano yun, may anong pera yun, o may katumbas. Hindi. Tapos, sa end, syempre may champion. Iba pa yun.
0: Mm.
1: So, habang tumataas ka, palaki ng palaki yung nakukolekta mo. Ganyang kayaman ng FIFA.
0: Yes. Actually, group stage pa lang.
1: Yes.
0: 33rd to 48 yung magiging placing mo kung sa group stage ka.
1: Ay, hindi, teka lang.
0: Magko-compete.
1: Qualify ka palang meron eh.
0: Yes.
1: Di ba tayo yung Philippines?
0: Yes. Oh. That's $9 million
1: wow.
0: for the men's team.
1: Mm.
0: That's the group stage.
1: Mm.
0: Umakyat ka, nakapunta ka ng round of 32, $11 million na yan. Pag umabot ka ng round of 16, that's 9 to 16, $15 million.
1: I-add mo ngayon yun. Ano?
0: Yes. Pag akyat mo pa ng quarterfinals, top 8, $19 million. So, nag-fourth place ka, you have $27 million. Eh, kung malakas-lakas ka, nag-third place ka, $29 million. Kung ikaw ay hindi pinalad na makuha yung final championship, $33 million pa rin yun. Okay. And kung ikaw yung tatanghalin na champion, $50 million lang naman.
1: US yan, ha?
0: Yes, US dollars lang naman.
1: Wow.
0: Yung... paghahatian. So approximately around $727 million ang i-distribute for the participating members pa lang. And each team gets an additional $1.5 million para sa kanilang preparation. So hindi po mahirap ang FIFA.
1: Pero alam mo to, ginagawa nila. 'Di ba mga big names 'yan eh.
0: Yes.
1: So kung naipon nila yung mga stage wins nila, 'di ba? Pag inipon-ipon mo, hindi lang 50 million 'yan eh. Malaki
0: yes.
1: yan. Tapos kung ilan talaga yung mga players, i-divide nila yan. Ang maganda dyan, Jess, yung mga big names, hindi nila tinatanggap.
0: Mm-hmm.
1: I did this for my country. So, bibigay nila yan sa mga foundation o kaya kung saan nila gustong ibigay. Yun ang maganda. Although, hindi naman lahat, syempre, ikaw naman eh, malaki yun ha, kaya
0: yes.
1: kukunin mo, di ba? Pero iba talaga, like, my God, sila Lionel Messi, naka-ano na yan, may sarili na mga eroplano yan pa nagta-travel.
0: Yes.
1: Hindi nila kailangan yan. So, sa foundation yun mabibigay. No?
0: Yes, and isa pa sa mga magandang nagiging practice din, yung viewership income para dun sa mga malaking TV networks.
1: Yun ang pinakamalaking kinikita ng FIFA.
0: Nakakatanggap pa din ng porsyento dun yung mga players and yung mga teams.
1: Yes.
0: Kaya natitiyak na tuloy-tuloy yung development. Lalo na dito sa mga ganitong event na national. Kumbaga, more on every country na sumasali at nagpapakita ng husay. Kaya sana in our lifetime makita natin ang Pilipinas sa World Cup.
1: Mag-football na rin tayo. Pero ano rin, Jess, yung mga nagpapahiram na mga clubs,
0: yes.
1: na mga players, meron din sila.
0: Yes.
1: Na incentive no from FIFA. Pero may nagsabi sa akin isang coach, alam mo ba na mas mayaman ang UEFA kaysa sa FIFA?
0: Ooh.
1: Bakit? Mayaman ang UEFA. Kaya ang dami na dedemanda dyan mga leader niyan eh. Dahil nga, you know, it involves a lot of millions of dollars. Kaya at ito lang just din ang International Federation na nagbibigay, like sa ano, ang FIFA nagbibigay lagi yan sa Philippine Football Federation.
0: Yes.
1: Pero ang maganda po diyan, nagbibigay sila is that kunwari sa infrastructure, 'di ba?
0: Yes.
1: Infrastructure nagbibigay sila. Andito yung tao nila. May tao ang FIFA and ino-oversee niya siya yung, sabi nga, hindi namin nahahawakan yung perang binibigay ng FIFA. May tao dito and then titingnan niya kung saan gagamitin.
0: Minimake sure na accountable.
1: O hindi mo pwedeng i-deviate yung ano na dito yes. namin gagamitin. So hindi talaga. Medyo ano ang FIFA dyan. Mahigpit sila dyan. Kaya yung tulong nila, they make sure na napupunta talaga sa tama.
0: Yes. Nabanggit mo, ma'am, yung club benefits earlier. Ang FIFA ay nagbibigay ng over $9,000 per day para sa bawat player na nirelease for the tournament.
1: Per day?
0: Yes, per day.
1: Wow.
0: With a total of $355 million set aside for the club benefits program.
1: Ang yaman-yaman na ng mga club na yan, bibigyan mo pa. Kasi nga incentive nila.
0: Yes.
1: Talagang gugustuhin.
0: And to make sure din na competitive talaga yung event.
1: O parang ganito lang, sa Gilas. Kunwari lang, sample, basketball, Gilas. Panagpahiram sa akin ng San Miguel, kikita San Miguel. Palagay mo, marami magpapahiram. Pag may ganun.
0: Yes, definitely.
1: Oh, di ba? Hindi na tatanggi-tanggi, no? Hindi, magpapahiram na sa practice, no?
0: Diretso na kagad. Dahil, syempre, una, nakapag-promote ka na ng player mo, na-develop mo yung player mo on the international stage. While at the same time, may nakita ka, kumbaga. Meron kang naging incentive for your effort din na pag-aalaw
1: sinong,
0: sa player mo.
1: Sinong susubaybayan mo rito sa mga sa World Cup? Yes.
0: Definitely South Korea.
1: South Korea?
0: Yes.
1: South Korea lang. Wala ba yung Japan?
0: Hindi ko masyadong nabasa yun sa Japan earlier. But yes, Japan is in Group F. Kasama nila Netherlands.
1: Japan, South Korea, Australia. Nandiyan Australia, di ba? If I'm not mistaken. Ano?
0: Naalala ko yung suntukan pag Australia.
1: we will root for Asian countries.
0: Yes, okay. Definitely.
1: Pero gusto ko pa rin si Messi. Fan ako ni Messi.
0: Fan ako ni Erling Haaland.
1: Ikaw?
0: Yes.
1: Laki-laki niya, no?
0: Debut niya to eh. Debut niya to. Mukha talaga siyang Viking pag nakikita ako eh. So, nakakabilib, nakakatuwa. And something to look forward. Pero definitely, World Cup to. So, bawat games dapat abangan. Bawat games dapat panoorin.
1: Ang ano ko lang dito, kasi nga ang issue dito is yung Iran, di ba? Ibig sabihin hindi naman issue, pero talagang magiging very emotional sila dito sa larong ito. Hindi lang ito basta sabi na, of course, World Cup. Pero yung they made it to the trip and then lalaro sila, ano to, ibang klase. Kaya
0: yes.
1: Papanoorin natin. Maglalaro sila sa US pero they will be based in Mexico. Kasi yan parang naging agreement po ng FIFA and ng US government. No?
0: Yes, dahil alam naman natin medyo iba rin ang situation
1: rin,
0: Kaya kailangang maging very sensitive yung bawat panig. To make sure lang din yung protection ng mga atleta, protection din syempre nung everyone involved in this World Cup 2026. So
1: yung ticket, no? Napakamahal, Jess, no? Parang may nakita ako, $33,000. Kaya nga, binabatikos no, ng karamihan ang FIFA dahil sa sobrang taas ng mga tickets, no? Parang ayaw nyo na ba kami manood? Dahil sobrang mahal talaga. But sana babaan naman para naman maraming manood talaga at mag-enjoy sa United States, sa Canada, at swerte naman ng New Jersey, no? Diyan sa New Jersey, Mexico, di ba?
0: Yes.
1: So, mag-e-enjoy, I'm sure, everybody. Okay, Jess, paalam na tayo.
0: Maraming salamat po sa inyong pagsama at pagtutok for our episode ng Sports and Science.
1: Sana and science doon.
0: Yung sa VAR, yung technology. Okay. And at the same time, syempre maraming salamat sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandiyan si Daniel, si Sir Edmond, si Mika, and ang ating malolos transmitter. Muli ito po si Jess Lyden, Cecil Kimlat. Magandang hapon, Pilipinas!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po yung nakikisa sa lahat po ng nakikinig sa sports radio. 40 years of service sa Philippine sports. Isang haligi ng radio sa Pilipinas. Sa amin po na nagmamahal ng football, nakita po namin kung paano po sinuporta ng sports radio ang football sa Pilipinas. Yung panahon na binabangon ng football sa Pilipinas para sa men's at saka sa women's team, andyan na po sila. Pag-cover ng mga World Cup games magmula early 2000s, andyan na po sila. Hanggang sa pumasok na po ang ating women's team sa World Cup at muling babalik sa World Cup sa Brazil, andyan pa rin po sila. Andyan din po sila nang sinaksihan nila yung pagpasok ng ating men's team sa Asian Cup ng 2019. At kung babalikan po natin yung mga panahon na yung tinatawag na miracle sa Hanoi ng 2010, yung mga unang panalo ng men's national team after a very long time na matalo between 2004 to 2006, andyan po siya. So, isa po siyang haligi ng Philippine football. At ikinagagala ko pong batiin ulit ang sports radio kasama ng kanyang mga taong malugod na nagsisilbi para sa bayan. Maraming pong salamat.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Magandang araw si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Headlines ngayon.
8: Philippine Standard Time, it is now 4:59 p.m. Social Welfare Secretary Rex Gatchalian has ordered all DSWD Field Office Regional Directors in Mindanao to immediately coordinate with LGUs affected by the 7.8 magnitude earthquake that struck the province of Sarangani and other areas in Mindanao this morning. Gatchalian said the DSWD has over 1.1 million boxes of family food packs in Mindanao available for augmentation to affected families and individuals. The DSWD's Disaster Response Management Group has also reported that as of June 2, there are 4.7 million FFPs pre-positioned nationwide. He said the quick response teams are also on standby and are continuously monitoring and coordinating with LGUs for possible resource augmentation. The Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO has intensified its preparations for the anticipated effects of the El Niño phenomenon. ALECO Information Officer Ange Galero said the key challenges posed by El Niño include increased electricity demand from cooling systems and other appliances. Galero said that to address these challenges, ALECO has implemented preventive maintenance and system preparedness measures. She said they will conduct infrastructure inspections and maintenance, vegetation management and load management plus demand response. Meanwhile, abroad, Israel said Iran had launched missiles targeting it hours after Israel launched airstrikes targeting central and western Iran in response to missile fire from Tehran. The exchange of strikes threatened to drag the wider Middle East back into a regional war. Sirens sounded in central Israel, and the government urged the public to seek shelter. Explosions could be heard in central Israel as Israeli air defenses sought to intercept the incoming Iranian fire. Today marked the 100th day of the Iran War, launched on February 28 when Israel and the United States killed Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and other senior Iranian leaders. That is our top of the hour news. We now have a minute after 5 in the afternoon.
4: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan mula pagpasok hanggang uwian. Hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Magandang hapon, Pilipinas. 5:03 ang ating oras. Ngayong araw po ng Lunes. It's now June 8, 2026, mga kababayan. And Fight News Weekly returns ngayong araw na to dito sa Sports Radio 918. At ako rin, nagbabalik dito sa ating programa. John Mogol po, ang tagapaghatid ng mga balitang umaatikabo, mga balitang nananapak. Huwag ka naman sanang tamaan. Tayo po ay live sa 918 AM sa inyong mga radyo. At napapanood. Napapanood pa rin. Matindi pa rin. Ano, matibay pa rin eh. Ilang beses na tayo na takedown, napapanood pa rin tayo. Saan na ba tayo ngayon? Pati ako, nalilito na kung nasa na tayo eh. Mag-ano na lang kayo, mag-friendster na lang kaya tayo. Sa DZSR, hanapin nyo lang pala, SR918, ayun. That's all you need to know, SR918. Yan lang ang itype niyo sa Facebook, lalabas kagad yan, ang ating Facebook page. And in a while, maglalive na rin tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and sa Capital 104.3. Now, before we start, gusto ko lamang pong manawagan ng panalangin para sa ating mga kababayan sa Mindanao, lalong-lalo na sa General Santos City, sa Sarangani, at yung mga lugar na naapektuhan nung paglindol po kaninang umaga. No? Let us pray para sa kanilang safety. Pagdasal natin na hindi na humaulit dahil talagang nakakatakot. Nakakatakot yung ganyang kalakas na lindol. At ipagdasal din natin yung mga response teams, yung mga nagsasagawa ng relief operations, yung po mga nagsasagawa ng rescue operations, isama po natin sila sa ating panalangin. Ganun din yung mga leader ng ating national government, ng ating mga LGUs, nung iba pang mga ahensya na magawa nila ng tama yung pong kanilang trabaho. Okay, mainit na topic ngayon, ano? Especially sa Pinoy boxing community. In fact, marami nang kumikita tungkol dito eh. Yung naging panalo ng ni John Riel Casimero laban kay Luis Neri nito pong nagdaang Sabado na ginanap sa Aichi Sky Expo sa Tokoname, Aichi, Japan. Panalo po si John Riel Casimero by 4th round TKO. Ito po ang kanyang ikalawang sunod na panalo. And ito rin ang kanyang ikatlong panalo sa kanyang huling apat na laban. At lahat ng tatlong panalo na yon, nakuha niya sa pamamagitan ng KO or TKO. Eh, doon palang impressive na kagad, di ba? Tatlong panalo in his last four fights, lahat. Tinapos niya yung kalaban. Dito sa laban na to, anim na beses pong bumagsak etong si Luis Neri. Tatlong beses sa opening round, tapos ting isa sa second and third round, and the last one nangyari nung round number 4. So, impressive. Isipin mo, anim na beses mong pinabagsak yung iyong kalaban. Impressive din na umpisa pa lang ng kanilang bakbakan, agresibo na kagad etong si John Riel Casimero. Yun naman talaga yung ano niya eh, yung signature niya, diba? Yun naman talaga yung trademark niya. Pero ang maganda rin, impressive din, na nasustain niya yung pressure, nasustain niya yung pace na ginamit niya against dito kay Luis Neri. At para sa akin, impresibo rin na he was able to make the weight. Because hindi naman kaila sa atin yung mga naging problema before ni John Riel, ano, sa pagkuha ng timbang. Although, itong laban nila ay hindi saktong 122 eh. Kung saan sila parehong originally nagko-compete. Ito po yung catchweight fight at 124 pounds. Ngayon, merong mga pinupuntong asterisks dito sa naging laban nila between John Riel Casimero at itong si Luis Neri. Una, wala sa kondisyon yung Neri. Ano? He was more than 3 pounds over the contracted weight limit. 124 na nga eh. May 2 pounds na ngang sobra kaysa dun sa 122. Mahigit 3 pounds pang lagpas sa timbang etong si Luis Neri. So, napiga ito sa kanyang weight cut. At that's a factor dun sa kanilang naging bakbakan. Kasi hindi siya 100% eh. And second, isa pang madalas ko nakikita ay hindi lahat ng knockdown ni Casimero ay galing sa malinis na nasuntok. No? Now, while I agree on both observations, tama naman, wala sa 100% na kondisyon yung Luis Neri, nahirapan, napiga during the weight cut. Tama naman, yung mga knockdown ni Casimero ay hindi lahat galing sa clear punches. Ano? Now, while I agree on both observations, i-point out ko na hindi nakasalanan yun. Di ba? Ni John Real Casimero. Yes, compromised yung Luis Neri. He's coming from a failed weight cut. But that is on his team and on Luis Neri. Hindi na sagot niya yun. Kasi meron, hindi niya kontrolado yun. Kung hindi siya nakakuha ng timbang, bahala ka sa buhay mo, di ba? And I think Casimero recognized that na compromise nga yung condition nitong si Neri. And he just seized the chance. Di ba? Although I think kahit na naging okay yung weight cut ni Neri had he fought at a 100% condition niya, I think ganun pa rin naman yung magiging atake ni John Real Casimero dito sa laban na to. So, you credit John Real. Ginawa niya yung trabaho niya. Di ba? Number one, sumakto siya dun sa timbang. Pangalawa, denominate niya yung kanyang kalaban. Now, dun sa knockdowns, tingin ko yung unang beses na bumagsak si Neri, it was more on the pressure ni John Real Casimero at the start of the fight. Although, before that naman, nakatama siya ng magagandang suntok eh. But the first knockdown was more on the pressure ni John Real Casimero. Now, the second knockdown, yun, malinis yun. I think that was the left uppercut, kung tama yung pagkakaalala ko. And then, yung pinaka-solid, yung huling knockdown, kasi galing yun sa left hook, sa sentido ni, ano yun eh, ni Neri tumama, no? And mas bumigat yung effect nun, nung suntok na yon ni John Real Casimero, that left hook sa sentido ni Neri, because dun sa prior, sa earlier sequence, tinarget niya yung katawan ni Luis Neri. Ano? So, kumbaga na nadoble ngayon yung effect nung left hook na yon. And wala na. Nagpahinga na yung Neri nung bumagsak nung round 4 na yon. Nakikitang-kita sa mata niya, ayaw na niya. Hindi na siya tatayo doon. So, Casimero now, akyat ang kanyang record, 36-5-1 with 25 knockouts. At gaya ng inaasahan ng maraming tao, Casimero called out Naoya Inoue. Sa totoo lang, mas expected pa to kesa sa panalo niya eh. Di ba? Alam mo yan eh. Kahit pag nanalo talaga si John Real, alam mo na kung anong unang sasabihin niya, Naoya Inoue. Ngayon, ito na kaya ang panalo, ito na kaya yung namagiging daan para sa wakas makalabanan ni John Real Casimero itong si Naoya Inoue. Pero ako, para sa akin, ang mas malaking tanong ay kaya pa ba ni John Real Casimero na kunin yung 122 pounds. Remember, ito pong laban niya against Luis Neri, 124 pounds ang catchweight nito, 2 pounds over super bantam na 122 and 2 pounds below featherweight na 126. And like I said earlier, may history si John Real of missing weight. Ngayon, tingin ko kasi mas kung makukuha niya talaga yung laban kay Naoya Inoue, mas malaki yung chance na he gets to fight Inoue at 122 kesa sa 126. So, yun yung bigger question sa akin. Can John Real Casimero still make 122 pounds? Kasi, for me, dun mas malaki yung chance ang makalaban niya itong si Naoya Inoue. But as far as the question kung kaya ba niyang pataubin itong si Luis Neri, sinagot niya yan. Sinagot niya yan. Solid na solid. Meron pang isang Pilipino na lumaban on the same card dito sa Tokoname, Japan. Yun nga lang, unfortunate yun nangyari kay Kenneth Liuber dahil natalo po siya by split decision kay Michael Angeletti sa kanilang IBF Bantamweight Title Eliminator. Ang scores ng laban, 115-112 para kay Liuber. And then for Angeletti, 115-112 and 116-111. So naging dikit yung scores. Ano? Naging dikit yung tinakbo ng laban. And in fact, nakascore ng knockdown eh. Si Liuber in round 2, yun nga lang. As dun sa second fight ng laban, patagal ng patagal, hindi niya nasustain yung kanyang pace. And ito naman kanyang kalaban, mas matangkad, mas mahaba yung reach. Si Angeletti, ginamit yung kanyang, syempre, yung haba ng bias niya. Control the fight with his jab at yung mga counter punches. And I don't know kung nakadagdag pa ba to sa problema ni Liuber, but na-low blow siya ng malala in round number 12. Unang career loss para kay Kenneth Liuber after winning his first 17 fights sa kanyang professional career. Now, papasok sa laban na to, siya yung number 3 ranked bantamweight ng IBF. Yung number 1 tsaka number 2, bakante. Samantala itong si Michael Angeletti ay ranked number 6. Ngayon, hindi naging smooth sailing ang weight cut ni Kenneth Liuber kasi dalawang beses siyang nag-attempt to make the 118-pound limit. Now, according kay Mr. James Yasat, our good friend, sinabi ni Liuber sa kanya na naramdaman niya yung absence, yung pagkawala ng kilalang strength and conditioning coach na si Alex Ariza sa kanyang training camp. Walang nagtanong-tanong tayo, bakit ba hindi nawala si Alex Ariza sa training camp sa team ni Kenneth Liuber? Wala hong lumabas na malinaw na dahilan. And now, sabi pa ni Liuber, aakyat na siya to 122 pounds sa super bantam o junior featherweight, yung weight class ni na Jan Riel, ni na Inoue, ni Luis Neri. Ano? Now, more than finding out kung bakit hindi napabilang si Alex Ariza sa training camp ni Liuber for this fight, ako mas interesado akong malaman, matagal na bang naramdaman? Matagal bang na-feel ni Kenneth Liuber na hindi na niya kayang tumimbang ng 118? Kasi last year lang naman nag-join si Alex Ariza sa kanyang team para dun sa laban niya against Luis Concepcion. And after that, also last year, nakadalawang panalo pa etong si Kenneth Liuber. So if si Ariza, Alex Ariza, yung missing piece, ika nga, dun sa training niya, sa paghahanda niya for this fight against Angeletti, then I think it stands to reason na Ariza possibly coming back will, you know, make things okay again. Kumbaga, babalik ulit siya sa kanyang magandang kondisyon, ano? Pero, ang lumalabas ngayon, kasi sabi ni Liuber, he hopes to work with Ariza again. Ano? So, even with Ariza possibly coming back sa kanyang team, aakyat naman siya ng timba. So, hindi ko lang mapag-connect ba. Ano? Sa isip ko kasi, sinugal ba ng team ni Liuber na he might get a title shot kung matalo niya to si Michael Angeletti, but he might not be at 100% kasi nga yung kanyang strength and conditioning coach ay hindi kasama sa kanyang team. Now, I'm not saying mali yun. Ano, na ginawa nila yun. Kung ganun nga, no? Because in this sport at sa business na to, pag may opportunity ka, you know, malaking chance ka, di ba, sunggaman mo na eh. Ganun talaga. Kahit naman sa buhay natin, ganun eh. Case in point, Manny Pacquiao. Hindi naman niya dapat kalaban si Ledwaba. Pinalaban siya. That was his chance. Sinunggaban ni Manny Pacquiao, tinalo niya ngayong yung Ledwaba. And the rest, sabi nga natin, is history. Diba? So, ako naman yung nagtatanong lang. kasi yung Kenneth Liuber, may potential. Nakita na naman nating lobaban nito, may speed, may power, gumagamit ng utak sa laban, but unfortunately sa kanya, no, he suffered his first career defeat and now he's moving up to 122. Hopefully gets back in the groove and ma-realize niya yung kanyang pangarap na makakuha ng title shot. By the way, lumaban din pala dito ha, si Vince Paras. Pero nakatikim siya ng talo kay paano ba basahin tong pangalan na to? AOI. Pangalan ng Hapon niya ni eh. Ayoy ba yan o Ai? O, si Ai Yokoyama. Natalo diyan si Vince Paras. Also on the same card dun sa naging laban ni Leover tsaka ni Casimero. Samantala, sa ibang panig naman ng mundo, panalo si Weljun Mindoro kay Elias Espadas, unanimous decision. Wala pa rin pong talo itong Filipino super middleweight na si Weljun Mindoro. 96-93, 98-91, 97-92 ang scores. So he is 17-0-1 with 16 knockouts. Ayun, naputol yung knockout streak nito pong si Weljun Mindoro. Hindi pa kasama si Mindoro eh sa rankings ng kahit anong at least in the top 15 ng kahit anong sanctioning, yung mga kilalang sanctioning body. So hopefully mabigyan ng malaking laban si Weljun Mindoro and hopefully makapasok siya sa rankings ng mga kilalang sanctioning bodies. Iba pang balita sa boxing, tropa, posible raw bakantehin ni Dimitri Bivol ang kanyang WBO Light Heavyweight World Title para labanan either si Artur Beterbiev o kaya etong si David Benavides. Yan po ang sinabi ng kanyang handler, ng kanyang promoter na si Eddie Hearn. Sabi ni Hearn, ang gusto raw kasi nitong si Bivol, yung mga pinakamalalaking laban in the sport. Ngayon, anong record niya against Artur Beterbiev? 1-1 sila. Panalo si Beterbiev dun sa una. Then, nakabawi si Dimitri Bivol dun sa rematch. Pinag-uusapan na nun eh. Trilogy fight. Kaso, nagkaroon ng injury sa likod itong si Bivol. Kaya naputol yung negosasyon dun. Ngayon, bumalik na po siya last month in action. Tinalo niya si Michael Eifert, yung mandatory challenger ng IBF. At ngayon, meron naman siyang mandatory defense. WBO naman si against Callum Smith. Eh sabi ni Eddie Hearn, dalawa ngayon na pagpipilian nitong si Dimitri Bivol. Either labanan niya yung mandatory ng WBO si Callum Smith or bakantihin niya yung WBO title. At dagdag pa ni Eddie Hearn, malaki ang interest sa trilogy fight against Beterbiev in Russia. Now remember, parehong Russia nito. Although si Beterbiev kasi, may Canadian citizenship na to. Doon na siya nakabase, matagal na. No? Now tingin din ni Eddie Hearn ay magiging exciting yung laban kay Benavides na kakagaling sa malaking panalo over Gilberto Ramirez in the cruiserweight division. Now speaking of Benavides, sinabi niya na, "Uy, hindi totoo na iniiwasan ko ah si Artur Beterbiev." Ayun, meron din palang mga usapin na 'yun ang posibleng sunod niyang laban against Artur Beterbiev. So, siya ba'y bababa ng light heavy o aakyat si Beterbiev ng cruiserweight? Paano ba itong mangyayari na 'to? Either way, kahit tingin ko at Bivol or Beterbiev, okay. Bivol or Benavides, okay. Beterbiev versus Benavides, okay din. 'Di ba? Kahit anong dun sa tatlong laban na 'yon ang mangyari, tingin ko magiging exciting, magiging puno ng action eh. So, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. It's now 5:22 mga kababayan. We'll just pause for a quick break and balitang combat sport NSA tayo sa pagpapatuloy natin dito po sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news
4: ang o mali ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
8: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: 5:24, oras po natin Pilipinas. Nagpapatuloy tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Gagalapin po dito sa Pilipinas for the very first time ang Asia and Oceania Sambo Championships. Ang 11th edition po nito ay mangyayari mula June 25 hanggang June 28. So, dalawang linggo, in 2 weeks time, magaganap na po ito sa Ninoy Aquino Stadium sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Mahigit 500 atleta po ang tutungo rito sa Pilipinas. Well, kasama na dyan yung ating Philippine Sambo athletes. So, 31 countries ang magkocompete dito sa 11th Asia and Oceania Sambo Championships. At syempre, pangungunahan ng defending champion na si Sydney C. Tancontian, the queen of Sambo dito sa Pilipinas, the former number one ranked fighter sa kanyang division. Siya po ang mangunguna sa national team sa mga pambato ng Pilipinas dito sa 11th Asia and Oceania Sambo Championships. Para sa mga detalye nito, tungbunta lang kayo sa Facebook page ng Pilipinas Sambo. Especially sa yung kasi may tickets ito . So sa mga gustong manood nito, puntahan nyo lang yung Facebook page nila for details about the tickets for the 11th Asia and Oceania Sambo Championships. Remember, June 25 to 28, so Thursday until Sunday po yan sa Ninoy Aquino Stadium. Alain Quiano Ganapin magbabalik sa Asian Para Games. Qualified na po. Ito ang ating para taekwondo athlete matapos niyang makakuha ng silver medal sa men K44-80kg division sa ginanap na 11th Asian Para Taekwondo Championships sa Ulaanbaatar, Mongolia. Ito po ang magiging ikalawang sunod na Asian Para Games campaign ni Alain. Back in 2023 sa Hangzhou, China, nag-compete siya ron, although disaster ang nangyari doon sa kanyang naging laban doon. Sa first fight niya kasi, ang nangyari doon, na-disqualify siya. Hindi dahil nandaya siya, kundi unintended kasi, accidental. Pag bawal kasi silang sumipa sa ulo ng kalaban. Ngayon, pagsipa ni Alain, nag-slide pataas yung kanyang paa, tumama doon sa ulo ng kalaban. And unfortunately, na-disqualify siya doon sa laban niya yun. And then, kasi nga, supposedly may isa pa siyang laban, but dahil, I think kung tama pagkakaalala ko, parang dalawang beses niya yatang nagawa yung violation dun sa laban niya. Kaya parang na-double disqualify siya. Hindi na siya nakalaban dun sa second fight niya. So, ganun yung nangyari sa kanya in Hangzhou, China. So, he will try na baguhin yung kwento na yun and perform better dito sa kanyang pagbabalik sa Asian Para Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya in Japan in October. So, paano kaya niya paplanong gawin yan? And significance nitong kanyang papalapit na campaign dito sa Asian Para Games na to para sa kanya? Yan ang alamin natin dito sa naging panayam ng Sports Radio 918 sa ating qualifier for para Taekwondo sa 2026 Asian Para Games si Alain Keanu Ganapin.
9: Paralympian na si Alain Ganapin. Hi Alain, welcome to the program.
10: Good afternoon po. Hello po ma'am. Kamusta po kayo?
9: Yes, kamusta ka, Alain? Alam mo, kumpara nung mood mo bago kayo umalis, parang mas matamis ngayon yung mga smile ni Alain. No? So, congratulations, Alain. Silver medal from the 11th Asian Para Taekwondo Championship. Bukod doon, secured na ang ticket mo papunta sa Aichi Nagoya Asian Para Games. So, gaano ka ka-bless dito sa nangyari na to?
10: Alam niyo po, ma'am, sobrang... tawag dito. Sobrang importante po ng araw na yon kasi sobrang blessings po yung dumating sa amin ni Coach. Kasi yung araw din po na yon na nag-qualify kami ay birthday po niya. Kaya sobrang sobrang blessed po kami ng araw na yon. Tapos yung stay po namin sa Mongolia na ilang araw ay yung araw na yon ay yun lang po yung araw na umulan. So parang madaming signs po yun para sa amin.
9: Grabe, talagang umulan ng blessing, no? And parang nagsilbing yung ticket nyo papunta sa Asian Para Games. Yun yung naging parang fitting birthday gift mo for Coach Gershon, di ba? Pero syempre, Alain, paano mo ba maa-assess yung naging performance mo dito? I mean, anong level na Alain, no? Yung lumaban dun sa Asian Para Taekwondo Championship?
10: Siguro if i-assess ko po yung sarili ko, medyo hindi po ako satisfied. Pero, well, I did my best dun po sa situation namin dun. And, alam ko naman po na nandun si coach pa din. Like, pagka medyo bumababa yung performance ko, sinasabi niya na, syempre yung kalaban ko gusto din mag-qualify. Parang ganun. Hindi mo pwedeng ibigay basta-basta. So, dun ako na wake up na mas kailangan ko pang ihataw yung performance ko.
9: Bakit mo nasabi, Alain, na ano, hindi ka masyadong satisfied doon sa pinakita mong performance?
10: Ayun nga po, dahil medyo minsan bumababa yung performance ko, yun. Kaya kinigising talaga ako ni coach. So, feeling ko yung... Mas roller coaster yung feeling ni coach nung nakaupo siya doon habang pinapanood niya ako.
9: Yes, kasi parang ano ba yan, Alain? Yun na talaga yung final qualification tournament para makarating sa Asian Para Games? I mean, kung hindi ka nagmedalya dito, wala nang chance. Ganun ba yun?
10: Yes po. So, kaya nung nakapasok po kami ng finals, yan, sobrang saya na po namin ni coach.
9: Yes. Of course, Alain, syempre gusto nating balikan, no? Ano yung pinakamahirap na laban na pinagdaanan mo? Ilang games or matches ba yung nilahukan mo or sabihin natin sumalang ka bago mo finally na-secure yung silver?
10: Actually, 2 matches lang po bago po mag-finals. So, ayun po.
9: Sino yung first match mo? Kwento mo sa amin yung naging journey ni Alain.
10: Yung first match ko po is against Thailand. And then, the second match po na semifinals is yung Kazakhstan po.
9: Mga naging resulta nun? Yung Thailand at saka yung taga-Kazakhstan, mga nakaharap mo na ba sila before?
10: Yung Thailand po na quarterfinals ay... First time po namin makaharap ni coach. And umabot po siya ng 3 rounds. Nag-1-1 po kami, then deciding po yung round na last. Same po nung sa quarterfinal, sa semis po, with Kazakhstan. Yung Kazakhstan po na katapat ko na po siya last year sa Korea. And sa last na qualifying tournament din po for Asian Para Games. Ayan. Yung last po na Asian Para Games. Yan.
9: So nakatapat mo ni Kazakhstan. Anong nangyari dun sa last nyong or previous nyong pagharap?
10: Yung sa Korea po, natalo po ako sa kanya 2-0 po. So, ayan.
9: Ayan.
10: Kaya medyo parang revenge din po yung nangyari dun sa qualifying po.
9: Yes. Aline, eh, pagdating sa finals, sino na ba yung nakaharap mo? At saka, kamusta yung

0: thrice nang nag-ano pala no, nakakuha ng gold medal sa World Championship.
1: Bali bago po siya sa ano, sa weight category po namin. Actually, nag-angat po siya. He's from minus 70 kilogram po.
0: Grabe, so malaking lift yung ginawa niya. So ano to, na-surprise ka ba? Na ba't siya napunta bigla sa minus 80, di ba? Lalo na kilala niyo siyang campaigner sa minus 70.
1: Expected na rin po namin na, kasi parang nag-check po ako dati ng, ano, ng mga registrations sa mga ibang tournament. Tapos nag-check din po ako sa rankings na kasama po siya sa minus 80.
0: Ano yun? Naka-ano ba yun? Anong naging reaction mo nung nakita mo siya? Or I mean, tell us yung naging final nyong laban.
1: Okay naman po. Hindi naman din po ako nagulat kasi nung nasa minus 75 po ako naglalaro, magkasama na po kami doon. Ayan po.
0: Ayan, so nagkasama na pala, no? Pero, syempre, ano yung naging, ano, naging final na score doon sa inyong paghaharap?
1: 0-2 po.
0: So, 0-2 ang naging final score noon. So, kung babalikan mo, Aline, no, yung mga naging matches mo dito sa 11th Asian Para Taekwondo Championship, ano yung masasabi mo, yun yung pinaka-proud ka na naging ginawa mo or mula sa performance mo?
1: Siguro yung time po na ano, na hindi ko po sinuko yung qualifying na ano na ticket kasi talagang gusto ko naririnig ko si coach eh. Parang kumbaga kung wala siya doon parang bumigay na ako doon sa laro, so parang inopen ko talaga yung tenga ko noon kahit hirap na ako huminga ganun. Kung wala si coach noon baka hindi ko na siya nalaban nung third round po.
0: Ano ba yung sinisigaw ni coach? Ano yung sinisigaw ali ni coach Gershon?
1: Sinabi ni coach na natatandaan ko na mas gustuhin kong manalo kasi gusto rin ng kalaban kong manalo talaga. Ayun po.
0: Ayun. So talagang kumbaga a matter of ano siguro pa patibayan ng puso no kung sino yung mas gusto kasi lahat kayo syempre gustong ma-secure yung ticket na yun. Pero what now? Kamusta na si Aline ngayon? Secured na ang Asian Para Games ticket? Paano mo paghahandaan itong pagbabalik Asian Para Games?
1: Recovery na po ako. Siguro po by next week nag-strengthening na po ako ulit and magti-training na rin po. Ayan po, mag-start na rin po kami ni Coach mag-training.
0: Ano to, local training lang ba? Or may mga international camp? Or may mga tune-up matches pa na ilalatag for you?
1: May game po kami this July po ni Coach. May Gangwon Challenge po kami sa Korea. Ayun po.
0: Gano'n so, kabigat yun, Aline?
1: Matatry din po namin yung mga kasali doon. I think mag-join din po yung mga sasali sa Asian Para Games.
0: Yes, kumbaga, ano. Ikaw, Alino, kung babalikan yung naging previous campaign mo noong 2023 sa Hangzhou, China, first round exit yung nangyari sa'yo, no? Ano yung natutunan mo from that experience?
1: Actually, na-experience ko siya ulit itong last qualifying. Pero mas na-control ko naman po yung emotions and I think doon na lang din po talaga nagkakatalo na huwag magpa-apekto agad sa unang mali. Ayun.
0: Meron ka bang...
1: I think ayun yung una ko pong natutunan doon. Yung controlin talaga yung emotions after po ng isang pagkakamali po.
0: Mahirap ba, Aline, yun? Yung parang coming from setbacks and then kailangan bumangon ka eh. Kailangan makabawi ka kasi may mga next competition pa eh. So, paano mong, kumbaga, kinokontrol yung ganun sa isip or paano yun, Aline?
1: Nagbibigay lang po ako na ano, parang 3 seconds or 5 seconds lang na like mag-isip lang po or i-clear lang yung mind ko muna and then mag-relax then laban ulit. Yun. Parang ganun lang po during the match po. Parang, papakinggan ko pa rin po si coach. Parang ganun.

0: Like, pero bibigyan ko rin po ng oras ko yung sarili ko mag-function saglit. No.
1: Yes, so hindi kailangan ano no babaran yung problema or yung setback na yun. Sabi mo 3 to 5 seconds na napakabilis lang nun, Aline. Pero syempre, ano yung tina-target or sineset mong goal para sa sarili mo dito sa pagbabalik Asian Para Games?
0: Siguro yung goal ko na lang po dyan, ma'am, yung ano, yung makapag-perform po talaga ako ng maayos. Yun po. Bonus na po yung podium.
1: Pero naniniwala ka ba itong silver medal na to, sign to na you're moving closer para maabot mo yung podium dito sa Asian Para Games?
0: Pinagdadasal ko po yan. Opo. Pinagdadasal ko po yan.
1: Yes, kasama sa prayers ni Aline, no? But of course, syempre Aline, from your experience sa Paris Paralympics, no? Paano mo masasabing nag-evolve or nag-improve or nag-mature si Aline Ganapin pagdating sa competition?
0: Siguro po yung pag-manage ko, well, hindi ko po pa siya, no, parang full potential na mabilis i-manage yung emotions ko during game. Pero I think mas relax po akong ano, mas relax na po akong i-manage yung mga like yung mga biglaang problema or parang challenges during the match. Ayun po.
1: Gumalaw na ba, Alin, yung ano mo, yung world rankings mo? Kasi the previous time, 'di ba, number 20 ka. May naging improvement ba from the silver finish?
0: Hindi ko pa po nakikita yung updated. Parang quarterly po ata siya nag-update, ma'am. Yan po.
1: Ayun. Pero looking back from before ba, ano bang best ano mo? Best career ranking ni Aline Ganapin?
0: Nung last time po na na-check ko, I think umabot po ng 19. Ayun na po yung pinakamataas. Then, nagbaba po uli ng 20. Yan po. Kasi may
1: Yes.
0: mga athlete po na nagko-compete din.
1: Yes, ganun kahalaga yung continuous na competition, di ba, ng pagsali sa mga competition. But syempre, Aline, your parting message, no? Again, congratulations. What can we expect from Aline Ganapin, ang isang sigurado na po nating atleta para sa Asian Para Games?
0: Ayun po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta po sa atin sa mga para athletes po and sa taekwondo and sa lahat po ng atleta po sa Pilipinas and maraming salamat po sa PSC and sa PPC po, sa PTA po, syempre kay Grandmaster Hong po. Maraming salamat po sa pagpadala po sa akin sa Mongolia and para po makapag-qualify po. And thank you po sa ano po, Atletang Ayala. Siyempre kay Coach, happy birthday po ulit.
1: Yes.
0: Thank you po sa inyo, ma'am.
1: Yes, thank you, Aline. Siguro, ito talagang final na to. At this point ba, Aline, naiisip mo na yung 2028 Paralympics? Nasa target mo na ba yan?
0: Mag-focus lang po muna ako, ma'am, sa ATG. Pero doon naman na po tayo papunta. Alam ko po. Nakikita ko naman na po. Nakifeel ko naman.
1: Yes, nakikita na rin natin yan. Again, thank you so much and congratulations sa ating Paralympian na si Aline Ganapin.
2: That was Aline Keanu Ganapin, ang ating Paris Paralympian. And he will be competing again sa Asian Para Games this coming October sa Aichi, Nagoya in Japan. Gusto ko yung sinabi niya nung umpisa eh. Hindi niya sinabi nag-qualify ako. Nag-qualify kami. As much as para taekwondo is an individual sport, syempre, mag-isa lang naman siyang lumalaban ano, dun sa ibabaw ng mat. But he recognizes na hindi niya maaabot ito, hindi siya makakarating sa ganitong stage without his coach who celebrated his birthday dun mismong araw na nag-qualify sila for the 2026 Asian Para Games. So nakakatuwa yung sinabi na yun nitong si Aline Ganapin. Ngayon, para naman kay Coach Gershon, sabi niya, Gershon Bautista, sinabi niya itong latest achievement, itong nagawa ni Aline Ganapin dito sa Asian Para Taekwondo Championships, ay patunay na yung about ng kanyang growth at maturity dito sa sport, sa para taekwondo. And dagdag pa niya, merong malaki yung improvement ni Elaine when it comes to handling yung mental and the technical demands ng pag-compete, especially sa ganitong klaseng competition. Imagine, ito lang yung chance mo na mag-qualify ka for the Asian Para Games. Diba? Wala nang ano eh. Pag hindi ka umubra dito, mag-iintay ka na lang ulit ng susunod na edisyon ng Asian Para Games. And that could also derail yung syempre plano to compete sa Paralympics. So malaki yung naging demand nitong competition na to. And Elaine Ganapin handled yung responsibility na yun, yung demands na yun, according kay Coach Gershon Bautista, really well, dahil nga dun sa kanyang pinakitang improvements dito. And hopefully those improvements, that maturity, yung growth ni Elaine will translate when he competes sa 2026 Asian Para Games. Bukod sa para taekwondo, there is one other combat sport na kasama sa sports program itong Aichi Nagoya 2026 Asian Para Games, and po yung para judo. Okay, so para judo and para taekwondo, those are the two combat sports. Yung fencing, para fencing kasi nakalista sa team and court sports eh. But kasi yung para fencing, yung mga fencers ay nakaupo sa wheelchair, tapos yung wheelchair hindi po naman nila tinutulak-tulak yun, ano, kundi nakaan yun, hindi naman nakadikit, pero ano yun, hindi gumagalaw yung wheelchair, nakapako po yun dun sa ground, ano. And then yung mga atleta, yung mga fencers na lang ang ika nga gagalaw para syempre tamaan nila yung kanilang kalaban. So ayan, Asian Para Games 2026, October 18 to 24 in Aichi, Nagoya, Japan. 5:46 ang ating pong oras sa ating pagpapatuloy, pag-usapan natin etong mangyayaring UFC Freedom 250. Yes sir, this weekend na po yan. Maraming nag-aabang dito eh. So let's talk about that sa pagpapatuloy natin dito sa Fight News Weekly. Kaya tumutok lamang po sa Sports Radio 918.
3: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Hey, this is Alex Ariza here. I want to say congratulations to Sports Radio 40th anniversary. You guys are amazing. Keep it up. We need to hear from you guys all the time.
2: .547 Philippine Standard Time. Kayo po'y nakatutok dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. UFC Freedom 250. Ngayong darating na linggo na po yan. Oras natin dito sa Pilipinas. It's going to happen sa South Lawn ng White House, ang pinakakilalang bahay sa buong mundo. Diyan po gaganapin ang UFC Freedom 250. Bakit Freedom 250 ang title ng event na to? Well, ito po'y gaganapin to commemorate ang 250th year of independence ng United States of America. 7 fights ang nakalista on the card. Beginning in the featherweight division, Diego Lopez, 2-time world title challenger. 2-time loser na rin siya. Kalaban si Steve Garcia. Parang anak ng UFC to si Diego Lopez. Ay, yung mga malalaking fight cards, malalaking laban, binibigay sa kanya. Middleweight division, Bo Nickel, kalaban si Kyle Daukos. Lightweight division, Mauricio Rufi versus Michael Chandler. And then heavyweight division, Josh Hokit kalaban si Derek Lewis. Bantamweight division, Sean O'Malley against kay Ayman Zahabi. And then Alex Pereira laban kay Cyril Gane for the interim light heavyweight world title. And in the main event, it's going to be Ilya Topuria defending his UFC world title against the interim champion na si Justin Gaethje. Ngayon, ang sabi po ni US President Donald Trump, etong event na to will be the greatest show on earth. Pero syempre, hindi pa natin sigurado yan. Baka mamaya makatulog yung mga manunood dahil hindi maganda ang itatakbo ng laban. Pero sa tingin ko naman, malabong mangyari yun eh. Especially dahil nandyan si Alex Pereira. Personally, ito yung pinaka-inaabangan kong laban dito sa fight card na to. The co-main event, Alex Pereira against Cyril Gane. Alex Pereira is a victory away from history. Dahil kung manalo siya rito, he will be the first ever UFC 3 division world champion. Tanungan portion tayo. I think mas malaki ang question mark on Alex Pereira. Yung power ba niya, will it be enough dito sa heavyweight division na to? Because ibang playground na to, middleweight, light heavyweight, heavyweight, hindi ba? Talagang ibang klaseng division na itong kanyang aakyatin. And another question on Alex Pereira, mababawasan kaya yung kanyang speed with the added pounds, with the added weight going up to heavyweight? I think underrated yung speed nitong si Alex Pereira. Hindi naman blinding speed, ano? Pero kasi madalas nakikita at napapag-usapan yung power sa mga kamay niya, ano, which is understandable. But I think ko yung speed niya, especially in launching his attacks, underrated eh. Hindi masyadong napapansin, pero you know, when he knocked out Jamal Hill, parang out of nowhere yung left hook na yun. When he knocked out Jiří Procházka with that head kick, ang bilis ng pangyayari na yun eh. So tingin ko merong yung speed ni Alex nandun, but mababawasan pa kaya yun? Hindi naman siya blinding speed talaga eh, but will it be affected with the extra weight that he has put on? Now, the question for Cyril Gane, can he finish Alex Pereira? Now, he will be the natural heavyweight since matagal na siya nagko-compete dito sa division na to. He has knocked out people in the heavyweight division. Can he do the same kay Alex Pereira? Because sa tingin ko, that's the only way that he will defeat etong si Alex Pereira. Until Cyril Gane finishes Alex Pereira or until tumunog yung final bell, there's always going to be a chance for Pereira to get the finish himself. And in fact, sabi pa nga ni UFC President Dana White, kung manalo si Alex Pereira against Cyril Gane, then he will, ano to? Ano yung mga words niya? He jumps over John Jones. Tinira na naman ni Dana White si John Jones and becomes the greatest of all time. Grabe naman tong mga salita ni UFC President Dana White. Greatest of all time, ang sabi niya, kung mananalo si Alex Pereira over Cyril Gane and become the UFC's first ever 3-division world champion. Ngayon, in the main event, Ilya Topuria against Justin Gaethje, you have the champion and the interim champion. Tingin ko panalo rito si Ilya Topuria. Bakit po? Part of the reason is yung boxing niya is just so elite. His power is elite. Remember, he knocked out three future Hall of Famers, and yung dalawa doon are, you know, the greatest featherweights of all time, si Alexander Volkanovski and Max Holloway. And then to become the lightweight champion, a two-division champion, he knocked out a fan favorite and another future Hall of Famer na si Charles Oliveira. Now, another part of the reason kung bakit mananalo si Ilia Topuria is Justin Gaethje himself. Para sa akin, itong si Justin Gaethje is a kind of fighter who takes a lot of risks sa isang laban. And he did that dun sa huling laban niya against Paddy Pimblett. Yes, he dominated Paddy Pimblett. Nanalo siya ron to become the interim champion. Ginulpi niya yung mukha ni Paddy Pimblett. But he also took some really hard shots. And there were several times dun sa laban na yon na mukhang mababaliktad yung kwento. Ano? Now, he cannot take those same risks against Ilia Topuria. Kasi kung gagawin niya yan, eh, babagsak siya. Ano? With the power, with the accuracy, and with the timing na ni Ilia Topuria. But I also think nasa DNA na ni Justin Gaethje na ganun yung style niya in a fight. And if kung hindi magiging ganun yung laban niya, parang hindi si Justin Gaethje. Ano, but unfortunately for him, kung mangyayari ngayon, and I think mangyayari yun, you know, papabor yun kay Ilia Topuria. Now, I could be wrong. Diba? Hindi naman natin alam eh. O ano mangyayari? And to me, yun ang maganda pagdating sa mixed martial arts. You just never know. The unpredictability, kahit na napaka-overwhelming favorite ni Fighter A, kung makakaroon ng tsansa, and the Fighter B grabs it, lands a perfect counter, a timely punch, a timely kick, tapos ang laban. Diba? Nabaliktad ngayon yung mundo, and that's what's really exciting about mixed martial arts. Ngayon, etong si Arman Sarukyan na hanggang ngayon hindi pa nakakalaban for the lightweight world title, matindi ito ha, pumusta. Pumusta po siya kay Justin Gaethje to defeat Ilia Topuria. Alam nyo ba kung magkano ang pinusta ni Arman Sarukyan? Tumataginting na $1 million. $1 million ipinusta ni Arman Sarukyan kay Justin Gaethje to defeat etong si Ilia Topuria. Sana all may $1 million. Pero may nagbabadya pong merong lawsuit against dito sa event na to. Sabi nung nag-file ng lawsuit, public space, public property, eto pong White House, kailangan ng congressional approval or environmental review bago maitayo yung structure, syempre, yung nagagamitin for the event. Yun yung isa nilang argumento. And then also, sinabi nila na etong private for-profit sports event na to ay magbe-benefit dito si UFC President Dana White at saka si US President Donald Trump. At sinama pa nila yung report na etong si Trump bought $50,000 in stock doon sa parent company ng UFC. Okay, so yan yung argumento dito sa lawsuit na to. Eh pag naglabas ng TRO ang korte tungkol dito, nako, hindi matutuloy ito hanggat hindi nila napapag-aralan to at ma-resolve. So merong lawsuit na isinampa para pigilan etong UFC Freedom 250. Pero kung hindi mangyari yan, hindi mapagbigyan yan, mangyayari to this Sunday, June 14, petsa natin dito sa Pilipinas, sa White House, UFC Freedom 250. 2 minuto po bago mag-alas 6 ng gabi at that's it for Fight News Weekly ngayong Lunes ito. Next week, next Monday na po ulit, sama-sama tayo dito sa ating programa. Samantala, bukas, post-game tayo starting at 5 p.m. Up next, Sports 918. Sino bang host ngayon? Rhea Arevalo. Kasama po nyo until 8 in the evening. Until tomorrow mga kaibigan, ako po si John Mogol. It's 5:58. Magandang gabi po sa inyong lahat.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
8: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
12: Headlines. Ngayon.
2: Philippine Standard Time, it is now 6:01 in the evening. The Department of Budget and Management or DBM has assured the availability of quick response funds or QRFs for concerned agencies to support disaster response efforts in Mindanao following the magnitude 7.8 earthquake. The DBM said QRFs for of all implementing agencies remain available and may be immediately utilized for disaster response and relief operations. The DBM said the department remains prepared to provide the necessary budgetary support as the requirements arise. The DBM said it continues to closely coordinate with the concerned agencies and stands ready to process any request for QRF replenishment that may be submitted to ensure the uninterrupted delivery of assistance to affected communities. Classes and work across all levels, both public and private, were suspended in the Davao region following the magnitude 7.8 earthquake that struck Mindanao this morning. The provinces of Davao Occidental, Davao Oriental, and Davao del Norte declared suspensions. Davao City and the island garden city of Samal likewise issued suspension orders. The Davao City Police Office activated emergency response protocols and conducted safety assessments. DCPO Chief Colonel Peter Madria instructed units to coordinate with the safety and security cluster for swift rescue, relief, and security operations. Meanwhile, in news abroad, Chinese President Xi Jinping arrived in Pyongyang for a rare state visit that experts say is likely meant to reassert China's unique influence over North Korea. During a 2-day trip, his first visit to North Korea in 7 years, Xi is to meet leader Kim Jong-un. It will be their first summit since September when they met in Beijing after viewing a military parade alongside Russian President Vladimir Putin and other foreign leaders. Foreign experts predict the meeting will have big ramifications on bilateral ties and beyond, as they both seek to fully restore their traditional alliance in the face of separate confrontations with the USA. That is our top of the hour news. It is now 6:03 in the evening.
8: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. at sapik nang muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
6: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
17: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
20: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
21: Kanilang strengths and assets.
20: Pag-uusapan yan.
21: Kasama si Ria Arevalo.
20: Let's go team!
21: Sports 918.
3: 8 minuto makalipas po ang 6 ng gabi. Magandang Lunes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang 8 ng gabi ngayong araw po ng Lunes, June 8, 2026. Magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. At syempre pa sa mga naka-tune in sa pamamagitan ng PBS Receiver app, magandang gabi rin po sa inyong lahat. Anytime,
0: or anywhere man kayo nakikinig sa atin dito sa ating programa. At ganun din po sa ating mga taga-panood o taga-subaybay sa pamamagitan ng ating Facebook account sa mga naka-tune in sa atin sa facebook.com/DZSR Sports Radio 918. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating himpilan at sa ating programa. So, ngayong gabi, marami tayong mga development sa larangan po ng palakasan na ibabahagi sa inyo. Siyempre, nitong nakaraang mga araw, napakaraming mga balitang sports tayong tinutukan. At siyempre pa yung kampanya ng ating mga Pilipinong atleta, ating pong binantayan. So, kabilang na dyan ang pagkopo ng titulo ni Alexandra Ayala dito po sa Birmingham Open. So, top seed si Alex sa tournament and she lived up dun sa kanyang seeding at she emerged as the champion. So, atin pong pag-usapan mamaya yung naging laban ni Alex dito nga po sa Birmingham Open 2026. Mukhang naputol na yung kanyang losing run or skid sa kamay ng mga netters from Czech Republic kasi tinalo niya itong si Nikola Vartunkova na kanyang partner, no, kanyang ka-pair sa doubles competition. So more on that mamaya po sa pag-usad ng ating programa. Siyempre pa, ang ating pong pagsubaybay sa naging kampanya naman ng ating Gilas Pilipinas Under 18 Women, matagumpay po nilang na-retain ang titulo ng Sayaba Under 18 Qualifiers para po ito sa FIBA Under 18 Asia Cup. So, qualifying event for the Under 18 Asia Cup, pero qualified naman na ang Pilipinas, no, sa tournament. And yung ating target kasi dito is to use this tournament as part of the preparation ng ating team kasi tayo po ay qualified na sa Division A ng FIBA Under 18 Asia Cup for Women. So atin pong pag-usapan mamaya ay naging matagumpay na sweep na ginawa ng ating Gilas Under 18 Youth Women. Congratulations sa ating mga female ballers. And then, aside from that, iba pa mga developments. Uy, sa beach volleyball, ang tambalang si Pons. Silver medal ang nakamit sa Thailand. So, atin pong balikan ang kanilang naging tagumpay. No, second place tayo at the end of the tournament. And napakalaking ano rin yan, no, boost para po dito sa ating team. Especially na naghahanda ang ating beach volleyball team para po sa nalalapit na Asian Games. So, more on that sa pag-usad ng ating programa. And speaking of volleyball, so kung meron tayong achievement sa beach volleyball, pagdating naman sa indoor volleyball, kanina po ay nagwagi ang ating Alas Pilipinas Women kontra Kyrgyzstan. So, pag-usapan natin ha, yung kanilang naging panalo. Route po yan kontra Kyrgyzstan. Eh, prior to that, tinalo tayo ng Australia. Mukhang pagtuunan ng ngit-ngit ng Gilas or ng Gilas tuloy, ng Alas Pilipinas Women sa pagkatalo nila sa Australia, ito pong Kyrgyzstan na nakaharap nila earlier today dito sa ABC Women's Volleyball Cup sa Candon City, Ilocos Sur. So, yung detalye po ng balitang yan, ating talakayin mamaya dito sa ating programa and syempre pa sa basketball, dalawang finals ang tinututukan ng mga Filipino basketball fans. Ang PBA Commissioner's Cup Finals kung saan abante na ang Barangay Ginebra 2-1 sa kanilang bakbakan kontra TNT Tropang 5G. And sa NBA Finals, 2-0 lead ang hawak naman po ng New York Knicks. So itong New York ay magpapatuloy ang kanilang pagtatangka nga po na makuha ang first ever championship nila in 5 decades kontra San Antonio Spurs, na pipilitin naman na makarecover, no, sa game 3 na magaganap po bukas. So ating pag-usapan ng mga final series na yan sa ating programa ngayong gabi. So we have 14 minutes after 6 p.m. Simulan na natin ang ating mga balita dito sa Sports 918. At una na nga po dyan ay itong tagumpay ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. So ito pong si Alex Ayala ay naging matagumpay sa kanyang kampanya dito sa WTA 125 Birmingham Open. Nakamit niya ang titulo matapos na talunin ang kanyang doubles partner na si Nicola Vartankova sa makapigil hiningang finals 5-7, 6-3, 7-5. So for Alex Ayala, she dropped the first set, no, tightly contested yung first set na yon, but nakawala nga kay Alex yung first set. Nag-respond naman siya with a dominant showing sa second set. No, kaagad pong nagtala ng 5-2 advantage itong si Alex bago makabalik o dumikit muli itong si Vartankova, but she held firm para maipuwersa ang deciding third set. At sa third set, nakuha ni Vartankova yung early 2-1 lead. Ngunit, tatlong sunod na games ang nakamit ni Ayala para nga po makuha yung liderato 4-2 dun sa third set. And then the Czech player continued to fight back and na-level niya pa, na itabla niya ang laban sa 5-5. But Ayala won the next game to move within a game of the championship bago po na selyuhan ang panalo sa napakamahigpitang bakbakan for the title. And with this victory, nakasama po si Alex sa distinguished list ng Birmingham champions na kinabibilangan nila Billie Jean King, Maria Sharapova ang kanyang idol, at si Ash Barty. So, napakagandang development para nga po dito sa karera, campaign ng ating Filipina netter na si Alexandra Ayala. At napakasaya, no, ni Alex because after her early exit sa French Open, chinanel niya na yung kanyang focus, no, yung kanyang lakas dito nga po sa Birmingham Open. So, Birmingham title na nakamit ni Alex ay ang kanyang ikalawang WTA 125 title. Matapos po yung kanyang, kung maaalala ninyo, diba, nakamit niya rin yung Guadalajara Open title last year, no, nung Setyembre, nung nakaraang taon. So, yan ang naging tagumpay ni Alexandra Ayala. So, hoping tayo na magpatuloy pa ito sa mga susunod na mga torneo ni Alex. And at least, no, naka-recover siya from the previous losses na kanya nga pong na-absorb. And this time around, wagi at kampiyon itong si Alexandra Ayala. So, 18 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. So, yan ang una nating balita dito sa Sports 918. And we'll just take a break. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin, isa pang kampiyon ang ating Gilas Pilipinas Youth Women sa katatapos lamang po na FIBA Under 18 Asia Cup. At napanatili ng Pilipinas yung corona nitong Sayaba Under 18 Championship. So, ating puntalakayin yan sa pagbabalik ng Sports 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo,
1: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
22: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
23: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
24: Filipino street food, panalo sa Ottawa. Nagwagi ng Judges Award ang Pilipinas sa 2026 YMCA Embassy Chef Showcase sa Ottawa matapos magpasiklab ng Pinoy street food sa international stage. Sa temang kanto, inihain ng mga chef ang nakagawi ang pagkain sa kalsada ng mga Pinoy mula beef tapa barbecue, chicken inasal, longganisa, pork barbecue hanggang atsara na tinaguri ang The Original Mang David's Barbecue. Kinilala at pinuri ng mga hurado ang entry ng Pilipinas dahil sa mahusay na execution, presentasyon, lasa at creativity. Dinagsari ng Philippine Booth, patunay na patok sa panlasa ng mundo ang lutuing Pinoy. Isang panalo, hindi lang para sa mga chef, kundi para sa buong kulturang Pilipino. Patunay ito na ang simpleng street food ng Pinoy ay kaya makipagsabayan sa world stage sa lasa, presentasyon at kwento. Pinoy street food mula kanto hanggang global spotlight.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
23: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
21: Sports 918.
8: Sports 918.
21: Kasama si Ria Arevalo.
8: Let's go team!
21: Sports 918.
0: Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod muli, Ria Arevalo. At magandang gabi sa mga kasama natin ha, sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site. Ayan, mga kaagapay po natin dito sa ating pagtatanghal ngayong gabi. So, dumako na tayo dito nga po sa naging kampanya ng ating Gilas Under 18 Women. At matagumpay na kampanya naman ang kanilang naitala ng na-sweep, na kumpleto po ng ating Gilas Pilipinas Youth Women, ang sweep ng FIBA Under 18 Women's Asia Cup Seaba Qualifiers. Sa huling araw po ng aksyon noong Sabado sa Bacolod City ay naitala ng Pilipinas ang 88-62 na panalo. At gaya ng kanilang mga previous games, no, ito pong under 18 Gilas Women ay talaga namang simula pa lang rumaratsyada na, and agad po silang nagposte ng commanding 57-28 lead at halftime bago po napalawig pa yung kanilang kalamangan to as much as 34 points early in the third quarter nung maitala natin ang 64-30 na advantage. And then sinustain ng ating Gilas Under 18 Women yung control sa ball game against Indonesia, and the rest of the way tayo po ang nasa ibabaw para makumpleto ang convincing na panalo. Pinaunahan po ni Rian Perez ang atake ng Pilipinas sa game kontra Indonesia sa kanyang 18 points, 5 rebounds, 4 assists, and meron din siyang isang steal. Habang si Sofia Dignadise nag-contribute ng 14 points, 4 rebounds, 2 assists, and 3 steals sa panalo ng Pilipinas over Indonesia. So, tinanghal po na finals MVP ng tournament si Rian Perez sa kanyang naging effort no nung araw po ng Sabado. So itong si Rian Michelle Perez, kakaiba yung spelling ng Michelle niya ha. So para nga po sa kanyang naging effort against Indonesia, ulitin ko lang, 18 points, 7 of 9 ang kanyang field goal shooting. And meron siyang 5 rebounds, 4 assists, 1 steal. So MVP performance para kay Rian Perez. And para sa Indonesia, ang nag-top score ay si Joan Giovanni sa kanyang 11 points. Meron din siyang 3 rebounds and 1 steal. So dahil sa pagkatalo ng Indonesia, kasi going into that last day of competition, pareho pong unbeaten yung Philippines and Indonesia. So with the Philippines emerging as the top team, nag-settle for the second place or silver medal ang Indonesia. And ang tinanghal naman po na third placer or bronze medalist ay Singapore. So yan yung podium finishers para po sa na ganap na Sayaba Under-18 for the FIBA Under-18 Women's Asia Cup. So actually, kahit hindi naman tayo mag-compete dito sa Sayaba Under-18, ay meron na pong ticket patungong Division A, elite level, ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup ang Pilipinas. Kasi 2 years ago, nag-top sa Division B ng tournament ang team natin during that time. So, but of course, itong opportunity to defend our title, no, nagawa natin, and at the same time, this competition serves as the start of kumbaga yung paggabay ni Coach Sandy Arespacochaga, di ba, sa ating Gilas Youth Women, kasi nagkaroon nga po ng changes sa coaching staff ng ating Gilas Women. So si Coach Sandy na ngayon yung bagong head coach, and magandang panimula para sa kanya naman, no, sa pag-handle niya dito sa ating team, because we emerge as champions. So, and in preparation for our stint sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup, eh, magandang, diba, kumbaga nakapag-laro tayo dito sa Sayaba Under-18 qualifiers. So, yung FIBA Under-18 Women's Asia Cup po, nakaschedule yan sa Malaysia. And sa ano pa yun, September, if I'm not mistaken. So ample time for our team to prepare, and syempre para rin mahasa pa ng gusto yung ating mga manlalaro. Okay? So congratulations sa ating Gilas Pilipinas Youth Women. And kahapon, si Coach Sandy kasi is part of the coaching staff ng TNT Tropang 5G. So sa finals, ang ating colleague na si Aaron Bayato nag-cover ng PBA finals game number 3, and nakapanayam nila sa media si Coach Sandy Arespacochaga. So atin po ibabahagi sa inyo, no, yung naging panayam na yan, media huddle with Gilas Pilipinas Under-18 Women Head Coach Sandy Arespacochaga.
5: A FIBA Sayaba title din. So, siguro assessment niyo lang din mo on your first stint ko with the Gilas girls.
7: I think that our girls really played well the whole tournament. Each and every game, they played well defensively, and offensively also we shared the ball a lot. I think that it's very important for us to really establish an identity moving forward for our youth program, and hopefully we're off on the right foot, especially itong Sayaba. We already know kasi qualify tayo for the Asia Cup, so we wanted, of course, wanted to win Sayaba, but we also wanted to really take a good step forward in building up for the Asia Cup, where medyo sabihin na natin yung mga powerhouse ng kalaban natin.
9: Coach, on a personal note, kumusta yung first mong coaching stint sa women's? Ito
7: sobrang saya. The girls were a pleasure to coach, and they're good, they're fearless, and considering yung time that we spent, medyo siguro, let's say 10 out of the 12, we had around 4 practices lang together, 10 out of the 12. But maganda yung ginawang programa, yung plano ni ng SBP led by si Wasbakon Austria and then si Magno Membrere, yung team manager namin, wherein we had a pool already na sinama na namin yung mga 16 and under. In that way, we were able to really get a lot of practice going. So medyo kahit hindi kompleto patsa-patsa, but we wanted to make sure na yung concepts or what we wanted the girls to get makuha nung kung sino man yung nandoon at that particular practice. And it also was I am also very fortunate na yung assistant coaches ko, si Coach I. Liborno and Coach Jed Austria from NU and from UST. Sila talaga yung sanay na sa women's basketball. So they were a tremendous help sa akin. And then even halos lahat ng mga pumaligid sa akin talaga, ang laki ng support. So it was, the tournament wasn't easy, but it made things easier for me because of the people surrounding me. Even our trainer, si Coach Noel Zurilla, for example, has been a long time trainer na sa women. So talagang very fortunate, very, very lucky, very blessed. Yun ang feeling ko. So from all the players to all the support staff, from the bosses, si Boss Ricky even went to Bacolod to watch the games and talk to the girls in spite of may PBA finals, di ba? So, si Boss Pato also went there. So, the girls feel the love and natutuwa ako kasi the girls reciprocated. I think a lot of, hopefully you were able to watch and natuwa kayo with, it's not the end result, it's not the final score, it's how they played it. Doon ako tuwan-tuwa, doon ako, in fact, we had to tell them, oh, wag na kayo masyado mag-press kasi malaki na yung laman because, you know, grabe yung, ano talaga, yung grit and tenacity ng girls.
5: Coach, your thoughts na limo doon sa chemistry ng mga bata kasi we understand these girls are also under, yun nga po, mga na-scout din po ni Coach Pat na ngayon ay program director na sa women's side and ina-handle din po natin ng Coach Judy.
7: I think definitely nakakatuwa kasi I guess marami ng talented girls. If you look at the composition ng mga players natin, if you're familiar with UAP basketball, familiar names na sila. And if you're familiar with women's basketball, Sofia Dignadise, of course, from the SEA Games. And si Tiff Reyes, kahit galing sila ng US, it helps na, you know, they're vets in a way. And one thing I'd like to add, we've got terrific girls with terrific attitudes. For example, Sofia was, we had two captain balls, eh. Si Sofia Dignadise, based on her experience, but we never had a practice with her. And our other captain was si Brika Tigbak. So, it really helped na pagdating pa lang, I mean, it was a collaboration of all the girls and really concentrated effort. And I'd like to commend the girls for that. It helps if your best player, your most veteran player, Sofia Dignanise, is as unselfish as the last person. And is the biggest cheerleader. Kahit na starter siya, kung nasa bench siya, she cheers on the last player off the bench. So it the attitude of the girls was contagious and it is really a great feeling watching them and being around them. Great feeling.
2: Speaking of Sofia and Tiffany, since they are daughters of former basketball stars, how unique, how happy are that you coach two second generation players?
7: Well, si J.R. Reyes was a former player of mine. Sa PBA, I was assistant coach, so we have a relationship already. And si Ives Dignadise, of course, I watched him, you know. And it helps also my connection naman ako kay Coach. And they're happy birthday. They're down to earth players and they're down to earth.
10: Sandali. Tagal ang interview.
11: Eh, tanda man tanong eh. Tungkol sa mga girls to, kaya okay lang matagal. Para yung mga bida, kinakwento ko eh.
7: Okay. Nakakatuwa. And one more thing, kahit US-based sila, wala silang ere. Walang ano. So talagang kala mo yung mga girls magkakasama na ng matagal. And I'd like to credit yung mga girls na nagpa-practice dito. Walang inggitan eh. We all
12: celebrate each other. For example, yung tinawag ni MVP si Riri, okay? Tuwan-tuwa lahat. Okay? Zap! Tuwan-tuwa lahat for her. And it's genuine happiness. It's a joy and a pleasure to really see.
9: Last na Asia Cup yung next. Anong may changes ba
12: sa
9: roster? Anong improvements
12: kailangan? Well, we'll see. We might need size because

0: looking forward to, because the youth team's the feeder to the women's, the seniors team. So we're aware of that. So that's also part of our job, is to keep on creating, keep on developing players for the seniors level. So that we're aware of that job, and we looking forward to doing that. Thank you.
1: Maraming salamat. Ayan po yung naging Panaya Media Huddle ng ating mga kasama, no, sa PBA Press Corps with Coach Sandy Arespacochaga, kung saan yun nga na ibahagi niya na more than winning is how the girls played. No, doon siya na-amaze at doon siya kumbaga natuwa sa effort ng ating mga manlalaro. And kahit na maikling panahon lang nagkasama-sama dahil from all over, kumbaga yung pinanggalingan ng ating mga players ay napakagandang camaraderie, chemistry yung kanilang ipinamalas para nga po makumpleto yung sweep nitong tournament. And hoping tayo na mas mapaigi pa nila, no, yung skills and of course yung laro ng ating mga athletes, no, and in preparation for the next tournament, which is the FIBA Under 18 Asia Cup for Women. So sa September po yan. So good luck sa ating Gilas Pilipinas Under 18 team. Nabanggit nga ni Coach Sandy Arespacochaga yung ilan sa mga players na nasa lineup niya, na mga anak na ng dati niya palang mga manlalaro. Si JR Reyes na coach niya daw eh sa isang PBA team during JR Reyes time, no, sa PBA. And then si Ibis Dignadise, course, sa mga mahilig sa basketball nung 80s, 90s, ayan, napanood nyo, tiyak, no, kung gano'ng kahusay din yung Ibis Dignadise sa San Miguel Birrian. So, eto, mga anak na nila, no, ang nagtutuloy ng kanilang legacy sa larangan ng Philippine basketball. Okay, so good luck sa ating team, and hoping tayo for more success sa ating Gilas Under 18 Women's Squad. Okay, we have 37 minutes after 6 p.m. We will take a break, and then magbabalik pa tayo for more sports updates dito sa Sports 918.
2: Kunting tiis na lang, darling.
3: Uwi din yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
5: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan nasa freezer?
4: Nanay naman eh.
6: 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Sports 918.
1: Nagbabalikan Sports 918 dito sa Sports Radio. Ayan, sa mga naka-tune in sa atin, no, kanina nga po binahagi natin yung naging panayam ng media kay Coach Sandy Arespacochaga. So ano po yun, media huddle, kuha ng ating colleague na si Aaron Bayato. Kung ba't naging copyright video yon.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Maraming bagay ito sa amin na dumating ito dito in 20 years. Kung natitipid mo, pwede mo pang pambili ng kwang ng mga pangulam, araw-araw na gastos. Malaking bagay ito.
2: Ang tigas po ngayon ay 65 usang pinit. At ang kanaking bakit ito sa amin, dahil sa aming mga senior, mga kami po, mga asawa na sa aking mga anak, itong bigas na ito na napakababang presyo.
3: Ipakita natin yung mainit na pagtanggap ng mga kasama natin dito, lalang-lalaw na sa barangay. Bawat kilo ng bigas na nabibili natin ay may katumbas ng 2 kilong palay na nabibili sa mga sarap. Kaya sana ipatuloy natin sa program ng bigas programa ng ating Pangulong BBM at saka ng Sekretary Francisco Rubio Laurel Jr.
4: Ito po nakakataba po ng puso na hindi na ba po sa aming barangay ang 20 na bigas na natin pong minamahal na Pangulo. Napakalaking tulong po lalo pagkakit sa mga mayroon sa mga aming barangay na yun po yung nalaga po ng 20 pesos ay talaga po napakalaking tulong sa kanila.
5: Onion po ang produkto ng bungabon, maliban po doon sa rice at sa corn. Nakaling po kami sa Kaliwa. Ginrank kami ng BA noo. Bigyan kami ng assistance ng BA through enhanced Kaliwa grant. Nabigyan po ako ng 5 million, ibinili ko po ng sasakyan. Yung sumobra po yun, yun po yung ginagamit namin operation for yung pinaka-revolving capital.
6: Sa ating mga magsasaka at mag-iisda, maraming salamat po. Kayo ang tunay na haligi ng food security at kaunlaran ng ating bansa. Ang inyong sipag, tsaga at sakripisyo ay inspirasyon sa ating lahat. Muli, maraming salamat po at mabuhay ang mga magsasaka at mag-iisda ng Pilipinas.
7: Salamat.

Ito po ay celebration natin ng World Milk Day na sineselebrate ng June. Yung ating mga local cooperatives, pagsasama-samahin po natin sila sa isang lugar kung saan mas makakahanap sila ng mas malaking merkado. So may mga products po dito kagaya ng fresh milk, yogurt, ice cream, pastillas, cheese at ito pa. Meron po tayong 18 exhibitors. Kasama po dito ang ilang mga kilala ng brand sa gatas. Kasama na rin po ang ating mga local na mga farmers. Natutulungan natin ang farmers na pumasang kalang kita sa sales. Tataas rin po ang kanilang awareness sa promotion dahil nakikita na po sila sa mga lugar kung saan marami.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ibang minuto na ako, kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Yung galaw-galaw na nangyari ho dyan sa may pati ho ng Jensen, ibang klaseng galaw ho yun. Galaw nervyos, galaw takot, galaw pangamba. Pagtakin ho ninyo, excited ho yung mga estudyante, excited ho yung mga bata. Kikita-kita, mga magkakamag-aral, magka-aklase, magkaibigan, guro, estudyante. O, excited ho eh. Palitan ho ng takot. Palitan ho ng pangamba. Palitan ho talaga na hindi maipaliwanag na damdamin eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mamaya, tambay po lamang, hingi tayo ng update dyan sa nagalip mong lindol na yan na 7.8 ba yun, Manoy? 7.8, ano? Tapos kagabi, kanikagabi, madaling araw, bumanin yung umabot na ho kanina as of 12 a.m. kanina, ang 753 na mga ano ha, mga ilang pagyanig pa rin naramdaman, mga aftershocks na tinatawag, 753. Pinakamalakas ho doon, 6.7. Grabe. Ay, ingat pa rin tayo. Still counting. Sabi ko nga, parang undead toll na nangyari dyan sa may Pampanga, sa Angeles. At dyan saan mukhang naghahabulan. Buta ho ng trend eh. Ay, dyan sa mga tabo ng gusaling gumuho dyan sa may Pampanga. Naman ho sa Jensen. Dami karating lugar sa mga Davao. Sa Davao, pumapalo na rin ho ng kulang-kulang 35 na rin ang mga nangamatay. Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng kapuluan. Minsan pang welcome mo sa ating balatuntunan. Magandang maga muna sa ating mga bayaning magsasaka. Tatapang ho nating mga isda. Tagus ho yan. Ani ka nilang mahal sa buhay kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ngayon ho'y naghahanda na ng kanilang agahan. Handa na para tumungo sa kabukiran. Makababayan po natin dyan sa may party ho ng nilindol ng mga lugar. Namang ibang klaseng pakiramdam ho yan. Ano ho? Mga nasawi, sinasabi ko nga yung death toll, hablos naghahabulan. Ang nangamatay, natabunan dyan sa Pampanga. Ano, gumuhong gusaling ginagawa ho yan. Ito namang naganap na lindol kahapon. Nasa 32 na, sinasabi mga nasawi ho yan. Nasa kulang-kulang 8,000 mga paaralan ang mga naapektuhan dyan po sa lugar. Okay. Gagaya ho ng dati, samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras pagtalaki sa mga isyong ating bubuksan para pag-uusapan. Usapang agrikultura at natitingin tayo muna ng live report. Ano ho? Dito po sa sinasabing 32 nasawi, 144 na sugatan, habang higit po naman sa 73 mga individual. Ang apektado ng 7.8 na lindol na yan sa Region 12. Po sa siyam, narami 77 milyong piso. Sabing pinsala po sa General Santos City. Ayun muna natin ang mga update na yan. Puntahan po natin si Marcel Mamandasalya, Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Good morning, Marcel. Kamusta na ang update natin dyan sa mga naganap na lindol kahapon?
2: Yes, good morning. Aabot sa 15,865 na pamilya o katumbas ng 73,172 na individual ang naapektuhan ng malakas na lindol na tumama sa General Santos City batay sa pinakahuling ulat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 12 sa displacement data na pinalabas na naitala ang 2,509 na pamilya o 7,532 na mga individual na lumikas mula sa kanilang mga tahanan kung saan sa nasabing bilang 2,501 na pamilya o 7,492 na individual ang pansamantalang nananatili sa 18 evacuation centers. Samantala, nakapagtala naman ang RDRRMC 12 ng 22 nasawi, 144 ang mga nasugatan at 4 na individual ang nawawala. Patuloy pa rin ang verification at validation ng casualty data sa pakikipag-ugnayan ng mga local government unit at iba pang kinaukulang ahensya. Sa kasalukuyan, patuloy na mas pinaigting ang mga response operation ng RDRRMC-12 kasama ang lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang agarang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente at mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga lugar na sinalanta ng lindol. Samantala, naitala rin sa paunang assessment ng mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Office 12 ang malawakang pinsala sa mga kritikal na infrastruktura sa General Santos City at karatig lugar matapos ang 7.8 magnitude na lindol na tumama sa lugar kahapon. Ayon sa ulat, nasa 12 kalsada at 5 tulay ang napinsala, kung saan may ilang bahagi na may limitadong access at mahirap madaanan dahil sa epekto ng pagyanig. Pansamantala namang isinusipende ang operasyon sa General Santos City International Airport dahilan upang makansela ang mga nakatakdang biyahe. Sa kasalukuyan, pinapayagan lamang ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga flight na may kaugnayan sa operasyon ng pamahalaan, militar at mga humanitarian mission. Nasa 16 na kabahayan naman ang naitalang nasira, kabilang ang 8 bahagyang nasira at 8 naman ang totally damaged. At tinatayang nasa 979.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura batay sa paunang assessment at habang patuloy namang biniberipika ang lawak na pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, patuloy namang nananawagan ang mga otoridad sa publiko na manatiling mapagmatsyag dahil sa mga nararanasang aftershocks at mahigpit na sundin ang mga abiso at paalala ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office upang mantiyak ang kaligtasan ng lahat. Mula rito
1: sa... Sir, ang makikibalita lang kami, hanggang sa ngayon ba wala pa rin serbisyo ng kuryente? Apektado rin ba ang serbisyo ng tubig naman dyan sa lugar?
2: Sa latest kahapon, yung ilaw, brown out pa siya hanggang mga alas 5 ng hapon. Pero lumabas kasi kami ng city. No? Sa ngayon, nasa labas kami ng city, so hindi ko siya na-monitor kung ano ang latest ngayon. But most probably, nakabalik na yung ilaw. Oo, pero mamayang konti, babalik tayo. Kasi doon mismo sa city, wala ho tayong matuluyan doon kaya lumabas po kami ng city dahil ang mga hotel apektado din, nagsara. Kaya yun, lumabas kami ng city at hindi ko na monitor lately kung bumalik na ba yung ilaw, but I suppose bumalik na rin yung ilaw nila doon sa kasalukuyan.
1: May mga binabanggit sa report, Marcel, na nasa 8,000 na mahigit pa yung mga paralang na apektuhan. Puro privado ito maging sa mga pampublikong paralan, no? Ibig bang sabihin, yes, maraming kanseladong klase ngayong araw?
2: Yes, patuloy pa rin. Patuloy pa rin na suspendido ang klase dahil nga maraming mga paaralan ang apektado, maging ang mga private schools na sa ngayon ay hindi pa nagbubukas ang klase, no? Apektado din yung kanilang paaralan.
1: Ang bang mga tanggapan ng pamahalaan na suspendido rin at ilang mga sa parte ng pribadong sektor, may mga ganyan bang kwento ngayon?
2: Yes, oo, nagpapatuloy din ang suspension ng trabaho sa mga opisina, maging sa gobyerno at sa ibang mga private na mga ano, na mga opisina, no? Yung mga ano, yung mga malls doon sa General Santos City ay sarado din. No? I'm sure kasi nga maraming nasira ng mga malls dahil sa pagyanig kahapon.
1: Oh. Sa naman ang mga communication facilities, mga communication lines sa wala bang naapektuhan? Tuloy-tuloy bang nakakuha tayo ng mga impormasyon?
2: Wala naman. Wala namang naapektuhan. Tuloy-tuloy pa rin. Kahit nakahapon nga, nakapag-report tayo, nakapag-padala tayo ng mga reports at okay naman po yung internet connection.
1: Marcel, kanina binabanggit sa mga report na as of 12 a.m., nasa 753 na mga aftershocks ang naitala na, no? Ang pinakamalakas yata rito, Araana, sa 6.7. 6.7 aftershocks na yan. Saan naramdaman na lugar yan?
2: Ganun ba rin, no? Sa ganung kalakasan, nakakatakot pa rin ang mga tao, balot na balot sa takot, dahil nga napakalakas ang 6.7 na lindol ay malakas pa rin kahit nga na 5.2, no? Malakas pa rin ang nasabing pagyanik.
1: Okay. Maraming salamat, Marcel. Kukuha na lang kami ng mga update sa kabuuan ng maghapon sa ating pakipag-unahin sa inyo, no? Maraming salamat. Ingat na lamang kayo dyan. Thank you.
2: Okay. Para sa karagdagang update, tutok lang sa Radyo Pilipinas at maging sa Integrated State Media. Marcel Mamandasalya mula rito sa General Santos City.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Marcel Mamandasalya. Yung balita niya na mabigat-bigat ho yung 6.7 na aftershocks. Gagawa pa rin ho ng pinsala ho yan. At yung nasa 8,000 mahigit pang mga eskwela, mga parla na apektuhan, dapat talaga magkaroon ho dyan ng masusing pag-inspeksyon. Integridad ng mga gusali, paaralan man yan, ng mga tangkapan man yan, mga malls man yan, mga fast food man yan, dapat ho sigurong itsine-check ho ngayon yan. Lang sasabayan ho ng malalakas na pag-ulan, mga pagbaha, papalambot ng lupa, dadagdag ho ng pinsala ho yan. Huwag lang sana magsasamay. Pagka may lindol na, tapos may mga pag-ulan pa, may mga pagbaha, alambot po ang lupa, wala sanang planong mag-collapse, baka matuluyan. Yan ang panalangin ho natin. Lang ho mangyari. Medyo naiba ho ang kwento natin sa mga araw-araw ngayon. Malagi tayong Senado. Doon tayo ng balita sa Senado, nagalit ang kalikasan. Naman, gil na kayo. Parang ganun na sinasabi. Is na kayo. Ito, pakiramdaman nyo. Nagparamdam. Lakas, 7.8.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa ating mga headliners, mga senador, nagpulong upang talakay ng tulong na ipadadala sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Salamat naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: ACT Teacher Party List, nakikisa sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Sabay ang panawagan sa mga ahensya ng pamahala na agar ang tulong sa mga komunidad.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: ECSO, nagbabot ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol dyan sa Mindanao.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Amo kayo, minority, majority. Ikat kayo ngayon. Abot kayo ng tulong sa mga kababayan nating naapektuhan. Puro sila nakikinig ng balita tungkol sa inyo. Manang makinig sa damdamin nila ngayon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Agpulong ang mga senador kahapon para pag-usapan kung paano sila makatutulong sa mga kababayan natin sa Mindanao na naapektuhan po ng malakas na lindol kahapon noong umaga. Yung opening ng classes, ba yun? Di ba? Gaano katungkot na nakakatakot talaga yan? Ngayon kay Senador J.B. Hersito, itong naging dahilan para maagang pinutol ang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee para matalakay ang tulong na ibibigay po naman ng Senado. Antara, sinabi naman ng Senador Kiko Pangilinan na nakipag-coordinate ang kanyang tanggapan sa mga disaster response agencies gaya po ng OCD, NDRRMC, DSWD, DPWH at mga lokal na pamahalaan para makatulong sa evacuation, relief at emergency operations. Inanawagan din ni Pangilinan na mabigyan ng intervention ang mga batang mag-aaral na trauma sa kanilang unang araw po naman ng klase.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Alam na doon sa mga bata, doon sa mga estudyante, kahapon pa lang yung unang experience na papasok sa klase, di ba? Tapos nakaranas yun ng gano'n. Hindi trauma ho yan. Pato talaga matutukan din yung mga kabataan natin yan. Nagpahayag ng pagkabahala naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa magnitude 7.8 na lindol. Dumama po sa Mindanao kahapon noon ng umaga. Sabay sa unang araw ng pagbukas ng klase. Ayon kay Tino, dapat magtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong guro, mag-aaral, komunidad at matiyak ang kanilang kaligtasan. At tayo sa paunang ulat na apektuhan ng lindol ng ilang paralan bilang po ang kusalin ng Tameda Jangas, City, Asa General Santos City. Huwagan din po itong si Tino sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ang masusing inspeksyon sa mga gusali ng paralan at agad na komponehin ang namang pinsala para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at grupo naman. At sa panahon na natin ngayon, yung mga lugar na maraming taong nag-iipon-ipon, integridad ng mga gusali, dapat natityak natin. Susunod sa mga tamang pamantayan at talagang naakma sa panahong meron tayo ngayon. Panahon natin ngayon eh. Pabot po ng tulong naman ng Philippine Charity Superstakes Office or PCSO sa mga residente yung naapektuhan ng malakas na lindol sa Sananganit, Makarating, Galawigan. bilang mo sa mga pinadala mga relief goods ay pinamamahagi po naman sa mga apektadong pamilya. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, ning manager, abilis na kumilos sa mga partner ng ayan siya sa rehiyon upang maghatid po ng tulong sa mga apektadong komunidad. Sinabi ni Robles naman nananatiling nakatuon ng PCSO sa pagbibigay ng suporta sa komunidad sa nangangailangan lalo na sa panahon po ng sakuna. Ayon, patuloy na nakipag-ugnayan ng PCSO sa mga lokal na pamahalaan at pang-ahensya upang matukoy ang mga pangailangan ng mga apektadong residente at mapadali ang paghatid po naman ng karagdagang mga tulong.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
1: Ito tayo kagad ng report, oh. Eh, at Mia, tuloy pa ang assessment sa agri-sector sa Mindanao. Mga budegi naman ng NFA, inspeksyon matapos ang malakas na lindol. Pinatid natin ang mga detalye. Nandiyan po naman si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang monitoring at ang assessment na isinasagawa ngayon ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng malakas na lindol sa salanggani sa agri-sector sa Mindanao. Ayon sa DA, sa ngayon, wala pang naitatalang pinsala pagdating sa sektor sa Regions 9, 10, 11, 12 at maging sa Caraga Region. Sa ngayon din ay pinasusuri na ng DA sa mga magsasaka ang kanilang mga sakahan kung may bitak sa lupa at pinsala sa irrigation systems at idokumento ang anumang pinsala sa pananim at infrastruktura. Kaugnay nito, inactivate na rin ng National Irrigation Administration o NIA ang dam safety group nito habang nagsasagawa na rin ng inspeksyon ang mga regional office sa Mindanao sa kondisyon ng mga dam sa rehiyon. Sa pag-inspeksyon naman ng NFA sa ilang mga pasilidad sa Mindanao, may ilang sako ng bigas at palay ang natumba habang may mga bahagi din ng mga bodega na nagtamo ng pinsala dahil sa malakas na pagyanig. Sa kabila nito, tiniyak ng NFA na walang nasugatan sa insidente at nananatiling ligtas at sapat ang rice buffer stock. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. 21 minutos kapit pa yung makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Samantala, namatang sa truta na baan umano. Po sa loob ng Bajo de Masinloc, kinumpirma po ng AFP. Maayon nyo kaming tantanan, ha? Natin ang mga detalye, nandiyan po naman si J-Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma mismo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may nakita silang istruktura sa loob ng Bajo de Masinloc. Ayon kay Browner, batay sa sinagawang maritime domain awareness ng Philippine Air Force, may sukat na 6x6 na tila gumagalaw sa fishing lagoon at may mga tao sa ibabaw nito. Unang iniulat ng retired U.S. soldier na si Ray Powell na may namonitor na man-made structure sa katibugang bukanan ng nasabing bahura. Kasunod dito ay ginitay Browner na hindi papayagan kailanman ng Pilipinas na lumaki pa ang istrukturang nasa loob ng traditional fishing ground sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Handaan niya silang magpadala ng mga sasakyang pandagat para patuloy na bantayan ng lugar habang sinusubukang ayos nito sa diplomatikong pamamaraan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ay paalala lang, kansulado ang Philippine Airlines, Cebu Pacific, lahat ng biyahe papunta at galing General Santos City. Po ay mula ho ngayong araw hanggang sa 11. Tama po ang mga kansuladong flight ng Cebu Pacific, ang 5J251252, Bu General Santos, at 5J991 hanggang 998, to Jensen po naman. Okay. Samantala, tatlong mag-aaral sa Pulanggi Albay, tumanggap po ng school supplies at bigas po naman mula sa Philippine National Police. Mga detalye, tutugtog ka kay J.M. Olarte, Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Official nang ipinamahagi ng Pulanggi Municipal Police Station ang mga libreng school supplies at tigisang sakong bigas sa tatlong kwalipikadong scholars ng Project Police sa Pulanggi Albay upang masigurong handa ang mga mag-aaral sa darating na bagong school year 2026 hanggang 2027. Ayon sa ulat ng Pulanggi Municipal Police Station, isinagawa ang proyektong ito sa pamamagitan ng personal na paggabay ng mga kapulisan sa mga bata upang sila mismo ang pumili ng kanilang mga gustong disenyo ng bag, kwaderno at iba pang writing materials na gagamitin sa klase bago ito formal na iniabot kasama ang tulong biyaya para sa kanilang mga pamilya. Layunin ng localized initiative na ito na kilala rin bilang localized project Tanglaw o paggabay sa mga bata, unahin, paglingap at inspirasyon simulan natin na maibsan ang mabigat na isipin at gastusin ng mga magulang sa edukasyon habang itinatanim ang inspirasyon at pag-asa sa puso ng mga kabataan upang magsumikap sa pag-aaral sa kabila ng mga mga hamon sa buhay. Sa ngayon, ang buong aktibidad ay matagumpay na sa katuparan sa pamamagitan ng mga voluntaryong pagambag na personal na resources at financial na tulong mula mismo sa mga dedikadong personnel ng himpilan na nagpakita ng tunay na diwa ng isang Pilipinong pulis na may tapang sa pagpapatupad ng batas ngunit may lambot ng puso para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, nagpatupad ng malaking dagdag presyo sa petrolyo. Ang mga kumpanya ng langis ngayong Martes, abot na sa mag-8 4 hanggang 6 kada litro naman itinaas ng diesel at kerosene. Ay kaunting bawas presyo naman na lalaro sa 1.50 hanggang 2.50 na litro gasolina.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, Dar, Pangasinan at CDI Ilocos Region nagsigawahan ng seminar workshop para po palakasin ang suporta naman ng mga kapartiba ng mga RBO. Sabi natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Grace Aquar, Radyo Pilipinas na yung.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ang DAR Pangasinan sa pakipagtulungan ng CDA Region 1 ng dalawang araw ng seminar workshop on cooperative orientation and CDA online services bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang mga servisyo suporta para sa magre-reform beneficiary organizations sa siyudad Fernandino, Ordaneta City, Pangasinan. Layo ng aktibidad na higit pang mapahusay ang kakayahan ng mga DAR Area Coordinators mula sa Program Beneficiaries Development Division sa pagbibigay ng technical na tulong at gabay sa mga arbo at kooperatiba sa kanilang nasasakupan. Tampok sa seminar workshop ang masusing pagsasanay sa paggamit ng Electronic Cooperative Registration Information System, pagbibigay ng technical na suporta para sa mga umiiral na kooperatiba at orientasyon hinggil sa Cooperative Assessment Information System. Ang mga sistemang ito ay mahalagang kasangkapan upang matulungan ang mga kooperatiba na makasunod sa mga kinakailangan ng CDA at makakuha ng kanilang Certificate of Compliance. Lumahok sa aktibidad ang kabuang 14 na kawani ng DAR Pangasinan sa panguna ni Chief Agrarian Farm Program Officer Lorenza Sevilla. Sa pamamagitan ng pagsasanay, inasang mas mapapalakas ang kanilang kakayahan sa paggabay at pagsuporta sa mga kooperatiba upang maging mas organisado, epesyente at sumusunod sa mga tinakdang pamantayan ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, patuloy na pinagtitibay ng DAR Pangasinan at CDA Region 1 ang kanilang pagtutulungan upang mapalakas ang kapasidad ng mga kooperatiba at arbos na mahalagang katuwang sa pagsusulong ng kaunlaran sa sektor ng agraryo at kabuhayan sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Samantala, daily price monitoring sa imported rice, minatapit po naman ng Gingong City Agriculture Office. Sa detalye, nandiyan naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipinatupad na Ingong City Agriculture Office ang daily price monitoring sa imported rice, alinsuro dito sa pagpatupad ng Executive Order No. 118 ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na natatakda ng 50 pesos kilograms na price ceiling sa 5% imported rice sa mga merkado at sa establisimento sa bansa. Suportado ng lokal na pamahalaan ng Ingong City ang naturang programa na ang layunin ay para masiguro na nasusunod ang ipinataw na presyo, proteksyon sa interes ng mga mamimili at ang papanatili ng patas na kalakalan para sa lahat ng sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ingong.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa Batanes naman tayo, servisyong pang-agraryo sa Batanes mas pinatibay pa. Sa detalye, tutok na kay Bea Casa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagpulong ang Department of Agrarian Reform o DAR Batanes at ang pamahalaang panlalawigan ng Batanes upang palakasin ang mga programa para sa mga lokal na magsasaka ng lalawigan. Kasabay nito ang pagsagawa ng courtesy visit ng mga kinatawan ng DAR Batanes kay Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr. Layunin ng pagbisita na ilatag ang mga pinakahuling impormasyon ukol sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyong pang-agraryo sa buong probinsya. Tinalakay sa pagpupulong ang mga tagumpay at nagawa ng ahensya, kasalukuyang inisyatiba at proyekto ng DAR Batanes at diskarte sa pagpapatibay ng ugnayan ng DAR Batanes at ng lokal na pamahalaan. Nais ng kolaborasyon na paghusay ng suporta sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs at paunlarin ang Agrarian Reform Communities sa buong Batanes. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salamat, Radyo Pilipinas Batanes. Samantala, dako tayo ng albay. 250 kilo ng mga basura na kolekto naman sa magdiriwang po ng World Oceans Day sa Legazpi City, Albay. Italian, nandiyan po naman si Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakapagkolekta ng mahigit 250 kilo ng basura o katumbas ng 32 sako ng marine litter ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol at mga katuwang nitong ahensya sa isinagawang coastal cleanup activity sa Barangay Rawis, Legazpi City bilang pagdiriwang ng World Oceans Day. Pinangunahan ng DENR Bicol ang aktibidad katuwang ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, City Government of Legazpi, Naval Forces Southern Luzon at iba pang stakeholder upang isulong ang pangangalaga sa karagatan at mapalakas ang kamalayan ng publiko hinggil sa marine conservation. Sa ulat ng DNR Bicol, kabilang sa mga nakolektang basurang mga plastic bag, bote, sachet, food wrappers, lambat, lubid, electronic waste at iba pang solid waste na karaniwang matatagpuan sa mga baybayang lugar. Kasabay nito, nagsagawa rin ng Crown of Thorns Sea Stars Removal Activity sa karagatang sakop ng Barangay Puro, Legazpi City, kung saan umabot sa 321 sea stars ang natanggal. Ayon sa ahensya, mahalaga ang hakbang na ito upang maprotektahan ang mga coral reef dahil ang naturang species ay kumakain ng coral at maaaring magdulot ng malawakang pagkasira nito. Ayon kay DENR Bicol Regional Executive Director Francisco Milia Jr., mahalagang makiisa ang bawat mamamayan sa pagbabawas ng polusyon sa karagatan at pangangalaga sa mga yamang dagat upang matiyak ang isang malinis at ligtas na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang
1: Agrikultura. Samantala, dako tayo sa Agro, 2.6 milyong pisong halaga naman ang tulong. Pinagkaloob po sa 145 hog racers na naapektuhan po ng African Swine Fever sa La Union. Detalye, nandiyan po naman si Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tumanggap ng mahigit 2.6 na milyong pisong cash assistance ang 145 hog racers mula sa iba't ibang bayan ng La Union na naapektuhan ng African Swine Fever o ASF. Ito ay bilang bahagi ng programa ng pamahalang panlalawigan upang matulungan silang makabangon mula sa pagkalugi sa kanilang kabuhayan. Isinagawa ang pamamahagi ng ayuda sa Francisco I. Ortega Convention Center sa lungsod ng San Fernando sa pangunguna ni Dr. Domingo Bobby Calob III ng Office of the Provincial Veterinarian. Ang cash assistance ay inilan para sa mga nag-aalaga ng baboy na nawala ng alagang hayop dahil sa ASF. Kabilang din sa mga benepisyaryo ang mga kusang nagsuko ng kanilang mga baboy para sa depopulation bilang bahagi ng mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Batay sa Talaan, 24 na benepisyaryo ang mula sa Agoo, 32 sa Ringgay, 1 sa Baknotan, 5 sa Balawan, 11 sa Bangar, 9 sa Bawang, 19 sa Luna, 29 sa Naguilian at 15 sa lungsod ng San Fernando. Nakatanggap ang bawat kwalipikadong hog racer ng 2,000 para sa bawat baboy na namatay o nawala dahil sa ASF. Ayon sa Office of the Provincial Veterinarian, layunin ng programa na makatulong sa pag-angat ng kabuhayan ng mga apektadong hog racers sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang puhunan habang unti-unti silang bumabangon mula sa epekto ng ASF sa industriya ng pagbababoy. Maaari rin itong magsilbing panimulang kapital para sa alternatibong mapagkakakitaan habang nagpapatuloy ang kanilang pagbangon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo. Samantala, bago tayo mag-break, nagpahayag po ang United Nations sa Pilipinas lang handa silang magpadala ng tulong para po sa recovery efforts sa mga nasalantang mga lugar. Samantala po naman dito sa atin, ay merong 95K na trabaho. Inanunsyo po ng Department of Labor and Employment ang pagbubukas po ng 75,000 bakanteng trabaho. Alin po ng programang trabaho agad na gaganapin po naman sa 55 iba't ibang site dito sa ating bansa. Para sa natin, 33 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Babalik po kami, sandali lang. Sandali lang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Magandang araw. Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Linda?
1: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, usapang agrikultura.
8: Mamaya meron tayong makakaugnayan, madalas naman natin sila nakakasama rin at palibasa ang gumising ng maagat, malakas pa ang mga tuhod, mamaya makasama natin yung mga yan. Mga heat mga meat inspector, mas pinahusay pa sa kalamang, sa animal anatomy at meat cutting. Mayroon natin ang mga detalye mula ng makilas ni Jimeno, Radyo Pilipinas Sayog.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Isinagawa sa ika-anim na araw ng Basic Meat Inspection Course sa Santa Barbara, Pangasinan na isang actual na demonstrasyon at hands-on workshop upang matiyak ang ligtas at ikalidad ng mga karneng inihahain sa publiko. Pinauna nila Dr. Cherry Anabier ng National Meat Inspection Service at Meat Inspector Raquel Retonio ang pag-aaral sa mga anatomical parts ng baboy, bakat, manok na ginanap sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 sa Barangay Tibag East. Layon nito na mapalalim ang kalaman na makalahok sa tamang proseso ng inspeksyon at pagtukoy sa kondisyon ng karne bago ito makarating sa pamilihan. Bukod sa pagkilala sa mga bahagi ng hayop, sumailalim din ang makalahok sa isang workshop para sa meat cutting alinsunod sa pamantayan ng industriya. Matapos ang workshop, agad ding sinagawa ang isang moving exam upang masukat ang nalaman at kasanayan ng mga co-trainees sa buong araw na pagsasanay. Higit pang hahasahin ang kakayahan ng makalahok sa pamagitan ng mas masusing praktikum at mas matasantas ang pagsasanay para sa kalusugan at kaligtasan ng lahat sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Maraming salamat sa report na yan. Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan. 30 na minuto na kapilbay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. At tayo po naman may makakasama ho ngayon, tanggapan ho ng National Meat Inspection Service ang ating kasama ngayong umaga sa tanggapan, kanilang tanggapan. Of course, ang NMIS po, yan po yung servisyong pambansa sa pagsusuri ng karne. Po isang ahensyo ng ating pamahalaan sa ilalim po ng Department of Agriculture. Layunin po niyan, tiyaking ligtas, malinis de kalidad, at po ng karneng ibinibenta sa merkado. Sa kalusugan po ni Juan de la Cruz, para sa atin po pare-pare ho yan. Pag-usapan natin yung kahandaan na laban sa mga tinatawag na hot meat. Kabay po ng pagbabalik klase. Kasi sinasamantala ito ng ilang mga negosyante. Binibenta yung mga medyo may problema ang karne. Pag-unahan doon sa mga kantin. Ra! Problema pala. Dapat ang pag-ingatan nun natin. Minarapat doon natin makasama mismo sa ating himpilan. Ang director po ng NMIS, National Meat Inspection Service under DA, si Sir Fernando Lontok. Sir Randy Lontok, magandang baga po sa inyo, sir. Teka muna, sa may mikropono mo. Ayan, good morning po, Sir Randy.
11: Magandang umaga rin sa inyong lahat, sa ating mga nanonood, sa nakikinig nating mga kasama.
8: Welcome back sa pagbabalik, ha. Ngayong pagbabalik mo, ikaw na yung kaugnayan kong director na, ha. Oh, okay, teka muna. Unahin ko muna siguro yung meron ba mga naapektuhang pasilidad ng NMIS sa mga naapekto ba sa Lindol kahapon?
11: Yes, apektado rin yung aming opisina sa Region 12 at nasira yung parte ng mga building at meron pang nabagsakan na mga nakaparada namin mga sakyan.
8: Pero tuloy naman ang opisina, tanggapan. Tuloy na operasyon.
11: Walang pasok kahapon. Base na rin sa deklara ng controlling authority. Baka sa mga susunod pang araw magkaroon ng pasok ang aming opisina.
8: Okay. Pag-usapan natin, Director, isang mahalagang issue ngayon. Napapanong po ito sapagkat balik-eskwela kontra hotmeet. Ano ho? Pinaiting na kampanya ng ating pamahalaan, lalo na ng inyong tanggapan sa NMIS. At yung sasabit po ang pasukan ng mga estudyante natin. Tumataas yung demand ng karne sa mga baon ng estudyante.

0: na-inspect or ng controlling authority. So posibleng magdulot ito ng risk sa ating health ng ating consuming public.
1: Mm-hmm. So para maiwasan po yung food poisoning, yung diarrhea, yung iba pang sakit na maring makuha ng mga bata mula sa mga maraming pagkain o kaya naman yung mga baon na ho. Dumadami ba yung hot meat sa merkado?
0: Base po naman sa aming observation, dahil nga po sa malimit nating operation, meron pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kinakailangan pa rin nating talagang i-sustain yung ating ginagawang operation.
1: Mm-hmm.
0: Sa katunayan niya, no, nakaraang linggo, nakakumpiska kami ng mahigit na 2 toneladang karne dito sa parte ng Metro Manila.
1: Ano naman ang mga ginagawang paalalaho ninyo? Kasi nga, balik eskwela, kantin, karinderya, ang mga tutukunin mm-hmm. niyo dyan. Sinisita niyo ba ng NMIS yung mga yung maging mga lokal na pamahalaan, yung mga supplier ng karne sa paligid mismo ng eskwela? Kumisa, ganun, doon lang ginagaya sa gilid-gilid eh.
0: Yes, yes. Parte ng ginagawa ng surveillance namin eh, mm-hmm. Pagbisita ng ating mga tao sa mga palengke at na pinagbumulan ng mga karne na nanggagaling mm-hmm. sa kantin.
1: Oh, ay so, kanina binabanggit nyo, Director, yung sa Malabon pala galing yan, ano? 2 tonelada ng hot meat, mishandled na frozen meat.
0: Yes, mishandled na frozen meat, galantina.
1: Galantina.
0: At karne.
1: Ay, paliwanan nyo ngayon galantina. Galantina, asawa ni Galantino.
0: Yung galantina po ay manok na tinanggalang lang po ng balahibo.
1: Uh-huh.
0: Pero wala po itong, andun pa rin po yung mga lamang loob.
1: Ay, hindi ba talaga din ganun?
0: So, ibig sabihin, hindi po dumaan to sa masusing inspection. Kasi parte po ng ating pag-inspection, dapat ito ay na-inspeksyon mo ng buhay at nakita rin yung mga iba, laman, kalublooban ng katawan.
1: So hindi pala tamang ibenta yung manok na binalahibuhan mo lang, pero yung laman loob na doon tapos ibebenta mo naka-display, hindi pala pwede yun?
0: Yung pong hindi pa po natatanggal yung laman loob, dapat po na-inspeksyon ng ating mga meat inspector yan. So incomplete po yung inspection na nangyari, kaya considered pong hot meat yun.
1: Oh, yung bang mga frozen meat na nakalapag lang sa mga, yung mga walang chiller, yung ba pinapayagang bilhin ng mga, deliver ng supplier sa mga eskwelahan, pwede ba yung ganun?
0: Yan po kasi, dapat po yung mga frozen na yan, ay nakalagay po sa tamang lagayan.
1: Hmm.
0: Kasi may mga specific requirement po tayo para doon po sa ating mga karne, gaya po ng chilled meat. Yung chilled meat po, yun po yung pinalamig. Pero hindi po naging yellow, dapat po na-maintain po sa 0 to 10 degrees yan.
1: Hmm.
0: And then yung thawed meat, yung lumalambot na, dapat po 0 to 5. And then yung frozen na karne, dapat 0 to negative 18. So meaning, para ma-meet mo yung required temperature, dapat po yan ay nakalagay sa dapat na lagayan. Gaya ng chiller, freezer, yun po dapat ang pagkakalit.
1: Hindi pwedeng yung ilalabas mo sa chiller, ay di-display ko muna itong frozen meat na to dito sa harapan ko. Bawal yung ganun, dapat nasa chiller.
0: Bawal po yan. Pwede po namang putol-putulin yan.
1: Mm.
0: And then after nang bumili yung ating mamimili, ibalik po natin sa lagayan.
1: Mm.
0: Ang dapat po talagang putulan ng karne ay dapat po yon doon sa mga accredited na mga meat cutting plant.
1: Mm.
0: O pwede rin naman sa isang palengke, pero dapat may aircon at exclusive for meat cutting.
1: Okay. Paliwanag nyo nga sa mga ilang siguro nag-iisip, ano ba yung tinatawag na hot meat at bakit sinasabay yung kampanya tuwing balik eskwela?
0: Ang hot meat po ay ito po yung walang dokumento.
1: Mm-hmm.
0: Meaning, hindi po ito dumaan sa masusing inspeksyon ng mga controlling authority. Ang isa pang ang karne, para po masabi natin hindi hot meat, dapat po ito ay may tatak ng pagkasuri at mayroong kakulang dokumento na tinatawag nating meat inspection certificate.
1: Hmm.
0: Ang lahat po ng mga hayop o karne na lumalabas sa mga bahay katayan, ito po ay iniinspeksyon ng mga inspektor natin habang ito ay buhay pa at kung ito ay patay na. Tinitingnan po yung mga organs nito, kung may mga lesion. So once po na clear yan, mag-iisyu po yung ating mga kasama sa NMIS at local na meat inspection certificate at tatatakan po yung mga karne na itinitinda.
1: Yun bang botya, yung double dead o namatay na sa sakit na hayop bago katayin, kasama rin sa hot meat na tinatawag yun?
0: Hot meat po yan.
1: Hot meat talaga yun.
0: Kasi patay na.
1: Patay na. Kinatay pa, binenta pa.
0: Kinatay pa, binibenta pa.
1: delikado rin.

0: Mas lalong delikado po yon kasi hindi natin malamang karaniwan po kasi ng cost ng botsa ayun po nagkasakit po yan karaniwan.
1: Okay, so, ang sabi ng text din ni Director Randy, paano ho namin malalaman kung ligtas yung karne sa palengke o sa grocery?
0: Yun nga po. Yun po mga nagtitinda, alam na po nila yung mga basic na dapat nilang gawin. Unang-una, dapat po may, yung nabanggit ko, hanapin po o galing po natin hanapin yung meat inspection certificate. At tingnan po natin kung may tatak yung karne na inspected and passed.
1: Ayun yung komisyon, parang kulay violet na nandoon sa balat ng karne.
0: Opo, yun po yun.
1: Okay. Sabi pa ng isa nakikinig, ligtas po bang kaya yung mga processed food kagaya ng tocino, longganisa o nuggets para sa baon ng mga bata, sa mga estudyante? Ligtas po ba yung mga yan?
0: Basta po yan eh, Kwan.
1: Lalo na siguro, pagbaranded, okay lang, ma, diba?
0: Actually, yan po ay sakop na po ng FDA.
1: Oh.
0: Pero mas maganda, dapat po registered po ng FDA yung mga produkto na binibili nila.
1: So, mag-ingat na lang doon sa mga repack.
0: Basta tingnan po nyo yung, kung may mga properly label po yan at registered po ng FDA.
1: Oh. Okay, ano daw ang dapat nilang gawin sila mga school canteen at karinderya? Dapat na ho ba silang maipag-ugnayan sa mga NMIS accredited na supplier lamang o pwede kong kahit saan-saan?
0: Ay mas maganda po na makipag-ugnayan po kayo sa amin at para mag-guide po namin kung saan po kayo dapat kumuha ng inyong gagamitin sa inyong kantin.
1: Okay, saan naman daw po pwedeng mag-report kung sakasaling may hina ng hot meat?
0: Ay tumawag po kayo sa aming 924-7980.
1: Ano yung parusa pagka nagbebenta ka ng mga hot meat?
0: Ay, malaki po ang parusa. Dati po, mahina lang po. Pero dahil nga po sa amendment ng batas, aside from confiscation,
1: may
0: kulong pa po yan ng 6 na taon hanggang 12 taon.
1: Wow, ganun pala.
0: At pwedeng pagbayarin po kung mapapatunayan ang kasala ng 100,000 to 1 million.
1: At yung mga produkto nila, siyempre, kukumpiskehin niya tapos sisirain.
0: Yes, oho.
1: Oh.
0: Yan po ay dinadala po natin sa mga rendering facilities na recognize natin.
1: Okay, sabi ng isang nag-text din yung director, paano ho namin malalaman kung yung karne sa ulam ng kantin o karinderya ligtas? Eh, may halo ng sauce eh. Eh, paano namin makikita yung tekstura, yung amoy at lasa? Eh, may halo ng sauce. Paano daw yung ganun?
0: And the responsibility po kasi ng kwan, responsibility po ng mga operator yan na kung gano'n ang magiging mangyayari, ay di magtanong po sila sa operator ng kantin kung talagang yung pinanggagalingan pa ay may mga kukulang dokumento. Pero tingnan mo per se, hindi po...
1: Hindi po, kasi may sarsan eh.
0: Hindi na po. Malalaman lang po niyo yan kung i-require nyo o tanongin ninyo yung mga mismong operator, may-ari ng kantin na may mga kukulang dokumento po ba.
1: Okay, meron daw ba kayong suggestion paano masisiguro na hindi po mapapanis yung baong karne ng bata sa eskwelahan? Dapat siguro niluluto mabuti. Tsaka pagka mainit, huwag muna tatakpan.
0: So, yun po yung mga basic natin. Huwag po natin patatagalin yung karne sa mainit na lagayan kasi yun po yung mga kondisyon na napapabilis po yung pagkasira ng ating mga pagkain.
1: Aha. Pwede bang idahilan na yung mga hot meat, pwede bang sabihin pananggalang daw na huhugasan ko naman yung karne ng mabuti? Kahit hot meat yan, huhugasan ko naman mabuti. Madadandan mo ba sa hugas-hugas yun?
0: Hindi po. Remember po, marami pong sakit ng hayop na pwedeng humawa sa tao. Yun po yung mga zoonotic diseases. Kung yan po ay kontaminado ng sakit, kahit anong hugas po yan, may sakit pa rin po yan.
1: Paano naman daw kung sabihin ng tindero, bagong katay lang ito, walang sertipiko, anong magandang gawin? Kasi nga, baka naman bagong katay lang talaga, pero walang sertipiko.
0: Lahat po ng mga nagtitinda at kung personal lang interest, laging pabor po sa kanila yan. So, mabuti po na magtanong po tayo sa ating mga controlling authority, yung po makakapagsabi kung talagang safe po yung karne.
1: Anong parte daw ho ba ng karne tinatatakan ng meat inspection stamp? Yung tatak mismo, meron ba particular na parte yung tinatatak yun?
0: Yes po, may tinatatak po natin sa iba't ibang parte ng katawan po yan.
1: Okay. Paano po ang mga pagkain ibinebenta online palengke kung tawagin yung mga karne ron? Okay, sa mga Facebook ka marketplace, ano ho ba yun? May katiyakan bang ligtas yun?
0: Yun nga po ang...
1: Dumadami yata yung ganyan, ano?
0: Yan po yung nagiging problema namin, lalo na po yung mga, yung pang nag-aarimuhanan na makabenta sa mura. Pero po yung mga karadiwan po namin na kukumpiskahan. Kasi bumibili nga po sila, nakapagbayad na, pagdating mga expired na pala yung mga produkto. And then yun po, napepenalize po namin yung mismong bumibili. Pag in-store po nila sa mga accredited natin.
1: Okay, bago ito sa inyong huling panawagan, bago tayo magwakas sa director, bilis ang oras natin. Meron pa daw hubang pinipiling oras ang NMIS Task Force sa paghuli ng hot meat?
0: Sa ngayon po, ginagampanan po namin sa abot na aming makakaya ang aming trabaho. Yun nga lang po, limited din po ang aming personnel kasi ang mga tao po namin na ginagamit po namin sa operation ay mga naka-assign pa po, naka-detail pa rin po sa mga accredited naming meat establishment. Pero kung masasabi po ninyo, ito na mga ahead of time, one day ahead of time, ito yung paglalanan po na aming opisina. Kasi ito po ay aming priority program.
1: Okay, sabi ng isa rito ng nakatutok, ako bilang ordinaryong mamimili, paano ako makatutulong kontra hot meat campaign? Yun, siguro maganda ngayon, no? Siyempre, babuhay ko dito, huwag mong tatangkilikin.
0: Yes, opo. Yun po yun. Napakasimpleng pwede ninyong gawin at bumili lang po kayo. Yun po mga kasama natin, mga kaibigan natin, hikayatin po natin na tangkilikin lang po yung mga karne na may mga kaukulang dokumento.
1: Siguro sa panghuli, Director Randy Lontok, inyo pong panawagan sa nakikinig. Sige po.
0: So, ang NMIS po ay narito. Pinapalakas po namin ang aming mga programa para po bigyan namin kayo ng proteksyon. Kabilang po sa aming ginagawa ngayon ay itong intensify na post-abot operation surveillance sa pakikipagtulungan din namin po sa aming mga local government unit.
1: Okay po. Sir Randy, maraming salamat ha. Hanggang sa muli. Regards po kila Dr. Bob Umali, kila Dr. Duque at sa mga kasama pa rin. Regards sa kanila.
0: Yes po, yes po. At misan, kung tayo.
1: Sige po. Salamat po. Salamat ng marami. Hanggang sa muli. Store break. Balikan mo na sir yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Tsaka na natin pag-usapan. Ito, hot meat pinag-usapan natin. Hindi ho, hot mama. Okay. Salamat po. Maraming salamat. Gandang maga.
0: Okay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa ating editorial, agritorial, ang maruming politika at agawan ng kapangyarihan sa loob ng Senado ay isang malaking sampal sa mukha ng magsasakang Pilipino. Habang abala ang mga mamabata sa personal na interes at rigodo ng mga pwesto, ang mga bilyong pisong pondo at mahalagang batas para sa agrikultura ay nananatiling nakabinbin. Ang kawalan po ng malasakit nito ay nagpapakita ng isinasantabi ang seguridad sa pagkain ng bansa kapalit po ng pansariling ambisyon. Sa nakalipas ng mga linggo, nakita natin naging entablado ang Senado. Sunod-sunod na balasahan. Okay, naapekto pati yung mga committee hearing. Ang bawat araw na nasasayang sa bangayan, direktang nagpapahirap po sa mga magsasaka. Sa ilalim po na nakatirik na araw, patuloy sila nagtitiis sa mata sa presyo ng abon at petrolyo nang walang sapatong tulong pinansyal. Ang mga pondo para po naman sa crop insurance na dapat ay salbabida laban sa mga insurance na dapat na ay isang naaantala. Sa mga bagyo at peste at mga nangyayari dyan. Isang malaking kabalintuanan ng mga tao nagpapakain sa bansa ang siyang nagugutom dahil lamang sa kababayan po ng ilan. Hindi na kayang maghintay ng mga nagdarhog na pamilya sa kanayunan. Panahon na upang iiwalay ang sektor ng agrikultura sa maraming laro ng politika. At dapat yung tiyakin na anuman ang mangyaring rigoton sa Senado, ang mga kumiting tutugon sa pagkain hindi dapat nababakante. Kailangan ding pabilisin ng DA at Senado ang pagpapalabas ng mga subsidiyo at ayuda para maibsan ang pasakit sa mga magsasaka. Ang tunay na sukatan ay ang isang epektibong pamahalan po ay wala sa isang sinong paksyon na may hawak ko ng kapangyarihan. Ito ay nasa isang kakayahan nitong tugunan, ang sikmura ng mga mamamayan. Ang bawat oras ng debate at bangayan sa air-conditioned na bulwagan ay katumbaso ng pawis at doon nasasayang sa bukid. Itigil na po yung sarsuela. At unahin ang kapakanan ng magsasaka natin bago tuloy ang gumawa ang agrikultura ng ating bansa.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Na kaming oras. Maraming salamat sa mga nakasama natin. Luzon, Visayas at Mindanao sa ating himpilan. Sa langanan nila Roger, Jamari Alvin, Roman Arnel. Sama pa rin po natin sila Jan, sila Nida, Susan, Gemard. Pa rin po naman sila Sam, Marisol, Julius Camille Rona. Nakala po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Hero, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po ay isang, hindi po simpleng trabaho lamang ho, ito po isang paraiso. Insan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ho tayong magparin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabot
9: ko. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang ng mga nasawi matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 35.
4: Headlines.
3: Magnitude 5.7 na lindol naramdaman sa karagatang malapit sa Balut Island, Sarangani kagabi.
4: Headlines.
3: Pangkalahatang pamamaraan ng pamahalaan hakbang sa pagtugon sa nangyaring malakas na lindol sa Mindanao.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy ang pagkilos upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol.
4: Headlines.
3: Ilang miyembro ng international community nagpahayag ng simpatya at kahandang tumulong kasunod ng malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao.
4: Headlines.
3: Panibagong oil price hike, ipinatupad na ng mga kumpanya na langis ngayong umaga.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga ang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, June 9, 2026. Muling sumasay niyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi bababa sa 35 kataong nasawi matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani noong umaga ng Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, OCD, 12 katao pang nawawala habang patuloy ang search and rescue operations. Pinakamaraming nasawi ang naitala sa Sarangani na may 17 biktima. Karamihan sa mga namatay ay dahil sa pagbagsak ng debris, pagguho ng mga gusali at landslide. Umabot naman sa mahigit sa 134 ang bilang ng mga nasugatan. Kabilang sa mga matinding naapektuhan ng General Santos City, kung saan gumuho ang isang 2 palapag na paaralan habang may mga estudyante sa loob.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Kumalat din online ang mga video ng pagguho ng ilang universidad, commercial buildings, restaurant at iba pang establishmento. Dahil sa lakas ng pagyanig, nagtakbuhan palabas ng mga gusali ang mga residente para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa Department of Education, mahigit sa 8,600 na paaralan sa 43 divisions sa 6 na rehiyon ang naapektuhan ng lindol. Samantala, pansamantalang sinara ang General Santos International Airport para sa safety inspection. Dahilan upang makansilang 17 domestic flights. Naglabas din ng tsunami warnings ang Indonesia at Japan matapos ang lindol, ngunit kalaunan ay binawi rin ang mga alerto.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Isa na ring magnitude 5.7 na lindol ang naranasan sa karagatang malapit sa Balut Island, Sarangani kagabi. Ayon sa FEVOLX, aftershock ito ng mas malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim Sarangani noong umaga ng kaparehong araw. Naitala naman ang pagyanig alas 10:52 ng gabi. Sa lalim na 10 kilometro, tectonic ang pinagmula ng lindol at naramdaman ito sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Kabilang sa mga nakaranas ng intensity 4, ang Kiamba, sa Sarangani, Tivoli sa South Cotabato at General Santos City.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Samantala, naramdaman din ang mas mainang pagyanig sa ilang bayan sa Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. Umabot naman sa intensity 2 ang banga at tampakan sa South Cotabato, gayon din ang isulan sa Sultan Kudarat. Na itala rin ang intensity 1 sa Davao City at ilang bahagi ng Davao del Sur. Sa kabila ng panibagong pagyanig, sinabi ng Feebox na wala nang inaasahang malalaking aftershock mula sa lindol.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Whole of government approach ina-apply ng pamahalaan kaugnay ng ginagawa nitong pagdugon sa nangyaring malakas na lindol sa Mindanao ayon sa Malacanang. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Buong pwersa ng pamahalaan ang nagtutulong-tulong sa ginagawa ngayong pagtugon sa pangangailangan ng mga tinamaan ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro, ang whole of government approach ay base na din sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand L. Marcos Jr. sa harap ng pagnanais nitong maging mabilis ang responde ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na ipinasisiguro ng Pangulo na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng anyay pagsubok na dumating dito. Prioridad anya ng gobyerno na maiparating ang paunang tulong sa mga residente at maihanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga naapektuhan ng paglindol. Dagdag ni Castro na magpapatuloy din ang pakikipag-ugnay ng national government sa mga LGU at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon. Pakinggan natin si Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Agad ikinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of government approach matapos maitala ang lindol sa Mindanao. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pagkilos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nagsagawa ng briefing si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang tiyakin na nakaanda at nakaposisyon ng mga kinakailangang tulong para sa mga komunidad. Sinabi ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng kagawaran ang paghahanda at paghatid ng family food packs at ready-to-eat food boxes. Gayun din ang iba pang uri ng ayuda para sa mga apektadong pamilya. Kasama rin sa mga nakahanda nitong tulong ang burial assistance at financial assistance upang mabigyan ng tulong o ng agarang suporta ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at kabuhayan dahil sa kalamidad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Halos 20,000 families sa Mindanao apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang balita atin sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Kapagdala ng Department of Social Welfare and Development ng halos 20,000 pamilya o katumbas ng 86,000 individual na apektado ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga pinakapektadong rehiyon ang Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsergen. Sa kabuang bilang, tinatayang 5,000 pamilya naman ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center habang may 270 na pamilya ang nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Puspusan na rin kumikilos ang DSWD para matiyak na may sapat na pagkain at iba pang ayuda para sa mga naapektuhang pamilya. Personal ding nagtungo sa General Santos City si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tutukan ang disaster response operations sa mga tinamaan ng lindol. Bukod sa pakikipagpulong sa mga lokal na opisyal at pamamahagi ng tulong ininspeksyon din ng kalihim, ang operasyon ng DSWD Mobile Kitchen at ng Mobile Command Center. Tiniyak naman ng kagwaran na nakahanda ang mahigit 5 bilyong halaga ng relief resources na maaaring i-augment para sa mga LGU na mga kailangan ng tulong. Nakapretosisyon rin ng relief supplies sa mga apektadong rehiyon kabilang ang 182,000 na family food packs sa Davao Region at 143,000 man na food packs sa Soccsergen. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bilang pahagi ng pagtugon, nagsagawang pamamahagi ng Family Food Pack San Diaz WD Field Office 7 sa pamamagitan ng kanilang Quick Response Team. Ipinamahagi mga food pack sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Lebak sa layuning makatulong sa kanilang agarang pangangailangan habang nagpapatuloy ang recovery efforts. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gajalian, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang mahirap na kalagayang kinakarap ng mga pamilyang apektado ng kalamidad, kaya't iniutos ang puspusang pagsasagawa ng relief at assistance operations. Nananatiling nakalerto ang DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na agad na may paparating ang kinakailangan tulong sa mga komunidad na patuloy na apektado ng lindol sa Mindanao.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iniulat naman ng Department of Social Welfare and Development Field Office 9 na nagandang tanggapan ng mahigit sa 1,000 ready-to-eat food boxes bilang augmentation support para sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Patuloy naman ang pamamahagi ng mga RTEF boxes at sleeping kits sa mga apektadong barangay sa Pagadian City upang matugunan ang alatang agarang pangangailangan ng mga residente. Nakaantabay din ang karagdagang family food packs at iba pang mga relief kits na maaaring ipadala sa mga lugar na nangangailangan ng tulong kabilang ang Sulu at Bonggao. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na paghatid ng tulong at ang kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Metro Manila Development Authority nakikipag-ugnayan na sa Office of Civil Defense para sa posibleng deployment ng kanilang mga tauhan sa Davao at Soccsaljan regions, kasunod naman ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lugar kahapon. Darito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Handa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magpadala ng kanilang mga tauhan at kagamitan sa mga rehiyon ng Davao at Soccsaljan kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol doon. At kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, kahanda silang magpadala ng search and rescue team para sa agarang deployment kung kakailanganin. Bukod dito, nakaantabay din ang iba pa mga kagamitan ng MMDA gaya ng water filtration units na upang makatulong sa pagbibigay ng malinis at ligtas sa inumin tubig sa mga apektadong residente. Sinabi ni Artes na bahagi ito nakahanda ng ahensya upang makatulong sa search, rescue at relief operations sa sandaling mangailangan ng karagdagang suporta mga apektadong lugar. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng MMDA sa Office of Civil Defense para bantayan ang sitwasyon at upang matiyak ang mabilis sa pagtugon sa panahon ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kagad na nagpadala ng mga relief goods ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Katuwang ang mga Authorized Agent Corporations o AAC sa Mindanao para sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani at sa mga kalapit na lalawigan. Ayon kay PCSO General Manager Melquiades Robles, ang mabilis na pagdugo ng mga AAC partners ay sumasalamin sa misyon ng ahensya na maghatid ng tulong at pag-asa sa mga Pilipinong higit na nangangailangan sa panahon ng sakuna. Sinabi pa ni Robles na nananatiling nakandang PCSO na suportahan ang mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Tiniyak din ni Robles na magpapatuloy ang suporta ng ahensya habang sinasagawa ang relief, response at recovery efforts para sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ilang miyembro ng international community nagpahayag ng simpatya at kahandaang tumulong kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Darito ang balitang atid ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagpahayag ng simpatya at kahandaan na tumulong ang ilang miyembro ng international community kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa magkakahiwalay na pahayag, sinabi ng Canadian Embassy na sila ay nakikiramay sa mga naulat na nasawi at kaisa sa mga nagluluksa at nasugatan at iba pang naapektuhan ng pagyanig. Makikipag-ugnayan din umano ang embaada sa mga ahensya ng gobyerno at kabilang ang humanitarian partners at iba pang miyembro ng international community para magbigay ng agaran at kinakailangan na tulong. Ganito rin ang naging pahayag ng Malaysian government at sinabing sila ay handang tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Nakamonitor din ang embahada ng Ireland sa development sa naganap na lindol. Habang pinag-iingat naman ng US Embassy ang kanilang mga mamamayan sa Pilipinas, partikular na yung sa bahagi ng Mindanao. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sinailalim na sa State of Calamity in General Santos City. Kasunod ng pinsalang dinulot doon ang magnitude 7.8 na lindol. Layunin ang hakbang na mapabilis ang paggamit ng pondo at iba pang resources para sa agarang pagdugon sa mga pangangailangan ng apektadong residente. Nauna nang inirekomenda ng General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Council ang deklarasyon matapos maitala ang malawakang pinsala sa mga gusali, infrastruktura at iba pang pampubliko at pribadong pasilidad sa lungsod na nakaranas ng intensity 6 na pagyanig. Patay naman sa pinakahuling ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 142 ang sugatan, 6 ang nawawala at 11 ang iniulat na nasawi. Nagpapatuloy naman ang search, rescue at assessment operations. Patuloy din ang monitoring at damage assessment ng mga kinaukulang ahensya upang matukoy ang kabuwang lawak ng pinsala at matiyak ang kaligtasan ng mga residente.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Sa Rangani, South Cotabato, General Santos na lang ang natitirang may partial transmission service habang agad namang naibalik ang serbisyo sa iba pang lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lugar. Itong inihayag ni National Grid Corporation of the Philippines o NGCP Public Relations Officer Trish Roque sa panayam ng Radyo Pilipinas. Anya, ibig sabihin nito ay kasalukuyan pang sinasagawa ang restoration o pagpapanumbalik ng linya ng kuryente sa tatlong nabanggit na lugar. Paliwanag niya, isang transmission line lang ng NGCP ang napektuhan pero dahil anya sa pinsalang dulot ng lindol sa mga cooperative at distribution facilities ay wala pang supply ng kuryente sa ibang mga lugar doon.
13: Kung wala pong kuryente doon sa ibang lugar, maari po yan ay dahil na rin doon sa naging pinsala talaga ng lindol sa mga pasilidad ng mga cooperative at mga distribution utilities. But sa bahagi po ng NGCP, while ongoing yung ating isinasagawang pagkumpune no, ng natitirang linya, meron pa rin po tayong assessment dun sa General Santos substation din po natin para mas makapagbigay po ng normal na transmission services po sa lugar.
3: Si National Grid Corporation of the Philippines Public Relations Officer Trish Roque.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ni FIVOG's Science Research Analyst Joel Oestar na tuluyan ang inalis ang tsunami warning sa mga bahagi ng bansa na naunang binigyan ng babala dahil sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol. Paliwanag ni Oestar, binawi ng tsunami warning matapos na lumagpas sa 2 oras na threshold at nag-extend pa ng 2 pang oras para obserbahan ang mga alon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Dagdag pa rin ng science research analyst, patuloy ang ilang binumonitor ang mga aftershock ng lindol na tumama sa Mindanao. Paliwanag niya, bunso dito ng paggalaw ng Cotabato Trench.
14: Minomonitor namin yung aftershock nitong earthquake na to, yung magnitude 7.8. Then before that, parami pang kaming minomonitor ng mga earthquake sequence dito sa buong Pilipinas. Bali, yan po yung paggalaw ng Cotabato Trench natin sa area ng Tarangani.
3: Si FIVOG sa Science Research Analyst Joel Oestar sa Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nag-deploy ang Philippine Air Force ng mga air asset upang suportahan ang humanitarian assistance and disaster response operations kasunod ng lindol na tumama sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Kabilang sa mga pinadalang kagamitan ang isang S-701 Black Hawk helicopter na nagsagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Mission sa mga apektadong komunidad sa Sarangani. Lula nito ang makatauhan ng Office of Civil Defense para sa aerial reconnaissance at paunang pag-assess sa sitwasyon. Nagmula ang helicopter sa Tactical Operations Group 11 sa Davao City. Layunin ng operasyon na mabilis na matukoy ang lawak ng pinsala at agarang pangangailangan ng mga residente sa mga lugar na tinamaan ng lindol.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpahayag ng pakikisang United Nations sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasabay nito ay tiniyak ng kahandaan nitong tumulong sa mga recovery at rehabilitation efforts. Ayon sa pahayag ng UN, nakikipagtulungan ito sa pamahalaan ng Pilipinas at sa mga humanitarian partners upang masuri ang kabuuang epekto ng sakuna at matukoy ang lawak ng pinsala sa mga komunidad. Ipinahayag din ng organisasyon ang pakikiramay nito sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at sa mga komunidad na nakaranas ng matinding pinsala sa mga tahanan at infrastruktura dahil sa lindol.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, pinuri ng United Nations ang mabilis na pagtugon ng mga pambansa at lokal na awtoridad, gayon din ang dedikasyon ng mga first responders at medical personnel. Gayon din ang mga voluntaryong patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan. Samantala, muling pinagtibay ng UN ang pangmatagalang suporta nito sa rehabilitation ng mga lugar na sinalanta ng sakuna at ang pagsusulong ng mas matatag na disaster at climate resilience sa bansa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, panibagong big time oil price hike ang inaasang ipatutupad ngayong araw, Hunyo 9. Batay naman sa pinakauling pagtaya ng Department of Energy, tumaas ng 3 piso at 77 sentimo hanggang 5 piso at 77 sentimo kada litro ang presyo ng diesel. At tumaas naman ng 6 pesos 10 centavos hanggang 8 pesos 10 centavos kada litro ang presyo ng kerosene na pangunahing ginagamit sa ilang kabahayan at industriya. Samantala, maaaring bumaba ng 1 peso 70 centavos kada litro o kaya naman ay tumaas ng hanggang 30 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, depende sa galaw ng pandaigdig ang merkado ng langis. Ayon sa Department of Energy, nakadepende pa rin sa mga kumpanya ng langis ang eksaktong ipatutupad na price adjustment, ngunit kinakailangan manatili ito sa loob ng tinakdang price range ng ahensya.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alegasyon ng 18 kargador na nag-deliver sila ng baleta ng pera sa bahay ni Pangulong Marcos, pinagkibit-balikat lamang ng Pangulo. mula sa Malacañang. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ulat ng reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinalulutang noon na umano'y nais niya ng isang no-election scenario sa 2028. Tinawanan at ipinagkibit balikat lamang ng Pangulo ang sinabi ng ilang resource person sa pagdinig ng Senado na umano'y nag-deliver sila ng maleta ng pera sa bahay ng Pangulo sa Paway. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ninipian lamang ng Pangulong usaping ito dahil alam naman anya ng lahat na walang katotohanan ang mga pinalulutang na impormasyon. Kapansin-pansin rin anya kung paano idinaos sa pagdinig sa Senado na tila mayroong nagaganap na coaching sa mga witness na ipinagbabawal sa korte. Kung matatandaan, una nang sinabi ng palasyo na dapat ilabas ng mga ito ang kanilang ebidensya kasabay ng kanilang pag-aakusa. Lalo't napakadali lamang anila na magbintang, lalo na kung ang layunin ng nagbibintang ay manira o manggiba ng iba.
17: Tangingitian lang po yan. Dahil alam niya po, ang kasinungalingan ay dapat na hindi manaig dito sa ating bansa. Kailangan natin ang katotohanan. Kita niyo po ba kung paano siya nag-react patungkol sa Noel? Ganun din po matatanggap niyong reaction sa Pangulo dahil alam niya. Alam na nating lahat, hindi po yan totoo. Pansinin niyo po kung paano nagkaroon ng pag-hearing. Mukhang meron pa po mga nagko-coach. Kumbaga sa korte, bawal po yan. Coaching the witness. So lahat pong yan ay walang katotohanan at marami pong nailagay na pangalan na nagsasabing hindi sila involved at hindi ito nakikita at walang ebidensya na ipapakita.
16: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Prosecution Panel naganda na sa pre-trial conference ng impeachment proceedings sa kabila ng girian sa Senado. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Naghahanda na ang House Prosecution Panel para sa mga susunod na yugto ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng umiinit na girian sa Senado. Ito ay matapos makapagsumite ang mga prosecutors ng kanilang manifestation bilang tugon sa reply ng kampo ng Vice Presidente. Sa ngayon, tinatrabaho na ng prosecution panel ang mga kinakailangan dokumento batay sa inilatag na timeline na naunang inanunsyo ng dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, inaasahang haharap ang prosecution team sa impeachment court sa June 18 para sa pre-trial conference habang nakatakda naman sa July 6 ang unang araw ng paglilitis. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga prosecutors para sa pre-trial brief na isusumite sa June 15, alinsunod sa itinakdang schedule. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative at Prosecutor Shell Jokno na kabilang sa pre-trial brief ang stipulation of facts, listahan ng mga testigo, mga ebidensya at testimonya na ihaharap sa paglilitis. Narito ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno.
19: Titingnan natin yung nangyayari sa court. Usually, ang pre-trial brief, ang ilalaman niyan, yung list of witnesses o number of witnesses, yung mga exhibits na mamarkahan, yung issues na ikakaharap sa korte, at yung mga stipulations or admissions. Generally, yan ang mga pinag-uusapan sa isang pre-trial. Ngayon, as far as what will happen in the actual pre-trial, that will all depend on the notice itself. Kaya inaabangan din natin yung ilalabas na notice.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Commission of Senior Citizens, mas pinalawak pang serbisyo sa pamamagitan ng pagbubukas ng Senior Citizens Center. Ang balita mula sa Radyo Magazine, hatid ni Jolimar Acuyong.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Formal nang binuksan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Pateros, ang bagong Senior Citizens Center o SCC sa Santa Ana Multipurpose Building sa Pateros. Kasabay ito ang paglulunsad ng kauna-unahang NCSC Satellite Office sa Metro Manila na inaasahang magbibigay ng mas mabilis at mas madaling access sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Ayon kay NCSC Acting Executive Director Ana Marie Calapit, target din ng komisyon na makapagtatag ng kaparehong mga pasilidad sa mahigit 7 300 munisipyo at lungsod sa buong bansa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umaabot na sa halos 11 milyong senior citizens ang populasyon ng bansa noong 2025 dahilan upang higit pang paigtingin ng mga programang sumusuporta sa kanilang kapakanan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolie Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa ibayong dagat, mga pinuno ng Europa suportado ang mga usapang tigil putukan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpahayag ng suporta ang mga leader ng Britain, France at Germany sa panukala ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magkaroon ng direktang pag-uusap kay Russian President Vladimir Putin upang makamit ang tigil putukan sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Sa kanilang pagpupulong sa London, binigyang diin na British Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron at German Chancellor Friedrich Merz ang kahalagahan ng diploma Asia upang maabot ang pangmatagalang kapayapaan. Kabilang sa kanilang mga kondisyon ang agarang ceasefire, seguridad para sa Ukraine at kompensasyon ng Russia sa mga pinsalang dulot ng digmaan. Nanawagan din sila ng aktibong partisipasyon ng Europa at Estados Unidos sa usapang ito. Gayunpaman, tinanggihan ni Putin ang mungkahin ni Zelensky at sinabi niyang hindi pa niya nakikitang makabubuti ang direktang pag-uusap sa kasalukuyan. Ngunit sinabi rin ito na ang mga panukala ni US President Donald Trump para sa kapayapaan ay maaaring magtapos sa labanan kung handa ang Kyiv na makipagkompromiso. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
15: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine Rowing Team nag-uwi ng tatlong ginto sa 2026 Asian Beach Rowing Championship sa Thailand. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
21: Umakot ng mga medalya ang ating pambansang koponan sa rowing sa nagdaang Asian Beach Rowing Championships sa Pattaya, Thailand. Nakuha ni Emma Pilar ang ginto sa men's solo event U16 at sinundan ng gold medal win sa Coastal Double Sculls nina Ayona Huerto at KZ Caviltes sa women's U19 class. Umakot ulit si Pilar kasama naman si Kyle Olano sa men's under 16 double sculls. Maliban dito, isang pilak galing kay Matt Jugadora sa U19 men's solo at tanso sa women's double sculls mula kina Faiza Lenton at Amelin Pagulayan ang naipanalo ng ating Philippine rowing team. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili,
25: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Libreng paghakot sa ani na mga magsasaka patungo sa NFA buying stations. Alok ngayon ng provincial government ng Cagayan. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Darito si April Racho.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: April.
7: Sinimulan na ng pamalampalalawigan ng Cagayan ang libreng paghahakot ng ani na mga magsasaka para maidala sa pinakamalapit na buying station ng National Food Authority o NFA. Unang natulungan ang mga magsasaka sa bayan ng Lasam kung saan ang nahakot ng mga aning palay ay diretso sa bodega ng NFA Tuguegarao Branch. Layunin ng programang matugunan ang suliranin ng mga magsasaka sa pagdadala ng kanilang mga ani sa bodega ng NFA, lalo at mahal ang langis, punuan na rin ang ilang bodega ng ahensya sa ibang lugar. Sa pamamagitan ng libreng hauling assistance, nabawasan ang gastos ng mga magsasaka at nabigyan sila ng pagkakataong maibenta ang kanilang palay sa mas mataas na presyo dahil sa naturang inisyatiba na ibenta ng mga ito ang kanilang palay sa NFA sa halagang 27 pesos kada kilo, mas mataas kumpara sa karaniwang presyong nasa 15 pesos kada kilo sa kanilang lugar. Bukod sa mas mataas na kita, hindi na rin nila kinailangang gumastos para sa transportasyon ng kanilang mga ani. Ang naturang programa ay tugon sa atas ni Governor Edgar Aglipay na handang umagapay ang pamalampalalawigan sa mga magsasaka, lalo na ngayong panahon ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 25,000 magsasaka at mangingisda sa Mountain Province tatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Donna.
8: Tatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF ang 25,000 na magsasaka at mangingisda sa Mountain Province. Ayon kay Agricultural Program Coordinating Officer Regan Codmos, ang mga benepisyaryo ay magsasaka ng mais, palay at sugarcane at mga mangingisda. Bawat isa ay makakatanggap ng mahigit 2,300 pesos na cash assistance simula June 11 hanggang 19. Pinakamarami ang benepisyaryo sa Paracelis na may mahigit 8,800, kasunod ang Baoco at Tadjan. Kasama rin sa mga bayan na may mga benepisyaryo ang Bontok na Tonin Sagada, Sadanga, Barlig Besaw at Sabangan. Ipinaliwanag ni Codmos na kinakailangang personal na kunin ng mga benepisyaryo ang kanilang ayuda at magdala ng valid ID. Ang PAF ay programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Agriculture upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng krisis na dulo ng kaguluhan sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Meat Inspection Service nagsagawa ng pag-inspeksyon sa mga public market. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Mayra Revilla.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mayra.
9: Nagsagawa ng surprise inspection sa mga meat dealers ang Joint Task Force Bantay Karne ng Kamaligan LGU at National Meat Inspection Service o NMIS. Sa impormasyong ipinaabot sa Radyo Pilipinas Naga ni NMIS Regional Director Alex Templonuevo, umaabot sa 14 na mga meat dealers ang na-check at 4 na mga meat dealers ang na-issuehan ng Notice of Final Warning. Natukoy ang violation ng mga ito

0: Director ng DTI, DPWH, DILG, DNR at Department of Agriculture ng NMIS ang tutulong sa Ligaw Project. Ayon kay Templo Nuevo, kung sakaling maaprobahan ang Ligaw Project, magiging 14 na LGU na ang magiging PRDP assisted sa Bicol kung saan ito na ang pinakamaraming bilang sa buong bansa. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Energy, National Power Corporation at Electric Cooperative naghahanda na sa pagkakalob ng karagdagang power supply sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Rosie.
3: Patuloy ang paghahanda ng National Power Corporation at First Catanduanes Electric Cooperative para mapabilis ang site preparation ng mga karagdagang generator set sa Catanduanes. Ayon sa Fiselco, agad na tumugon ng NPC sa kahilingan ng kooperatiba na matulungan ng lalawigan na matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente. Sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement 2 o EPSA 2, napili ang Isla Dagiab Energy Corporation kung saan inaasahang makapagsusupply sila ng 8 megawatts ng kuryente sa isla. Dagdag pa rito, nagsagawa rin ng bidding ang NPC para sa karagdagang 5 megawatts na supply para sa Catanduanes. Nagwagi sa naturang bidding ang SC Mega World na gagamit ng mga generator set ng Suweco na kasalukuyang nasa isla. Ang NPC ang sasagot sa supply ng diesel para sa operasyon ng mga generator habang subsidized ang magiging singil sa kuryente sa ilalim ng programa. Target ng NPC at iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan na makomisyon ang kabuang 13 megawatts na karagdagang kapasidad. Inaasahan ding bibisita sa Catanduanes ang mga opisyal ng Department of Energy, Energy Regulatory Commission at NPC para sa formal na commissioning at switching ceremony ng mga karagdagang generator set. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon o sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
5: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Soil Health Campaign nagpapatuloy sa mga bayan ng Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Ruel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ruel.
8: Isinagawa ang ikalawang deployment ng Mobile Soil Laboratory 8 noong Mayo 28 sa Municipal Activity Center ng Bayan ng Buntok, Southern Leyte upang mas ilapit ang mga serbisyong may kinalaman sa kalusugan ng lupa sa mga lokal na magsasaka. Tinipon ng nasabing aktibidad ang mga magsasaka mula sa mga bayan ng Sogod, Tumas Opos, Malitbog at Buntok na naglalayong mapalawak ang kaalaman sa wastong pag-aalaga ng lupa at makapagbigay ng siyentipikong pagsusuri or soil analysis upang mapataas ang ani sa mga bukirin at maipakita ang tamang pamamahala sa pagpapataba. Dinaluhan ang isinagawang programa ng mga opisyal kabilang sila si Farmer Director Miguel Pedroso ng RAFC, Municipal Agriculturist Edgar Sabilio, Municipal Administrator Benji Goda na kumakatawan kay Municipal Mayor Noel Lensub, APCO Gabriel Baubog at Konsehal Jose Carmelito Acuña ng Bayan ng Malitbog. Sa kasalukuyan, ang Mobile Soil Laboratory 8 ay matatagpuan sa Municipal Evacuation Center sa Bayan ng Buntok kung saan patuloy itong tatanggap at mag-aanalisa ng mga sampol ng lupa hanggang ngayong Hulyo 24. Kaugnay nito

0: O hinimok ang lahat ng magsasaka mula sa mga nabanggit na bayan na magsumite ng kanilang mga sampol ng lupa upang mapakinabangan ng libreng soil testing at mga teknikal na rekomendasyon mula sa Department of Agriculture para sa Sustainable Agriculture at mapalakas ang soil health management sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bognos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 13 milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska ng mga otoridad sa isang bypass operation sa Misamis Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
3: Radyo Pilipinas, report.
2: Kokoy.
4: Nakumpiska sa sinagawang drug bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 10 at ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 ang nasa 2 kilong bigat na illegal na droga na shubo na nagkalaga ng 1,600,000 piso. Sa Purok Santana, Barangay Kabansyan, Magsaysay, Misamis Oriental, kasamang nahuli ang 2 suspek na kinilalang sina alias Kulot, 37 taong gulang, na taga Carmen Annex, Usami City, at isang alias Ili, 38 taong gulang, na taga Dipulog, Zamboanga del Norte. Ang 2 suspek ay tinaguriang high-valued individuals na nasa listahan ng mga otoridad. Ayon sa mga otoridad, taong 2024 pa nila minanmanan ang mga suspek, ngunit hindi nila nahuli ang 2 dahil ito ay nagtago. Makaraan lang 2 buwan, nakatanggap sila ng impormasyon na ang mga suspek ay bumalik sa pagbinta ng illegal na droga, kaya kanila nga kinasa ang bypass operation at nahuli ang 2 suspek. Dagdag pa ng mga otoridad na ang illegal na droga na binibinta ng mga suspek ay mula sa Manila at kanila itong dinala sa Northern Mindanao sa pamamagitan ng Byland. Nakuha sa posisyon ng 2 suspek ang 2 malaking Chinese tea bag na naglaman ng shabu, bypass money, cellphone at isang silver na Mitsubishi Mirage. Sa ngayon, ang mga suspek ay pansamantalang nakakulong sa Maharlika Detention Facility ng lungsod at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: OCD Caraga, DSUD at DICT nagpadala ng teams sa General Santos City upang tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.9 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Jocelyn.
5: Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDA na team ng RDRRMC Caraga bumiyahi kagabi patungong General Santos City upang tumulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Region 12. Kasama dito ang mga tauhan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, Caraga, at Department of Information and Communications Technology o DICT, Caraga. Inihahanda na rin ng RDRRMC Caraga ang mga hygiene kits, shelter kits, food at non-food items at iba pang mga pangunahing tulong na kinakailangan ng mga apektadong mamamayan sa Region 12.
6: Dato na tayo deploy ng rapid damage assessment team. Maybe unyang gabi, makabiyahin sila patulong na dito na sa my General Santos City para mag-ugnen sa mga personnel dito na sa ito ang regional sa OCD.
5: Si Carlo Becerra, tagapagsalita ng OCD Caraga, wala namang naitalang pinsala sa rehiyon ngunit nanatiling nakataas ang Code White Alert status para sa agarang pagresponde habang nanatiling aktibo ang Emergency Operation Center dito. Kasalukuyan namang inaalam kung may mga estudyanteng taga Caraga Region na nasa lugar na lubhang naapektuhan ng nasabing lindol upang sila ay maabutan ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga residente sa coastal barangays ng Maimbong Sulu, nakauwi na matapos lumikas dahil sa tsunami warning bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo Sulu, narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Eloisa.
7: Nakauwi na ang libo-libong residente ng Loong Maimbong at poblasyon sa bayan ng Maimbong Sulu na pansamantalang nagsilikas kahapon patungong covered court ng barangay Matatal matapos maramdaman ng malakas na pagyanig at hindi pangkaraniwang pagtaas-baba ng tubig-dagat. Agarang inasikaso ang mga ito na mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Maimbong sa pamumuno ni Mayor Sheila Tan Hayudini sa pakikipagtulungan ng Ministry of Social Services and Development. Tumugon ang lokal na pamahalaan ng Maimbong sa inilabas na tsunami warning ng FIVOX DAST na ilika sa mga residente sa mga coastal area sa ilang probinsya sa Mindanao, kabilang ang Sulu, matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani alas 7 ng umaga kahapon. Bukod dito, ipinatupad din ang class suspension sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Bandang alas 3 na ng hapon kahapon nang maglabas ng kanselasyon ng tsunami warning ang FIVOX, na nasundan naman ng abiso ng Sulu Provincial Government ang pagbabalik ng klase sa lahat ng antas sa lalawigan ngayong araw. Ang agarang tugon at aksyon ng pamahalaang lokal at panlalawigan ay isang proaktibong inisyatibo upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa harap ng emerhensiya gaya ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Lokal na pamahalaan ng Davao City handang magpadala ng tulong sa mga lugar na apektado ng lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Armand.
8: Handang magpadala ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa mga apektadong mga lugar ng pagyanig ng lindol itong Lunes ng umaga, Hunyo 8, 2026. Ito ang inihayag ni City Information Office Head Harvey Lantixe sa panayam ng Davao Media. Ayon kay Lantixe, na patuloy nitong minomonitor ang ibang lugar sa Mindanao na lubhang apektado ng nasabing pagyanig, kung anong tulong ang kinakailangan nilang maiabot. Inilahan ng opisyal na hindi na bago sa pamahalang lokal ang tumulong sa mga nasalanta ng anumang sakuna kahit sa ibang bahagi pa ng bansa. Ngunit nilinaw nito na malalaman lang kung anong tulong ang iaabot ng lungsod kapag natapos na ang damage assessment dito.
9: As always, no, that has been the practice naman of the LGU. If the help is needed and as long as kaya na tumusuport, mo tabang ta. But for now, ato sa nga i-assess o siguraduhon nga ang immediate needs nato dinhi sa city ang atong unahon sa.
8: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 9, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si Emus mo yata ang nagkakabit?
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro na ang kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses.
3: Uli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes. Ngayon ay June 9, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, mga kaibigan, do keep us company hanggang alas 8 ng umaga. Maghatid kami ng mga mainit na balita at mga panayam sa mga taong nasa likod ng mga pangunahing balita. Tuesday. Update muna mula sa FEVOLX bilang ng aftershocks kasunod po ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Abot na sa halos 1,000. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Betty.
4: Alat, tumubo pa nga ang bilang ng mga aftershocks sa Mindanao kasunod ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kahapon. Sa tala ng FEVOLX, umabot na sa 989 ang bilang ng aftershocks na itala mula nang tumama ang malakas na lindol. Sa naturang bilang, 289 ang natukoy na ang lokasyon, habang 20 naman ang naramdaman ng mga residente. Naglalaro pa rin ang mga naitalang aftershocks sa magnitude 1.3 hanggang 6.7. Paliwanag pa ng FEVOLX, posibleng tumagal pa ng ilang linggo o buwan ang pagyanig ng mga aftershock kasunod na rin ng ganito kalakas na lindol. Ayon din sa ahensya, karaniwan talaga ang malalakas na lindol sa Cotabato Trench na isang aktibong tectonic feature sa katimugang bahagi ng bansa. Sa historical records ng FEVOLX, ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Cotabato Trench ay magnitude 8.3 na naitala noong 1918. Mula sa FEVOLX para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa FEVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 6 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. O, paalala dun sa mga bibiyahe sa Metro Manila, Tuesday, number coding. Ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, mga sasakyan ng ending ng plate number ay 3 or 4. Mga private vehicles ng ending ng plate number 3 or 4. Kayo po yung mga bawal muna sa mga kalye sa Metro Manila simula kanin-kanin lang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then mamayang hapon, mga kaibigan, from 5 p.m. to 8 p.m. Huwag lang ho gagawin. Huwag lang gagawin sa Makati. Diyan po sa Makati, walang window. Diretso from 7 a.m. to 7 p.m. ang coding sa Makati City. Tayo po ay makikipag-ugnayan muna sa Metro Manila Development Authority. Ang paghahanda ng MMDA, posibleng mag-deploy din sila. Ng mga tauhan diyan po sa Mindanao, yung mga naapektuhan ng Lindol. At syempre, ang assessment sa unang araw ng balik-eskwela ng ating mga chikiting dito po sa Metro Manila. Makakausap natin, mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig.
3: Yes, sir. Kasunod ng matinding o malakas na lindol dyan po sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao, may posibilidad ho ba na maging ang MMDA ay mag-deploy ng mga tauhan para maka-assiste o makatulong sa rescue and relief operations doon, Yusek Torre, sir?
5: Kahapon, sir, nung mabalitaan natin sa news media at sa iba-ibang mga platform ang nangyaring insidente, nag-gumawa tayo ng inventaryo ng lahat ng ating mga assets dito na pwedeng magamit at nakipag-coordinate tayo sa OCD, sa Office of the Civil Defense, na nag-coordinate ng lahat ng mga rescue operations. And kahapon, na-inform naman tayo na as of the moment, sufficient naman ang mga kagamitan. At overnight nga ay nagmo-monitor kami. At mukhang maayos naman ang rescue and retrieval. Ang iba ay rescue operations sila. Tapos may iba na talagang may nag-retrieval na at may mga nakuha na nga rin ng mga fatalities.
3: Mm-hmm.
5: So sa ngayon ho, maghihintay lang kami kung ano man ang magiging developments at pag ni-request kami ay magpapadala kami ng aming mga tauhan.
3: Ayun, so ibig sabihin, ready for immediate deployment ang team ng ating MMDA, sir?
5: Yes, sir. Opo, opo.
3: Okay. Well, on another matter, Yusek Torre, sir, ang assessment po ng MMDA dito sa unang araw ng balik-eskwela ng mga estudyante natin, how was it, Yusek, sir?
5: Maayos naman, sir. Ang ating, sa pag-iikot natin kahapon, sa pag-i-inspeksyon at pag-monitor dito sa ating command center, may mga ilan lang na mga minor glitches na nangyayari man araw-araw, balik-eskwela o hindi, mga banggaan, maliliit na banggaan.
3: Opo.
5: Tapos ay mga incidenting hindi na iwan sa kalsada. Pero generally peaceful kahapon ang opening ng classes natin.
3: Ayun. Well, of course, dahil dumagsang mga mas maraming sasakyan, ika nga sa mga kalye, how was the traffic lalo na sa palibot o malalapit sa mga malalaking eskwelahan natin, Yusek, sir?
5: As expected, yung sa pagpasok ng mga estudyante, may mga pagbigat ng traffic tayong nakita, pero dahil yan nga ay expected natin, nakapag-pre-deploy tayo ng ating mga tauhan para mag-assist sa kanila. Mm-hmm. Okay naman, wala namang naging major incidents sa kahapon.
3: Ayun, at of course ngayon, day 2, ika nga ang patuloy po ang pagiging alerto ng MMDA personnel natin para ma-assistihan ang ating mga estudyante na papasok sa mga eskwelahan, sir.
5: Opo, araw-araw po natin ginagawa yan at araw-araw natin gagawin, sir.
3: Ayun. Okay, on another matter, Yusek, please. Update lamang po. Of course, patuloy ang pagtutok din ng MMDA along with other government agencies para bilang paghahanda sa posibleng pagkakaroon ng tubig baha pag may malakas na pag-ulan. Kumusta po ang mga paghahandang ito, Yusek Torre, sir?
5: Tuloy-tuloy po yan, sir. Kahapon, minuting ko lahat ng mga district operations engineers namin. At siniguro ko sa kanila at nabigay tayo ng guidelines na talagang tutukan pati yung mga private subdivisions. Kasi kahapon, napag-usapan namin, maraming mga na-report na mga pagbabaha ay nasa loob ng mga private subdivisions. Sabi ko, pipilitin na po natin ang mga homeowners plus ang mga barangay officials na nakakasakop nito mga subdivisions na ito na payagan ng MMDA na tulungan sila dahil at the end of the day, ang rescue naman, pag sila ay tumaas ang tubig sa kanilang mga lugar, ang rescue naman sa atin din naman nire-request. So, maging preemptive tayo at ayusin na kaagad kung ano man ang mga kailangan ayusin dyan sa mga drainage na, sa loob ng mga private subdivisions.
3: Mm-hmm.
5: At dito naman, sir, sa mga public domains naman,
3: opo,
5: sa ating mga kalsada, patuloy po ang aming pag-monitor at ang DOLE po ay magbibigay sa utos ng presidente natin, ni President BBM, ang DOLE ay magbibigay ng 10,000 slots ng tupad. At ito ay talagang gagamitin natin at i-monitor natin ng mga ayos para sa paglilinis nitong mga estero natin at mga maliliit na kanal.
3: Yes, sir. Itong binabanggit mo, Yusek Torre, sir, na 10,000 slots, ito ay para sa National Capital Region, sir?
5: Opo. Buong Metro Manila po yan.
3: Ayun. So, ibig sabihin, yung mga kababayan natin na pwedeng tumulong kahit papano mayroon silang tatanggapin na kumbaga allowance, ika nga sa ilalim ng TUPAD program in cooperation with the Department of Labor and Employment, sir.
5: Opo. At as usual, ho, dati naman kasi ginagawa ang TUPAD. Sa ngayon po, may bagong recruitment na gagawin ang TUPAD, ang DOLE, regarding that matter. At may proseso po yan, dadaan yan sa barangay at sa mga local government units. At pagkatapos po, ay yan, i-deploy sa atin sa MMDA. At kahapon na pag-usapan namin together with the DOLE at iba pang mga stakeholders, kasama ang private sector, pati kasama ang DNR kahapon, DPWH, at iba pang mga involved sa flood control at mga stakeholders na may interest sa flood mitigation programs. At ang deadline ho niyan ay sa 11, may bibigay yung mga pangalan dito sa amin at ibibigay na namin sa DOLE yan pagdating ng mga 11, next Monday. At pagkatapos, ma-deploy na po tayo sa 22.
3: Mm-hmm. Okay. Sa ngayon, Yusek Torres, sir, may mga specific areas po ba na mas tinututukan ng MMDA dahil itong mga areas na ito based on previous experience, sir, ay ito talaga nagkakaroon ng mas mabilis na pagtaas ng tubig ba within Metro Manila, sir?
5: Meron po tayong mga nakita na dahil nga may mga ongoing projects. May mga dati ay hindi naman binabaha, biglang nagkaroon ng baha dahil may mga ongoing projects na hindi pa naging fully operational at ang ating mga drainage system ay naapektuhan, gaya halimbawa na nasa EDSA Australia. Kaya nakikipag-coordinate na kami sa contractors dyan at saka sa DPWH para siguraduhin na habang ginagawa nila ang kanilang mga retrofitting at mga rehabilitation works dyan sa EDSA, ang ating mga drainage system ay hindi humabarahan. Dito naman sa mga low-lying areas natin, traditional sa Manaba, pero dito may nakita tayo sa Las Piñas area.
3: Opo.
5: Na kanal na lumiit dahil may ongoing na construction dito sa isang side niya. Kaya nag-coordinate na rin kami sa contractor at saka sa DPWH para siguraduhin lang na habang ginagawa ang proyekto ay hindi naapektuhan ng taong bayan. Tapos yung sinasabi ko ng mga private subdivisions gaya ng Camellia, nandyan nakita natin na may medyo malaking pagbaha sa loob mismo ng subdivision. At pinag-usapan na namin kahapon, may direktiba na ako na talagang kausapin ang lokal na pamahalaan, yung LGU, ang barangay at ang mga homeowners. Tapos dito naman sa may Araneta area, sa Araneta, sa Quezon City, Quezon Avenue, yan ho ay talagang lalagyan namin ng tupad yan para siguraduhin ang basura ay maalis talaga sa daluyan ng kalsada. Sapagkat ang numero uno po talagang rason kung bakit nagbabaha ay dahil lumiliit ang ating mga waterways.
3: Opo.
5: Dahil nga sa basura.
3: Ayan. Okay. Yusek Torres, sir, nabanggit mo yung pakikipag-coordinate sa LGU at sa mga homeowners association. Kung sakali po, limbawa, may mga subdivision na nabanggit kayo kanina na nagkakaroon ng pagbaha, pagtaas ng tubig baha pagka malakas ang ulan. Paano po ang procedure doon? Ngayon bang, let's say, yung mga opisyalis ba ng Homeowners Association ay kinakailangang mag-reach out o sumulat sa MMDA for a specific request, halimbawa, tungkol dito? Paano po kaya yun, sir?
5: We go both ways, sir. Ang formalidad nga, sabi ko kahapon sa mga DOEs, yung mga formalidad, secondary na lang yan sa, sa face-to-face na pag-uusap.
3: Yes.
5: Kasi ang trabaho naman, eh, hindi naman kailangan formalidad talaga dahil pag mag-dredge ka ng estero, hindi naman kailangan ang written na mission order dyan dahil yan ay nakalagay na kaagad sa automatic na day-to-day na trabaho ng aming mga opisina.
3: Yun.
5: Ngayon, kung halimbawa, ang mga subdivision owners, nasa kanilang best interest din naman na makipag-coordinate sa MMDA at sa local government para sa dredging, sa clearing at especially sa monitoring and maintenance ng kanilang mga waterways sa loob ng mga subdivision nila.
3: Mm-hmm.
5: Dahil sila rin naman na naapektuhan sila. So sabi ko, unahin na natin ang pakipag-dialogue face-to-face, puntahan yung personal at hindi po pwedeng remote control dito. Kailangan, we should have people on the ground who actually have the first-hand experience of the things that's happening.
3: Yes, okay. Isa na lang, sir, may tumawag po rito. Ito pong ano, lagus nila doon sa may malapit sa may harap ng Manila City Hall ito, no. Kumusta po ito, sir? Hindi na ba nagkakaroon ng tubig kapag malakas ang pag-ulan, sir?
5: Sir, ito nga ay sisiguraduhin namin yan dahil we are coordinating with the local government of Manila kay Mayor Isko. At sinisiguro namin na ang mga pumping stations na nag-service ng lagus nila ay dapat tip-top shape. Okay. Dahil medyo nagka-problema talaga tayo dyan. May tatlo tayong waterways palabas ng Manila Bay na natakpan ng Dolomite Beach noon. At ngayon ay nire-rehab natin. Tapos ang nangyari pa, pinaliit pa yung ang naging solusyon doon is ang isang 2-meter double barrel na culvert ay binilagyan ng mas maliit, halos kalahati lang ang laki, kaya talagang nag-aapaw yung tubig dito sa may area ng Taft at madadamay ang lagus nila sa lagay na yan. Kaya kailangan sisiguraduhin namin na ang mga pumping stations na nagsiservice dyan ay talagang gumagana.
3: Mm-hmm. Okay. In closing, Yusek Torres, sir, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, lalo na yung mga tiga rito po sa National Capital Region. Sir?
5: Opo, sir. Maraming salamat. At dati, sabi namin, pag may aberya sa daan, ngayon po, pag may aberya sa inyong mga komunidad, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat, sir. Magandang umaga.
3: Thank you, sir. Good morning po, mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng MMDA, Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, ito pong napaulat na bilang ng nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani, sumampa na sa 37. Yan po, mga kaibigan, ay galing naman sa Office of Civil Defense.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
3: Report. Detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
6: Bosalan, magandang mga pumalo na nga sa 37 ang bilang ng mga nasawi dulot ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kahapon. Batay sa 6 a.m. update ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 33 ang bilang ng mga nasawi sa Soxhagen habang nananatili naman sa 4 na napaulat sa Davao Region. Sa kabuuan ay pumalo na nga sa 37 ang bilang ng mga nasawi. Sa nasabing bilang, Busalan, 18 rito ay mula sa Sarangani, 12 sa General Santos City, habang 3 ay mula sa South Cotabato. Gayunman, linaw ni OSD Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano na for validation pa. Nasabing bilang, mula sa Management of the Dead and Missing ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Patuloy ang pagtanggap naman ng ulat ng OCD sa ulat na ng nagbumula sa kanilang mga local counterparts hinggil sa pinsala ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
3: Report. Thank you, J. Mark Dagala, mula po sa Office of Civil Defense.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kaya po yung nakikinig, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganoon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya tayo po makikipag-ugnayan kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator PY Kaunan. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
8: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial dito sa Baga, Manila. Kani-kanina lang yung report ni J. Mark Dagala mula sa Office of Civil Defense, 37 ang bilang po ng mga nasawi. Pero yan pong tala na yan ay subject to confirmation pa rin mula sa iba pang mga otoridad. Philippine Standard Time, meron tayong 24 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Kasama niyo hanggang alas 8 ng umaga, mga kaibigan. Ako po si Alan Alyanige. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat sa iyong pakikinig at panonood, ha? Pagka ho ganitong nagkakaroon ng mga sakuna, lindol, bagyo, nagkaroon pa nga ng tsunami warning kahapon, di ba? Kinakailangan palagi top of mind ng bawat isa sa atin ang pagiging handa. Yan, halimbawa, tag-ulan din. Tag-ulan, nandiyan ang posibilidad ng pagbaha sa ilang mga areas. Kinakailangan nakaredy palagi. Kaya palagi hong binabanggit ng Office of Civil Defense, kinakailangan nakaredy rin yung inyong tinatawag na go bag o emergency bag. Kung saan nakalagay ang mga pangunahing pangangailangan ng miyembro ng inyong pamilya kung sakaling kinakailangan po na lumikas. So, go bag o emergency bag. Nakalagay sa isang lugar na pag nagmamadaling umalis ng bahay, makikita ka agad, mabibit-bit ka agad. Hindi yung nakatago. Kung saan, ha? Kinakailangan, nakikita ka agad, mabibit-bit ka agad ng ating mga kasambahay kung aalis ng bahay ng mabilisan, di ba? Ano naman mga laman yan? Mga laman na importante, of course, pagkain, mga ready-to-eat food items. Mga dilata para mabilis, ano? Yun. Of course, mga damit at iba pang mga kalintulad na pangangailangan. Damit, kung merong halimbawa kasama kayong mga bata, yung pangangailangan ng mga bata, ano? Mga gamot, maintenance, medicine, meron din dapat yan. At syempre, kinakailangan, may bit-bit din kayo, nandyan din, meron kayong transistor radio. Transistor radio po, ha? Yung radyo na debaterya. Radyo na debaterya at meron syempre mga ekstrang baterya para magamit. Bakit? Bakit transistor radio? Kasi po, di ba? Kung halimbawang mawala ng kuryente, ha? Mawalan ng kuryente, mawalan din ng kuryente at walang generator halimbawa yung mga cell site. Oh, di wala ring data. O, saan kukuha ng impormasyon? Siyempre, radyo pa rin. Transistor radio. O, transistor radio na may baterya. Flashlight na may maayos na baterya. Mga power banks na fully charged. Ha? Mga cellphone naka-charge. Power bank naka-charge. Para kung sakaling matagal-tagal na walang kuryente, ay meron tayong pagkukunan ng power. Ika nga, mga power bank ninyo. 27 minutes po mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Nitong nagdaang araw po ay inilunsad yung tinatawag na OFW Kabuhayan Expo 2026. Ha? Hingi tayo ng update mula sa Overseas Workers Welfare Administration kaugnay ng launching na yan. At syempre kung ano ang karagdagang mga benepisyo ika nga kaugnay nito para sa ating mga overseas Filipino workers. Makakausap natin OWA Administrator PY Kaunan. Admin, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Sir Alan. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga.
3: Opo. We understand, Admin, na sa pangunguna po ng ating Overseas Workers Welfare Administration, along with other government agencies and even the private sector, ay inilunsad ninyo itong OFW Kabuhayan Expo 2026, ha? Ito'y kumbaga malaking synergy, pagsasama-samang serbisyo para sa ating mga overseas Filipino workers at sa kanilang mga pamilya. Please give us some updates tungkol dito, Admin PY.
9: Ito po ang, Sir Alan, ang kabilin-bilinan na ating mahal na Pangulo, no? Pagtutulungan ng iba't ibang mga ahensya para ng gobyerno para po sa ating mga OFW sa kanilang pamilya. Lalong-lalo na po, Sir Alan, na halos lampas 10,000 na po ang napauwi ng ating pamahalaan through DMW, OWA at ang Department of Foreign Affairs.
3: Opo.
9: Ngayon, ang OFW Kabuhayan Expo pong ito, ang unang beses na makikita natin yung tinatawag na whole of society, ibig sabihin mo pati yung mga pribadong sektor na nagka-partner po ng OWA ay ipakita po natin at na-introduce natin sa ating po mga OFW sa kanilang pamilya noong June 7, which is the National Migrant Workers Day. So, importante po yung araw na iyon dahil nakapirma rin po tayo ng Memorandum of Agreement with the Philippine Franchise Association.
3: Mm.
9: Ito po yung grupo ng mga negosyo, mga sikat po ito, yung mga sa siomay, sa french fries,
3: yes,
9: mga fast food, iba't iba, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga bumabalik na OFW. So kaya naman po yung mga OFW na nagtatrabaho pa, na magsimula na po ng negosyo sa Pilipinas para po sa eventual na pagbalik nila ng Pilipinas. Yan po ay ginawa natin sa tulong po ito ng DTI at ng SB Corp na siya naman po nagbibigay ng additional capital sa napakababang interest para sa ating mga kababayan.
3: Opo, itong nabanggit nyo, Philippine Franchise Association. Ika nga kung halimbawang ang gustong negosyo ng mga dating OFW o kaya ng kanilang pamilya ay magpa-franchise ako halimbawa ng isang particular na brand, halimbawa ng mga siomay, yung mga ganon, mga mabilisang pagkain. So dito ay mas mapapabilis, ika nga, ang pagkuha nila ng mga papeles at yung ika nga pagnenegosyo nila ay mayroon suporta galing dun sa franchising group, Admin?
9: Tama po yun, Sir Alan, kasi siguro dapat tigilan lang natin yung pag-iisip na ang tulong lang sa OFW dapat ayuda lang or financial assistance.
3: Opo.
9: Pag nagsisimula po kasi ng negosyo, maraming kailangang tulong, no? Isa dyan po yung mentorship or guidance kasi
3: yes,
9: hindi basta may pera ka, di ba Sir Alan, ay makakanegosyo ka na. Mas maganda po yung guided kayo ng mga eksperto at mga taong nagawa na po yung gusto nyong tahaking landas. So, in your example po, yung siomay po, no? Ang maganda po ngayon, katuwang nung tulong na binibigay ng pamahalaan to DMW and OWA, nandiyan na din po yung partnership natin with TESDA na siya naman nagbibigay ng sapat na training NC2. Nandiyan po ang DTI na nagbibigay ng mentorship. Nandiyan din po ang PFA, yung Philippine Franchise Association, na nagbibigay naman ng mentorship sa pagtatakbo ng isang franchise, no, katulad ng isang siomay na business. And then, ito ang maganda, Sir Alan. Nandiyan din ang SB Corp or Small Business Corporation, isang GOCC, na siya naman nagpapautang. Na-anunsyo na po ito ni Sec. Chris Roque. 2 billion po ang inilaan ng ating pamalaan sa ilalim po ng ating mahal na Pangulo in the form of negosyo fund for the OFW. So sa franchise po, ang ilalabas na lang po ng ating OFW, qualified OFW applicant, would be 20% ng cost ng franchise. Kunwari po, ang franchise po ay 100,000, 20,000 lang po ang ilalabas, at yung 80,000 po ay pwede pong utangin sa SB Corp, na isa ring government po ito, at ang interest po ay 1% per month. Napakababa po, Sir Alan, no? And ang maganda po rito, dito sa ganitong klaseng pagsasama-sama, no, ng tulong, hindi na po kailangan ng OFW na kung saan-saan pa pumunta. Ayan po ang naging resulta ng partnership natin sa iba't ibang mga sektor na ito. Sa OWA regional offices lang po pupunta at kami na po ang mag-guide sa kanila patungo dito sa mga pagkuha ng iba't ibang mga tulong mula sa iba't iba pong grupo at ahensya ng gobyerno.
3: Yun. And we understand dito sa paglo-launch ng Expo, ano, may git sa 15 government agencies ang katuwang dito at mga reintegration partners. Kumbaga, napakalawak na paglilingkod dito para sa ating mga OFW at sa kanikanilang mga pamilya, admin.
9: Tama po yan. At siguro, lagyan ko na rin po ng konting saya. Mm-hmm. Kasi masaya po kami dahil isa na naman pong sikat at tinitingalang tao ang nag-volunteer para maging ambassador ng OWA, Sir Alan. Yan po si Mr. Alden Richards, na naging nag-volunteer upang lalong ipakilala sa ating mga kababayan ang mga programa ng OWA. At siya po ang advocacy niya ay mental health, Sir Alan. Sa lahat ng ginagawa natin, sabi nga natin, sa pagpa-prepare sa pag-uwi ng ating mga OFW, ang number one dyan ay kalinga. At importante, bago rin tayo magsimula ng negosyo, magsimula ng trabaho dito sa Pilipinas, ay nabigyan natin ng ng welfare assistance or kalinga yung ating OFW yung bumabalik. Lalong-lalo na, Sir Alan, hindi natin nakakalimutan ang mga OFWs na distress, yung iba ho sa kanila na abuso, ayaw na pong magtrabaho abroad. Yan po talaga tinutulungan natin magsimula na ang kanilang buhay dito po sa ating bayan, makabalik po sila dito safely at makasimula ng bagong negosyo or makatrabaho po dito sa atin.
3: Ayun. Okay. Isang puntos na lamang po, Admin PY, yung mentioned earlier na mas pinalakas ang ugnayan ng OWA at ng TESDA when it comes to providing the necessary inputs or skills para doon sa mga nangangailangan. Please tell us more about this, Admin PY Kaunan.
9: Sir, alam niyo, natural partner ng OWA ang TESDA. Ever since naman po, no, may partnership kami. Ngunit ngayon, pinalakas natin. Alam niyo naman po na dito sa Hong Kong, sa Taipei, at sa Kuala Lumpur, meron po tayong mga sentro dito, opisina ng OWA, na ginagamit po natin sa training para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na, Sir Alan, pag day off nila. At ang maganda po dito ngayon, nung pumunta rin kami noong June 7 sa Hong Kong, pumirma po kami ni Secretary Kiko Benitez, ang Director General ng TESDA, ng agreement po kung saan ay magkaka-access na po ang ating mga kababayan na nag-training, gusto magpa-assess, para magkaroon po sila ng NC2. Na-witness ko po, Sir Alan, yung mga tinrain namin sa OWA dito sa center namin sa Hong Kong. Agad-agad po nagpa-assess sila at kami po ni Secretary Benitez mismo ang nag-abot ng kanilang NC2 certificate after po nila pumasa ng assessment. At lahat po yan, training, assessment, nangyari dito sa Hong Kong, hindi na nila kailangan pa umuwi. Alam nyo, ang isa nilang pasasalamat ay dahil nakuha na nila ang kanilang NC2, sa pagbalik nila sa Pilipinas, pwede na daw po sila magsimula ng spa business nila, pwede sila magsimula ng iba't ibang negosyo dahil habang pong nandito sila sa abroad, nagsisimula na po yung paghahanda para sa buhay nila sa pagbalik sa Pilipinas.
3: Ayun, okay. Nako, Attorney PY Kaunan, salamat po ng marami sa mga updates at sa mga impormasyon na ito mula sa ating Overseas Workers Welfare Administration. Admin.
9: Maraming salamat po at pagbati ulit ng National Migrant Workers Month para sa ating mga OFWs. Maraming salamat po. Magandang umaga po, Sir Alan.
3: Thank you, Administrator PY Kaunan ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 7:38 ng umaga. 7:38 ng umaga ang ating pong Philippine Standard Time. Maya-maya makikipag-ugnayan naman tayo sa Office of Civil Defense. At mamaya, makikibalita naman tayo sa Mayor ng Malapatan, Sarangani, si Mayor Salway Sumbo Jr. At siya rin pong presidente ng League of Municipalities of the Philippines Sarangani Chapter. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast po sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Philippine Standard Time, 14 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Bahay kubo kahit munti.
17: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
18: Bahay kubo, kahit munti.
17: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
16: Ang halaman doon ay sari-sari.
17: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
15: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.

0: público.
1: 738 AM.
2: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. O yung mga estudyanteng may pasok, ha, mga chikiting. O yung pang-umaga, kanina pa yan. Nasa school na, ha. Yung mga panghapon naman, mamaya, mag-ready-ready ng maaga para hindi nagra-rush. Mga kaibigan, update muna. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
2: Iatid sa atin ni Fe Karinan. Fe, good morning!
3: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin southbound na EDSA. Magkakaroon po tayo ng moderate traffic dito na po sa may other slot ng Quezon City Academy. Pagsapit naman po natin dito sa may West Avenue or Paramount, moderate traffic na rin hanggang dito po sa may MRT North. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Monte Dipidad. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may street po ng Show Boulevard. Then moderate traffic naman po tayo after po ng Guadalupe MRT patungo na po dito sa may Buendia. Moderate heavy naman po tayo dito sa may loading bay ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ang flyover ng Magallanes, mabilis na po yan. Magkakaroon lang po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Cabrera patungo na po dito sa may South Avenue. Punta naman tayo sa north po ng EDSA, FB Harrison, moderate heavy hanggang dito na po sa may South Avenue. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito po sa may loading bay ng Magallanes. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Kalayaan Avenue. Moderate to heavy naman po tayo after po ng Cloverleaf ng Guadalupe. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may speed po ng Show Boulevard. Pero pagpasok po natin ng Show Tunnel, mabilis na po yan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Pituasong Cubao hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may Utah Slot ng Quezon City Academy. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Oliveros. Patungo na po dito sa may Cloverleaf ng Balintawa. Punta naman tayo sa north southbound ng Katipunan. Kung galing tayo ng Commonwealth, papasok po ng Old Balaran. Doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic hanggang dito po sa may Nawasa. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy yung pagbaba po natin ng Libis Flyover patungo na po dito sa may Canley Industria. Then moderate traffic naman po tayo yung pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas patungo na po dito sa may Lanuza Avenue. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Taguig o hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5, yung papalapit po tayo dito sa may Livy Mariano, makakaranas na po tayo ng heavy traffic patungo na po dito sa may Mackenzie Road. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may Lanuza Avenue, pero after po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy, makakaranas naman po tayo ng moderate heavy yung pag-akyat po tayo ng Libis Flyover patungo na po dito sa may intersection po ng Bonifacio. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Martes, bawal po ang ending ng 3 and 4 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din po mag-start ang coding pero tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan, noong na-encounter siya din na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa flight MD-136. Yung politis ng traffic mula dito sa MD Metro Bay.
2: Thank you si Fe Karinan mula po sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Mga kaibigan, 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ng ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas,

0: Radio Público. Radio Público. 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanaan.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
13: Hoy, update muna mga kaibigan, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
14: Radyo Pilipinas Weather.
13: Iatid po sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
15: Yes po, good morning sa inyo maging sa lahat ng ating mga kapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, southwest monsoon o habagat pa rin ang siya nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng northern at central zone. Magdudulot nga yan ng makulimlim na kalangitan at matataas na tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw sa may Ilocos region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin yung mga tsansa ng mga pulukulo at panandaling mga pag-ulan, pagkulog o yung mga localized thunderstorms. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayo maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lang sa mga kababayan natin dito sa may bahagi ng Northern Luzon kung saan magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At yan ang litas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat.
13: Thank you, Charmaine Varilla. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.

0: Kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, June 9, 2026. Thank you po sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, si Joms, Jomery Referial. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Emus po yata ang nakakabot?
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.